0: ali.
1: Sembi ayo.
0: Nkala ta tano ni wabuko.
1: Gari mu vibe, gari bize, gari mu kunyumirwa disco. Back in time, back in days, igwe. Wali waga na gari mpija, wawa onuwe. Mwana chona lio kumpimpi buwati. Agamba ati ya. Echikande wachifu kamukola mti yao. Oye. Mbaya bantunga babili.

0: Abagenda okuwangulira obukadde bubiri.
1: Yeah!
0: Emitwalo bibiri beddo! Nga buli omu atwalako emitwalo 55 ku Sunday, saawa 10 ez'olweggulo, Manchester City yakuggulawo ne Bournemouth. Ate ku saawa 12 n'ekitundu, Newcastle eyambalagane ne Liverpool. Abawanguzi ba bingo masavu ababiri abasooka bakulangirirwa omupiira gwa Brentford ng'eyambalagane ne Spurs. Olwo ababiri ab'oku Sunday bakulangirirwa omupiira gwa Newcastle ng'efaafuwagana ne Liverpool. Kati ne gasita 255 star 9 hash awangule ne bingo masavu nga gukutuusibwako Betika. Genda ku www.betika.ug osibe omupiira kati. Funa empiira egikuba munda ng'onyiga sita 210 star 15 star 10 hash.
2: Simba agaba okola ezizengule
3: sanyujerere erudeyo. Kano kekasera buli muntu erudeyo
4: abugane sanyu
3: simukuru simuto uliriza
5: bane bogerere. Eno ye saawa y'okutintana engule ya Simba kwa 25. Kati ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omwenda engule ya Simba wali kapyolimi n'okumanya 2026 egenda kutongozebwa ku St. Mark High School e Kayunga ku luguudo lw'e Busana. Kati jangu ofuna essanyu erisibuka mu nnono mu musaayi n'obuwangwa abakulu okuyingira omutwalo gumu atabate 15 zokka. Kati tukoola b'e Busana, Magoro, Nongonto, Nongonkulu, Kanjuki, Kyanya, Kyerima, Kitimbwa, Tenjeru n'ebitundu ebiriraanyeewo. Mujje mubeewo ng'abajulizi ng'ekibuuzo ekiggulangule kikanula abato n'abakulu. Tinta engule kwa 25 nga bikutuusibwako KCB Bank ekwagaliza okugenda maaso ne
6: Radio Simba.

0: Nei banange kumulundi kwenye nakoze sensigo ze bangama anti nunji. Nei era makungula gange matono wakebere taka.
1: Ah,
0: musa nawe takaliba taka. Teri ina anja ule. Na yenze nkuze chemanyi utuja kasori. Tuzawa kasori buli season. Tiwali ya yogira kubula mbwa taka. Fatwali inanga nkuba. Nkuba kwa ya janga nga tusubira makungula. Bugaba angamabi nga tunenya nkuba. Tewali yebio mbwa taka simanyi lichuka. Likadiwa. Chitegeza antifowe. Mechituwa kutegere miyake jojo na.
2: Banji kufatwa inende woza ye munga kato. Nga tumanyite takalina kutuwa makungula. Nga fata tulidiza. Na hecho ino kumanyabuli lukungula. Luba ako cheruja mutaka. Yabu otazayo, etakalio likadiwa neligwamu amani.
0: Eee, kati nyonge dochite gera. Etakaliwa deli ino waka berigeza wako kumpe miaka jinojo na. Nenga sibufako.
3: Mchitundu chino, abalimi bachari la kene milo za abantu abenja ulo, okweke beja, obulamu bw'ettaka.
4: Ngabagenda
2: jiku bako. Ee kato, etaka lyonga likadiye.
0: Omulimi za sala, etaka lisobola kadiwa.
2: Bulungi nnyo.
0: Nga chichiri kadiye.
2: Anti buli lwo limira ku taka lyo, emirundi n'emirundi nga toli umuzamu, likadiwa.
0: Na matovu, jangula beka soli ono. Ebidi menga tebikuze chienkanyi, ebimu byakiragalo wa amazzi, ebimu bikonye, atenga wadde nkuba etonya, n'ebimu tebyeyagaza.
2: Nange nkirabye n'ate sizoni eyaggwa kasooli bwe yali w'amaanyi nga mugimu naye sizoni eno ng'afaananye bulala.
0: Nasimba mu budde ne nkola mu budde ne ngula ensigo ennongooseemu eya dikke naye makungula gange ntiddemu gayinza okukendeera ensobi ngikolera wa naye.
2: Ebiseera ebimu ensobi eri wansi wa bigere byaffe si kungulu ku ttaka.
5: Mbalansizaako baliraanwa mpulidde kato yeemulugunya ku makungula gagakendedde naye kino tekiri weeka n'abalimi abalala.
0: Peter, mbolira amazima ettaka erabika obulungi nga lino liyinza okuvaamu amakungula amabi. Nze ndaba byonna bifaanagana, ettaka lya kitaka ng'era ettaka bwe libeera.
5: Eyo gy'ensobi abalimi gye bakola. Abalimi abamu batunuulira nnyo langi y'ettaka. Ettaka eddungi tulipimira ku kutereka amazzi, okubaamu ebiriisa, okukkiriza emirandira okwetaaya wamu n'okubaamu obuwuka obwo obusirikitu obuyamba ebirimu okukula. Bino byonna bwe biggwaamu, ettaka lene bwe lisigala nga lya kitaka, amakungula galina okukendeera.
0: Ky'otegeeza nti lisobola okuba nga siddungi wadde nga lya kitaka?
5: Ye, kituufu. Ng'olirabanga ettaka naye nga terisobola kukkiriza birime kumera.
3: Mu kaseera kano omulimisa Sara asomesa ku nkola ey'ekigimusa eri ettaka.
6: Ng'omuntu bwe yeetaaga emmere n'ensigo zino nazo zeetaaga emmere. Ensigo zeetaaga nitrogen, phosphorus, potassium n'ebiriisa ebirala.
0: Peter, mpuliddewo abalimi bangi nga boogera ku nitrogen ne phosphorus ze nsuubira nti agoma nnyabunnya. Tebirina we bikwataganya ne kasooli.
5: Kato, kasooli alinga mwana akula. Omwana tasobola kukula bulungi nga tafunye emmere gye yeetaaga. Kati ne kasooli tasobola kukula awatali biriisa. Ebiriisa we bitali, kasooli ono abonaabona okuva ku ntandikwa okutuuka lw'okungula.
0: Ekitegeeza okugula ensigo ya dikka ennongooseemu kitundu ku lugendo.
5: Kyekyo kyennyini, ensigo ya dikka ennungi naye bw'ogisimba mu ttaka ebbi tejjayo obusobozi bwayo bwonna. Ettaka eggimu liyamba ensigo ennungi okwolesa obuvumu bwayo.
2: Kino kinnyonnyola lwaki abalimi babiri abaguze ensigo y'emu basobola okufuna amakungula ag'enjawulo.
5: Kisobokera ddala naye nga kiva ku bugimu mu ttaka.
2: Nga naffe abantu bwe twetaaga emmere n'ebirime bwe byetaaga emmere.
6: Kituufu. Byetaaga ebiriisa ebyo okusobola okukula. Ensigo ya DK777 n'ensigo ya DK C9089 ziyina obusobozi obubala obulungi. Wabula ku ttaka erikaddiye tozisuubira kubala bulungi.
0: Lindako, ne zino ensigo ennungi ze batulagira okusimba tezisobola kudda bulungi ku ttaka kadde.
6: Kyekyo kyennyini.
0: Naye sinali mmanyi ensigo ennongooseemu zaagonjoola buli kizibu. Naye kati ate ndaba zesigama nnyo ku ttaka.
5: Ekyo kituufu. Ensigo ennongooseemu eza kasooli wa dikke ziyina obusobozi n'obuvumu. Naye obusobozi buno buyina okuyambibwako okusobola okuvaayo obulungi. Ettaka eritali ggimu liremesa ensigo eno okulaga embavu yaayo kuba liba teririimu biriisa kati ng'ekirime kirwana okukula.
0: Ekitegeeza okunenya ensigo eno eya dikke ekiba kya buvunaanyizibwa. Ebiseera ebisinga obungi ffe ng'abalimi tusuliyira ensonga y'ettaka.
2: Ago ge mazima agatakkirizika. Abalimi bangi tebafa kutakali abwe.
5: Omulimi omulungi alina okuteekamu mu ttakali ng'ayongeramu ebijimusa bw'aba ayagala amakungula amalungi.
0: Nze mbadde nga neegomba abalimi abafuna amakungula amangi. Nalowooza balina mukisa bukisa. Naye nkizudde amakungula gatandikira ddala nga tonnasimba na kusimba.
5: Bw'oba oyagala amakungula amalungi, olina okweteekateeka obulungi. Ettaka eggimu bw'oliteekateeka obulungi n'ogattako ensigo ya ddika ennungi ng'ogisimbye bulungi, suubira amakungula amalungi.
0: Nze omulamu mbadde nkuteeka ku nsigo yokka, kati kantandike n'okwetegereza ettaka lyange.
2: Ettaka eggimu liringa musingi gwa nnyumba, bwe gutaba mugumu ennyumba ejja kugwa mudda.
0: Naye Peter, singa nnaateeka eggimusa mu ttaka lyange sizoni eno, n'alabirawo enjawulo oba kijja kutwala emyaka?
5: Enkyukakyuka ezimu zirabikirawo mu sizoni eyo yennyini, ng'ebikoola ebigimu, enduli eŋŋumu, okukuba emirandira egiwera, ebirime ebikulira ku mutendera gwe gumu, ate oluvannyuma lw'akabanga ng'ettaka lyo ligenda litereera n'amakungula geeyongerera ddala.
0: Ky'ogamba nti ettaka nina kulira bigira lubeerera sizoni ku sizoni?
2: Kituufu, nga we tulabirira ensolo buli lunaku, n'ettaka erituliisa we tulina okulira.
3: Mu kitundu kino omulimi kato ateeka ebijimusa mu ttaka lye era ebirime bye ne bijimuka bulungi ne bifuna n'amakoola aga kiragala.
0: Abe ennimiro yange bweyeyagasa ya Rabbi, ebikoola bya kiragala, ebirime byonna bijimu ate bikulidde ku mutendera gwe gumu. Naye sikisuubira nti okuteeka ebijimusa mu ttaka kiyinza okukolawo enjawulo.
2: Enkyukakyuka kati erabwako, ebirime byo bijimu okuva omusiri gye gutandikira paka gye gukoma.
5: Ettaka eggimu liyamba ekirime okukuba emirandira, okuteekako ebikoola ebirungi ebisobola okukola emmere, olwo ne kasooli ekirime gwe kiweeka n'aba munene bulungi.
0: Kale bbanga lyonna eriyise nze mbadde ntunuulira bikoola byokka, naye kati ntegedde olugero gye lutandikira. Ettaka lirina kusooka kubeera ggimu mu buli kimu. Peter, olwaleero nnoonyina kye njize, naye nga kino nalina kukiyiga emyaka egiyise emabega. Nnyonoonye ensimbi nnyingi nga ngula ensigo ennungi, ne nkola nnyo okukoola, ne nsabira enkuba etonnye, naye ne nsuulirira ettaka.
5: Abalimi bangi nga ggwe abakola ensobi eyo, naye obulimi obulungi kitegeeza okuyiga n'okukyusa.
0: Okuva n'olwaleero nnina okulabirira ettaka lyange, kubanga kitegedde nti buli lukungula lutwala ebiriisa. Buli sizoni nnina okufuba okulaba nti nzizaamu ebiriisa bino.
2: Buli lwe tulabirira ettaka lyaffe, tuba tulabirira amakungula agalijja wamu n'abo abaliddawo.
0: Njagala abaana bange basikire ettaka eririmu omulamwa so si erikooye. Olwaleero nkizudde nti okulima kutandika tonnasiga na kusiga. Ettaka eggimu obulungi gwe musingi kw'olina okutandikira.
2: Omulimi alabirira ettaka lye leero ateekateeka amakungula ag'enkya.
5: Kituufu ekyo, amakungula ag'enkya gateekebwateekebwa leero era nga gatandikira ku kusalawo okutuufu, okutandikira ku ttaka okutuukira ddala ku nsigo.
0: Sizoni ejja ŋŋenda kubeera wa njawulo nga sinalowooza ku nsigo, ku nkuba ne ku makungula. Nja kusooka kulowooza ku ttaka lyange kuba amakungula amalungi gava mu ttaka eggimu.
1: Ettaka eddamu obulungi
4: ge magoba amangi,
1: ensigo emu mu kinnya, buli kimera kiwa ebbanga erimala. Bw'oteeka amabanga agamala mu birime ofuna amakungula amalungi olunaku olw'enkya.
3: Olugendo lw'okufuna ensimbi okuva mu makungula go aga kasooli lutandika n'okusalawo okutuufu ku nsigo ki z'olina okusiga, wabula ng'oyita mu kweteekateeka, okukola ennyo wamu n'okweyambisa enkola z'ennima eri ku mulembe, abalimi basobola okwongera ku makungula gaabwe era ne basobola okuyimirizaawo ne famire zaabwe.
2: Kati gwe omulimi ateekateeka okulima, nkusigirira ensigo ya kasooli eya DK777 eno ng'ebala nga muyiko osobola okufuna ensawo wakati wa 35 n'40 bw'ogoberera ennima eri ku mulembe.
3: Obubaka buno bukutuusibwako Faith Agro Inputs nga bayambibwako Bayer okusobola okuzza amaanyi mu balimi nga bakola okusalawo okutuufu ku nsigo za kasooli ezirina okusimbibwa okufuna amakungula amalungi n'ensimbi mu maka.
7: Kyonna musanvu akasasatu feme mwefe eryo Simba empologoma ennungi eddembe omulungi awuliriza ebula eddakiika 9 okuwera essaawa 8. Amrus, omuzannyo oguwulidde?
8: Omuzannyo tuguwulidde
7: esebo.
8: So n'olwekyo omulimi aleeya mpuliriza ebikwatagana nebiri n'ennyanjuda yange gye ntandize nayo
7: esebo,
8: nga tubategeeza byonna byonna bye tukola tufuna feedback okuva mu season ewedde ne tutunulira wowe scoring wowe tugudde esira nituteka wano wetu gudde mukazanyo owulira katonga ye mulugunya bamukwiza okukyokebera etaka takimanyi ye mutuufu kubabwe twogera kukebera etaka olusi abalimi tebalina busobozi naye ate osobola kukebera etaka nga not deciding etaka olitute mu laboratory nga okebera kye tuyita clinical ekisooka tunulira ku batochi okusinzira okutandika bwasimba kasoli yali afaanana atya bwabadde atambula nga akula ebbanga lyetoolola abadde yeeyisa atya kikuwe feedback kikusigira ekifaananyi kiki kyozaako ekyokulabirako kasoli abalimi abasinga bwaba yakasimba mwezi ogusooka kasoli aba alabika bulungi bwe tuyingira mwezi gwa kubiri ebintu bingi bikyukawo eire enkuba teriiwo ebijimusa engeri y'ebijimusa mutaka bikendedde omuddo gwe guli akasanyi kano ka folami wa mujekali kano ka maize leaf hopper nako jekali kati ebyo katogo bwe gayingira mwezi gwa kubiri gutekawo embeera eziiza kasooli wafe okutambula obulungi sono lwekyo byebimu kubanga bottom line bino ebintu byonna byonna byesigamye kuli n'ettaka lyetulina okwetegereza liyimiridde litya ekyokubiri tukimanyi bulungi nti nno amataka ebiseera ebisinga bwe tukolera sife bananyini ttaka eithe opangisiza so oyagala odduke sipiidi osobole okukolerawo emirundi egiwerako ekyo kyetaagisa kulowooza ku bijimusa naw bwe tutunuulira embeera ya kaakati gye tulimu omulimi ali eyampuliriza amazima gali nti ebijimusa tebikyasoboka emiwendo gyeyongeddemu so awe tukugambira tusobola kweyambisa bimo bimo omulimi ali eyampuliriza kye kimu ku bintu oba products zituwadde eri abalimi baffe zisobole okubajuna zitya okusooka bimo ali mu kategori ya biostimulant naw biostimulant kitegeeza ki mulimi ali eyampuliriza ekisooka tusobozesa ekirime kyaffe okwerwanako kiringa wonogenda mu lutalo ne majego nga si matendeke nga tegalina experience mazima ddala ojja kulonda mirambo naye bwogenda nga amaje matendeke nga n'ebikozesebwa weebiri kiregeeza oba oyolekedde buwanguzi so lwekyo tukubiriza abalimi baffe mu kufuna obuwanguzi mu kasooli naddala season eno tukulembeza bintu bibiri ekisooka spacing amabanga kubanga ensonga y'amabanga baliwo masimu genfunye nga mangi ekyennaku kiri nti abasomesa tuli bangi naye ate nandibadde nsaba tuleme okutomeza abalimi baffe olwaleero bwe tuba tukolera mu mbeera ya climate change oba enkyukakyuka y'obudde tuba tulina okutunuulira enkola ki oba method ki ennungi esobola otuyamba ku eno system ekisooka nga faith agro nga tukwatagana nabanaffe ababeeya twatakawo enkola nti no emombe egamba nti no plant one seed per hole one seed per hole kitegeeza ki mulimi ali eyampuliriza bw'oba ovuga morokayo ng'olabira geji y'amafuta nga tomalaako resinga mpolampola omuliro gulinyeko mpolampola ye one seed per hole ekyokubiri one seed per hole kitegeeza okukekereza ku sente zewandibadde osaasaanya ku nsigo DK777 mu kifo ky'ogula kiro 10 ez'ensigo gula kiro 6 ojja kuba osobola kusimba yika n'osigazayo zino z'ozaamu ze tuyita gap filling kubanga on average buli kiro 2 eza DK777 mubeeramu empeke 6 mu 2 6200 kitegeeza bw'ogula paketi 2 paketi 3 eza DK777 kitegeeza olina empeke 1,800,000 18,600 seeds naye ate muyiika weetaaga 1,145,000 omulimi ali eyampire tuzuukuke ensigo zino wandikubadde tulaba ntino za bbeeyi naye mwatu si za bbeeyi n'akatono naye kiva ku ki kiba okutegeera ekibala ekituufu tusobole okufunamu naye nga tetwerabidde ensonga ya biostimulant nabagambako nti bimono mulungi tusobola tandika naddala bw'oba nga tolina bijimusa kwata miru zitano mulita biri za mazi. Suzame ensigo yo enkeera osimbe. Wale wagambe tino nasime erinya. Omusana gule mensimbe tosimba. Soko ulinde chirechi mchiveyo. Atomu la agambe ntekeme vijimusa tote ekamu. Evijimusa tutekamu kurunaku. Nutusimbira. Evijimusa vetukoze saa yaramira power. Luachi yaramira power luansonga. Ari formulated. Formulated yanja ulo kublend. Formulated kitageza empeke yojora vemu. Elime vye virungo vyo na. Evisovolo kuma kumikirize mbera yebili vefe. Tuvirenga tusovolo kufuna mu. Soro echo. Terina buzibu bwonna obwokya ensigo yaffe newandikubadde tetukkiriza okusimba kugatta ebijimusa n'eki n'ensigo kubanga ensigo bw'emeruka ensimba omulandira wansi kati bw'oba obitadde kumukitegeeza ekuba miisi so tubeere nga tusobola kukola ki okutunula eyo ensonga ku lwakadde Faith Agro input sangwa Kampala mu container village echemanga opposite gate ingira mukupa complex embale tuli mu taxi park lock up number 15 a Jinja Shop tuli mu show ground wetusomeze za bino byo nabyo na kuwereri yes, inamba ze simu simu esoke eri note musanvu musanvu 3 note emu asatu mukaga 12 note musanvu musanvu 3 note emu asatu mukaga 12 eyo kubiri note musanvu 5 musanvu asatu musanvu 9 mubiri asatu mubiri note musanvu 5 musanvu asatu musanvu 9 mubiri asatu mubiri eyo kusatu nebera note musanvu musanvu 3 mukaga 8 asatu mwemu 8 mwenda note musanvu musanvu 3 mukaga 8 asatu mwemu 8 mwenda eyo kuna nebera note musanvu 5 3 asatu musatu noti munana asatu mubiri noti musanvu tano satu asatu musatu noti munana asatu mubiri netusembia yo noti musanvu tano emu abiri mutano noti musanvu chinana musanvu noti musanvu tano emu abiri mutano noti musanvu chinana musanvu zinese muzemba wade za kuba wa guidance olimulimi kuchitundu kubira ezo any of those simu akubulire agent kigwe bakwatagana naye twagala kulwanyisa ensonga y'abakyala kimpadde okuguza abalimi ensigo ez'ebicupuli n'ebijimusa so lwekyo tweyambise yenkola tusobole okulaba nti no tetulwana nnyo mu katale oba mu kutusiiza oba mu makungula amabi naye amakungula amabi gatandikira kubikozesa ebitali bitu so lwekyo tweyambize ze simu tusobole okuteekawo network n'obeera w'edduuka ng'obadde ku mpewo nga tomanyiwo wakubijja kwata kwezo simu mukwatagane kubanga abo bakitunzi basobola bikutusako ne tusinkane singa tutunula ku nsonga y'omuddo n'ebijimusa kubanga yengeri yokka esobola okutukumira ku mutindo tubirenga tusobola kwediza akatale kafe abanafe abalala bakatutwala ko
7: omulungi awuliriza tugenda kuumulako bwe tukoma mu kitundu kya feche dakika 3 ezisembayo munywa nchigudde agenda kunkwasizaako okutambuza edakiika eza 3 ezisigaddeyo ebyalo bera wanyindo okweggala byandibanga biyinza obutansobozesa kuzikwasaganya bulungi
9: omwaka bwe gutuuka mwezi guno ogwamu wakanya buli muntu aba wakanya munne osobola banna abasobola batandise dda okulabikako wano ko Simba tolingiza bulingiza wesowoleyo anti wulira
10: nze kasozi Peter basajja nkukunyi eruma n'omugenyi neddiranga bi akabbiro jerengesa era nga nviiridde namasumbi eyookoba mutyaggwe nanange nzize okwetaba mu ngulu ya Radio Simba tinta tinta
11: tinta tinta
12: nze nabanjalema neddira mbogo mviiridde nakafumu somera ku St. John Nursery and Primary School nakafumu nzize ne kojja wange ngenda kuba abato ne kojja wange akuba bakulu mnatuwulira ayi ssaabasajja Kabaka awangaale
9: okwewandisa kwa bwerere tewekwasa wano ku Simba okuva ku makya okutuuka akawungeezi yingirawo
11: tinta tinta engule 25

0: kwesiga katonda chichisinga enseko majeze fisega wawatu tuseza kudachika satu musatwezi ise kusawemo eyencha ya lero sandigo special jocha ulirizana angiprosi cheswa ato ya dadeta naja nabadene sozimo ilana yeya wade agama anti wabulonja gadewe wawe katonda yetu wagala ila tu wagala kale wetu chotuchia tambuli ya delano kugenda maso ni sandigo special ila wetu tambude wetu chio netuole kira kanyomero kafe ako kufubiliza emyoyo jafe tusoma mbaibuli netubako chetu igiramu pozi kumulundi guno njagala nkuwe umuntu mula munge chokula bidako wewewe ya wandiku wako esula nyenje za mungira ko ya Yusufu Yusufu gotula wa mchitabo echo lwelebele obulamu bwe bwalibu wanvu lugero luwanvu olutambulira ddala okwetika esula eziwerera ko ddala bosoma mu lubereberye otandikira mu ssuula ya 37 n'ogenda paka nga 5 ng'okyanyumya obanga okyasomaako Yusufu Josefu oyo nno Yusufu eyatundibwa baganda be ate yatundibwa baganda be n'agenda mu buddu wuuyo mukomera wuuyo kubwa usiboyi genda kulabirira maka wuuyo gye yatambuliranga yafunanga ebifo by'obukulembeze we wawo mu bifo ebiteegombesa mu yes kisigala bwe kityo yafunanga obukulembeze naye ate mu bifo ebiteegombesa gw'oyinza okulowooza nti buli bukulembeze beze obwa manyi nyiko gamba bwa muwendo nyo tibo bubeeramu awo bero maze nedda osobola okubeera omukulembeze naye nga ate okulemberera mukomera nga gwo okulembera basibe bannaawo nga gwe privileges zolina ndi gwewe bakawalia walinga wabuguma buguma muna era kisigala mwenna muli kuseminti gwo soko kufuna emmere kisigala mwenna muli dekaunga mwenna muli basibe muli ruzira ennaku ebalumira eyo naye tulowooza nti gwe okulembera basibe banno banga gwe tokyatwalayo kidoli nti kyekyegombesa ennyo nti aze gwe mulaba wano ndi munene nnyo nedda mukwano gwange kale n'olw'ensonga eyo twagala tulabe omusajja oyo obulamu bwe ne bye tuyinza okumuyigirako kubanga okusoomooza kwali kungi naye nga wetumanya nti tulina gweyo gwe tukkiriza ne wetunyweredde ebirooto byaffe tebiyinza kuzikirira ebirooto byaffe newankubadde nga okusoomooza kujja mu bulamu olugendo ne luba nga si lwangu gye tuli ne tusanga ebisiriko n'obuwonvu naye nga tulina wetunyweredde era lwibeera olwo ono ne yatundibwa yali ayina nakuttibwa ekyamuyamba basuubuzi kuyitawo mukadda ako nga tannaba kufiira mu bunnya bamutunda ne bagamba naye ono afa nga n'okutusala tusaze tetulinako etumuliddemu wakiri amuliddemu awo ebinusu tasinga ate yatundibwa nakutundibwa nti waliwo ekigendererwa ekyamaanyi naye ekigendererwa kwali kufa naye ngaakati okufa obufina agenda talina naketumufunyeemu infact debate yali yeyesalawo obulamu bwe okuba omulamu oba obutaba yali yeetoloredde ku ekyo newankubadde nga ebyawandiikibwa bitulaga nti mu lukwa olwo lwonna baganda be nga baddeyo okumutta nga tebanatuuka nako kumutunda kuliko waakiri omu nga ye yatya buti kwogera naye nga ye mutima gwakirina ti bwe tumala okumusuula mu bunnya muno etali mazzi yadde emmere ate nga ddungu ng'ajja kufiiramu kati nze nja kutoloka ku baganda bange nga nkibazizza tannafa nze gye waakiri mununule mujeyo kakati nno bonna bonna bakusalira enkwe bayinza okuba nga bassa kimwawo naye mu mbeera bwe zityo weewaawo gye bateeseza abalabe baffe Katonda abeerayo kakati bano baali bateesa naye ng'ate waliwo alina mu mutima gwe Katonda kyatadde ku mutima gwe nti ono alina ebirooto ebitalina kuzikirira ebirina okutuukirira jjukira yali yaloota ebirooto ebyaluma baganda be ate ngenza okulaba ngenza okuloota ng'ate munyeenye 11 zinvunnamira n'omwezi n'enjuba kobo gundi oyagala kikikyo oyagala okutegeeza tunyonnyolemu kaawo naye nga babitegedde bwe babitegeera nti ono nno byaloota bintu binene si bitono ate byakutukulembera nga mwana tunyonnyolemu era baamuteba musula mu bunnya abaga nti katumusuuleyo tulabe ebirooto bye bwe binaatuukirira naye mwana wattu era lw'enteekateeka ya Katonda ebirooto ebyo byatuukirira kale tugenda kutunulira okuvubiriza emyoyo gyaffe
1: Ekiseera kituuse kyekino kyennyini ovubiriza omwoyo gwo n'ekigambo kya Katonda vubiriza omwoyo gwo gwe
2: baligabanaki bwamobulamu tabutekese
0: waawa tateesetese bulamu bwe aligabanaki era Bayibuli kyeveebuuza nti kiri mugasa ki omuntu okulya ensi yonna n'agimalawo naye ate n'afiirwa obulamu bwe ye weewaawo ekyokuddamu nga tewali kyoyinza kugabana okujjako okukolerera omwoyo gwo kwekukkiriza Kristo.

0: wewawe mitima gyabwe gimuli wala nnyo bannaffe aba Golden Gate Choir be batuleeta bwe batyo nga babuuza nti kiri mugasaaki era nange ntero kikubuuza ne ngamba nti kiri mugasaaki okulya ensi yonna n'ogimalawo n'ofiirwa obulamu bukale kanyomero kaffe kamugogwa musumba mutulabire enteekateeka ya Katonda eri omuntu n'omutume David Walusimbi era mu kaseera kano njagala mpozo otandikirewo bantu bakulindiridde tutandike onyanjula y'essomo lyaffe nze lye nayita ery'obunkenke
1: walaga butiitiize abooluganda ntendereza Kristo
0: haleluya
1: na Prisina nkulamusizaako
0: amin
1: twagala okusima Katonda era nga bulijjo yatufula abakozi awamu naye naddala mu mulembe guno ogenda gana empya tusiime na Radio Simba olw'okutuwa akanyomero kano mu ngeri ey'okwagala kwegamba obutayosa yakatuwa nekatuwa ate era nekatuwa twagala n'okusiima abatuwuliriza Bayibuli egamba nti balina omukisa abawulira ekigambo kya Katonda
0: ate ne bakikolerako
1: nwaliwalimwanyinazi yanga ti apoosa obongererako nti ate ne bakolanga bwe kikoze eki
0: bwe kigamba obadde okalekangayo nange nekasikayo kalekayo oyo yakunyambyeko
1: kyekimufuulo w'omukisa tafuuka wa mukisa kuwuliriza buwuliriza omukisa gulabisibwa
0: ne Yakobo yamwogerako nagamba muleme kubeera bawulizi buwulizi ba kigambo
1: kituufu so yali pulesa essomo lino sipya somo kadde naye ndowooza kya nsonga okutubadde nga tetutwalanga nnyo kadde kawanvu okulikubaganyako ebirowoozo wano mu ku radio naye nga mu ssomero lyaffe essomero eryo tulitunuulira nga lyerimu ku masomo agetaaga okutuula naye lwaki twalireeta nalireeta lwakutunuulira nti lituzzaayo kemabega Katonda we twagamba nti biki ebiremesa abantu okutegeera Kristo.
0: Mulamwa gwaffe omugazi.
1: Ogo, wali omugazi, biki ebiremesa abantu we twatunuulira
0: okutegeera Kristo nga bwe yayagala
1: ategeerekeke. Nkati naye ng'abantu baddira ebintu eby'omubiri ne babifuula eby'omwoyo. Teriyo kyawandiikibwa kyonna mana press mu Bible. Ekigamba nti osobola okuddira ekintu kyonna eky'omubiri oba ekitonde n'okisabira nekikola ekintu ky'omwoyo teriyo kintu kyonna kyawandiikibwa kyonna mu Bible ekigamba nti osobola okuddira ekintu ky'omubiri n'okisabira oba n'okikolako omukolo
0: nekifuuka
1: eky'omwoyo nga bwe twalaba ku migaati nti omuntu akwata omugaati n'agusabira kati tekisoboka era gusigala mugaati kakati nakino bwe kiri nti bwe tutunuulira bino eby'okubatiza okubatiza kabonero akakolebwa omukolo nti tukola omukolo kati omukolo ogwo ogukolebwa bwe guto mu ngeri ey'obutonde mazzi ga butonde abagukola batonde ate tegusobola kuvaamu kikolwa kyaki
0: kya mwoyo
1: so kati naye nga tetunaba kugenda nnyo mu details ezo tusooka nnyo okwesiba ku byawandiikibwa kubanga byo bye bitutaasa omuntu otamuwa byawandiikibwa alabanga abali mu
0: mboozi
1: abanyumya ebinyumya naye bwe twali tutandika ku mulundi guli twatandika nga tulabye somo no panvu naye tujja ddimalako twatandika nga tulabye mu bikola by'abatume jjukire yali sula ya 19 nga tulaba abantu bano Pawulo be yagwako mu Efeso sula 19 olunyiriri olusooka
0: ebikolwa by'abatume 19 olusooka abo babeera wano kumpi iwe ntuukidde Pawulo mu Efeso gwe mutwe awo Apollo bwe yali mu Kolinso Pawulo n'ayita mu bitundu eby'engulu n'atuuka mu Efeso n'asangayo abamu ku bakkiriza n'ababuuza nti bwe mwakkiriza mwafuna mwoyo mutuukirivu ne bamuddamu nti tetumuwuliranga nako nti waliyo omwoyo mutuukirivu ye n'ababuuza nti kale okubatizibwa kwammwe kwali kwa ngeri ki ne bamuddamu nti okwo Yowaane kwe yaleeta Pawulo n'abagamba nti Yowaane yabatiza abantu nga ke kabonero akalaga nti beenenyezza ng'abagamba bakkiriza oyo amuvaako emabega ye Yesu olw'okutaano bwe baawulira ebyo ne babatizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Pawulo bwe yabassaako emikono gye omwoyo omutuukirivu n'abakkako ne boogera ennimi ne balagula
1: n'osooka n'okomaawo katulaba nti abantu bano bali babatizidwa Yokana na amazi
0: mm.
1: eh na ye bali tababatizidwa mu Kristo yababuza mwafuna omoyo mutukuvu bwe mwabatizibwa ne baddamu nti ebyamu mutukuvu tetukola ngaki
0: tetubiwulira
1: nganako mm. kitegeeza nti ni ate kino bukino madam professor kusinzira tuenda kulaba ku byafaayo byo kubatiza kuno
0: mm.
1: bano bali kibatwalide wakati we myaka 2 ndozo kutoka myaka nga 2 mu 3 bucha Yesu yali amaze okuddayo mu ggulu
0: mm.
1: nga tebategeera kuzukira kwa Yesu tebategeera kufa kwe tebategeera na byaliwo ku lunaku lwa Pentecosti era bali tebategedde na kutegeera nti ono Yokana gwe yali abanjulira nti nze ndi mukubabatiza na mazzi
0: mm.
1: chimpanga singo tunulira oko mwenye mwe bali mu gospel zanti zokunira Marko Marko sule soka Marko sule soka olinyiriri olomusanvu ne munana tulabawo nga Yokana yali amaze okulaga abantu bano nti yeki yali akola kyali kyanjawulo okuva ku Yesu kyali jakole
0: Marko sule soka olinyiriri olomusanvu lugamba abantu yabategeeza nga nti waliwo ansinga obuyinza ajja okujja sisanira na kukutama kusumulura bugwa bwangatoze nze mbatiza na mazzi choka ye ali babatiza na moyo mutukirivu
1: aha ine Yokana emu asatu musatu asatu munya naye okibaki nze bulungi awo nti nze nkola ki
0: mbatiza na mazzi na ye ali babatiza
1: naye ye bwalija
0: na moyo mutukirivu
1: kiregeza katula baba batiza ba mirundi yemeka
0: ebiri
1: tulaba
0: mazzi
1: no wachi
0: no wa moyo mutukirivu no
1: wa moyo mutukuvu
0: Yokana emu meka
1: Yokana emu asatu musatu awo asatu musatu asatu munya
0: okay asatu musatu kantandikirawo asatu mbili agamba Yokana naye atulanga agamba nti nalaba omwoyo nga va muggulu nga fanana nge jinja nze nali sinnamu manya wabula Katonda eyantuma okubatiza n'amazzi ye yangamba nti gwoliraba nga mwoyo akka n'abeera ku ye ye wuyo abatiza ne mwoyo mutuukirivu ekyo nakiraba era mbategeeza nti oyo ye mwana wa Katonda
1: kati bano bali tebategeera kubikwatagana ku njiri nti ne Mezaya yali yajja nafa n'okuddayo n'addayo wa
0: muggulu
1: n'addayo muggulu bali bali kubatiza kwa Yokana okwali kubateekateeka nti
0: kwali
1: okulindoli
0: bati alinde yajja kati
1: baba gubali babateekerateekera yali yajja nga tebakola ki
0: Tebamutegeera n'okuddayo ne yeddirayo
1: bali bakyamusuubira nga bw'owulira oluusi oyinza okuwulira ennyimba z'abayimbi nga bwenaga nti abayimbi bano oluusi batufera abamu naye ndowooza lwa butamanya byawandiikibwa oyoga ninda
0: Yesu talindeka bwalijja tulibona
1: kitegeeza ati nno
0: ebizibu ebituluma
1: kati bw'owuliriza oluyimba olwo n'abamu bazigula n'agula oluyimba olwo nga bataddemu alinda Yesu naye Yesu emyaka 12 n'okusoba
0: kifaananako bwe baatukuŋŋaanya nga tugende ku makubo tulinde omukulembeze w'eggwanga nga tuliire motoka zuuzuuzu eno neyita mchemidawaga mchalinda yayisewe yabadde mwedhi yabadde fanana bweti naye nga mchalinda naye gomulinda
1: lozanga
0: tusene nakasera
1: kati nabano bambi chebakola ki bali bachalinda kujja kwa Yesu bagamanti bali babatizidwa ne Yokana momazi kati Paulo abagwake eyo nga bali bayigiriza ba Yokana nga tugeje jali myaka mingi jali jukoze eki jali jisewe kati group eno yali batizidwa olwo kwete kateka kwa gamba kwanga ya babatiza nga tinze mbabatiza repentance
0: mchuke
1: si kwenenya
0: kuchuka
1: oluganda lukozesa kwenenya naye na gamba okwenenya kigambo kirala muko kusinga ku kyoluzungu
0: ntio
1: kwenenya obange ye wabira
0: wevu
1: okay ogwesalide ngabona kama ti prosi wabye naye katinga goga ti nabye
0: na kwerumiriza
1: na exactly kwerumiriza negati ate oku siku ekwenenya okwenenya kitegeeza kukyusa ndaba y'ebintu kukyusa magenda go kukyusa ngeri gyoba dokola mu ebintu kati ngono Yokana baganti ye yali abateekateeka ku lw'okukyuka okudda eri ani
0: Kristo
1: ku lw'okukyuka okudda eri Kristo kati bali tebafunye mwoyo mutukuvu olw'ensonga nti ono Yesu ye yali alina okumubawa kati kibuuzo ekisobola okubeera awo nti bali balina mufuna batya naye ojjukira amana prosinga mu kiraasi kyokisobola okuyambako abatuwuliriza nti bwe tuba tubeerako amasomo ge tusoma tusoka ne tugatunulira mu mbeera eye mitendere egiyitibwamu okutegeera ekyawandiikibwa oba amasomo agamu agalabikanga ga bunkenke nti bw'otunuulira ebyafaayo by'okubatiza twagala tubitunuulireko nti bwe tuba tusoma nga tuyiga tusooka ne twebuuza kubanga ojjukira nga tulina emitendera ng'ena dispensation tutunuulira omutendera ogw'okutunuulira omulembe ekintu ekyo kyetutunuulira mwe kyakolebwa ne tutunuulira historically ebyafaayo by'ekintu ekyo ne tutunuulira bwe kibaamu ebyobunnabbi prophetically then tulina culture and morally enneeyisa y'abantu n'obuwangwa bwabwe engeri gye baakolanga kiki kubanga singa otunuulira nga bwe twalaba ku migaati nti mukama waffe Yesu Kristo n'atoola omugaati singa lyali ttooke yalitodde akalo tinakwata akalo n'akagabanyaawo
0: omuwesi yalijyekyanzi kyamata ne banywako
1: exactly so kati tutunuulira n'engeri endala waliwo kye tuyita 5 W's
0: fenna twongerako H bannamawulire fezaffe ziri 5 W's and H si ye who when how where kati H yaffe ye how huu ani ya chikoze weni ya chikoze diweya ya chikoledde wa gwe wa ingirirene wafe chovola kati olikuredi yongati wasoma na vya mauli
1: neda mwe mwa ingirirene kwanga chino cha bao nga mwete muna bao
0: zezo 5 W's kati wongira kwa chinti hau ya chikoze ati
1: katulaba na wani lawe chiri nti omuandisi yani ensonga chiruachi ya wandika ya bachibe yali awandikira lwaki yali awandika ekintu kino era yakiwandika di kati ebyo twala okubitegeera then mwe muva engeri yokukola kikubanga oyinza okutwala ekyokulabirako nga twayogerako nyaawo kubutto
0: gwetweyitira
1: amafuta
0: n'engeri gyoga dijuwi nga bwegana n'ogagyemu otwanyi nti obuzito bwonna bwegayita butto
1: edibo oyiro kye kigambo kya luzungu anointing oil kigambo kya luzungu kitegeeza butto
0: tegeeza fuel ngi mafuta kati fena tuli ku oil ye butto
1: kati wotunulira ekyokulabirako ekyo kitonotono madam prosinti singa ogenda nga mukuva essuula eya 30 wabuliriza ayinza okugisoma yonna mu mitendere gyayitibwangamu okukola oil oyo n'ekigendererwa kye 3:22
0: omuzigo ogukozesebwa mu kusiiga Mukama era n'agamba Musa nti ddira ebyakawoowo ebisinga obulungi kiro 6 eza miira ow'amazzi ne kiro 3 eza kinamoni awunya obulungi oza isinamoni wafuna omudala sen ne kiro 3 eza kaani ne kiro 6 eza kasiya mu bipimo ebitongole ebyomu kifo ekitukuvu neriita 4 ez'omuzigo ogw'emizeyituuni obikolemu omuzigo omutukuvu
1: tulaba nti kituufu ogwo gwali muzigo mutukuvu naye ekigendererwa kyagwo ku olwo ne bwe baali bagugamba okukola ne bye baali bigwenda okubakolerebwako bikyayina akakwate
0: ku mulembe guno
1: kisobola okukola naye bwe kiba
0: kikolerayo
1: kitya singa otunuulira bakonisa ekyokubiri essuula esookulinya olw'21 n'22 ndi kati eri bayibuli yeetulaga nti biri ebyakolebwanga mu mulembe ogw'omukadde kyali kisiikirize kya kino
0: bakonisa ekyokubiri essuula esookulinya ery'21 fena mmwe katonda yatugakasa nti mu kristo mwe tulifunira obulamu era katonda yennyini yatufukako katonda yennyini yatufukako amafuta
1: ayitulabye eri baakolanga oyiro ne bamubateekako naye nti katonda yennyini
0: yakolaki
1: yatufukako ki
0: amafuta n'atuteekako akabonero ke bwe yatuwa omwoyo we mu mitima gyaffe abe omusingo gw'ebyo byatuterekeddeyokan1:22
1: olaba eri baakwatanga butto naye kati kino kiga nti katonda yennyini yatufukako ki kati oba olina kutegeera nti katonda baafukako amafuta ajja kiro ajja nakalobo n'afuka ye katonda ye baafukako amafuta
0: agabafukakayokan1:22 naffe naye mwe Kristo yabagabira omwoyo omutuukirivu.
1: Oko yakyogedde kubanga mu mutukuvu ke kabone kye kitegeeza amafuta. Kati nibwo osoma Bayibuli y'Oluzungu oba Oluganda olegama nti naye mwe omutukuvu mwe Katonda yabafukako
0: amafuta. Era namwe mumanyi amazima.
1: Mumanyi amazima 2:27. Tusigala nagaago edda bagabayiwangako ku buli gwe bayigayireko ng'asobola okubanga gamuvaako. Naye bw'osoma 2:27.
0: Naye mwe mwoyo omutuukirivu Kristo gwe yabagabira ali mummwe.
1: Ali mummwe.
0: N'olwekyo temwetaaga muntu n'omu okubayigiriza kubanga mwoyo we abayigiriza byonna. Era w'amazima.
1: Lwaki tugenze eri Madam Pross kuva katono kumulamwa nti kuyamba kutegeera nti kino kye tugenda okutunuulira. Bwe tutunuulira ebyafaayo katusobola okutunuulira ku byafaayo byakyo olwaleero. Then tusobola okufuna obusingi omulungi nti okubatiza kuno kwavaawa. Bwe tutunuulira mu ngeri y'ebyafaayo gwali mukolo ogwakolebwanga Abayudaaya ng'ekifaananyi eky'okubeera nga batukuza abantu abo abaalinga bavudde mu ebwe nga si Bayudaaya naye nga baagala
0: be
1: bayita bannamawanga naye nga baagala babeere mu nzikiriza y'eddiini y'Ekiyudaaya kubanga ku mulundi guli ojjukira twalaba tugenda kulaba okubatiza okw'emirundi yeena. Tulaba okubatiza okw'amazzi, tulaba okubatiza okw'Omwoyo Omutukuvu, tulaba okubatiza kwa Yokaana kubanga kwali kwakwenenya ate tulabe okusikisinziira wa osanze okubatiza. Tuyinza n'olaba Yesu yewe yali ayogera ate kubatiza okukwe okufa kwe yakuyita kubatiza
0: okufa
1: kwe kwe yali agenda okufaamu yakuyita kubatiza nti kubanga waliwo Yokaana ne baganda be bajja eri Yesu nga baagala bamubuuza naye ssebo bw'oli tugenda kubeera mu ngeri ki wano nga dirwene ewedde omaze okuyingira wali mu bwakabaka bali baloza agenda kubeera kabaka wa ku nsi
0: bwe bamugambira nti tulifuna kifo abaleka ebyaffe
1: yali maama wa Yokaana
0: yamugamba nti bw'otuuka mu bwakabaka bw'abaana bange omu atuule ku kkono omulala atuule ku ddyo
1: kati n'abuuza naye musobola okuyita mu kubatizibwa kwengendo okuyitamu kati ye okubatiza Yesu ebibona obono bye yali agenda okuyitamu yakubanga okubatiza kwali kwenyeka
0: kukubikayo n'obaayi
1: naye kati ng'alaga nti it was going to be overwhelmed nti kino ekyo kukubona abona ko yali agenda okuyitamu yali agenda kubanga omuntu gwebanyise mu bibono obono n'okuyita mu bugubi obutakola ki
0: mupipa yasidi
1: naye era yabagamba muli kuyitamu naye era bakuyitamu babonabona so kati okuna kutukulabanga ki ng'okubatiza oyinza okutunakawo Matayo 3 emu nti Yesu yali naye ejja kutu mpanvu tujirekere batuwuliriza
0: Matayo 3
1: kutoka 12 tujireke
0: katulabe wetukoma nga story si mpanvu ennyo. Munako ezo Yohana omubatiza anajja mu ddungu eri Buyudaaya anategeeza abantu nti mwenenye kubanga obwakabaka obw'omuggulu busembedde. Yohane ye wuyo Isaaya omulanzi gwe yayogerako nti waliwo ayogerera mu ddungu eddoboozi ery'omwanguka ti mulongoose olugendo lwa Mukama mutereeza amakubo ge. Olyokuna Yohana ono yayambalanga ekyambalo ekyakolebwa mu byoya eby'engamiya nga yesiba olukoba olw'eddiba mu kiwato yalyanga nzige n'omubisi gw'enjuki ez'omu ttale. Abantu bavanga e Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bonna ne mu kitundu ne mu bitundu ebirinaanye omugga Yoludaani ne bajja gy'ali ne baatula ebibi byabwe n'ababatiza mu mugga Yoludaani olw'omusanvu. Bwe yalabanga Abafalisaayo bangi n'Abasaddukaayo bajja gy'ali okubatizibwa n'abagamba nti mwe abaana b'emisota egy'obusagwa ani abalabudde nti eno y'engeri ey'okudduka obusungu bwa Katonda obugenda okujja. Mukole bikolwa ebiraga nti mwenenyezza ebibi byammwe era muleke kweyinula nga mugamba nti tulina kitaffe Abrahamu kubanga mbagamba nti Katonda asobola okufunira Abrahamu abaana ngabajja mu mayinja gano. Olw'ekkumi mufaananyizibwa n'emiti kati embazzi eteekeddwa ku kikolo kya buli muti ogwo ogutabala bibala birungi gujja kutemebwa era gusuulibwe mu muliro. Nze mbabatiza na mazzi okulaga nti mwenenyezza kyokka oyo anvaako emabega y'asinga obuyinza sisaanira na kukwata ngatto ze oyo alibabatiza na mwoyo mutuukirivu era na muliro. akutte mu ngalo olugali ayawule empeke n'ebisusunku empeke az

0: kapia kulubokola
1: oli mulwadde olina omulwadde obukuluma naye nga tobutegeera oba obujjanjabi obutuufu bw'ofuna kati oba okyatankana ekyokuddamu lubogola simba ekuwadde omukisa okuwuliziganya n'abakugu omusawo n'ekiddibwamu buli lwa sande wakati w'essaawa esatu n'ennyeezi okumakya mwonoowulirizanga abasawo ab'enjawulo abakugu nga bakuttottolera ngeri ki gy'oyinza okwewalamu endwadde ez'enjawulo nga byonna bikwanjulibwa kagimu moses mulyakumu
2: ng'ekutuusibwako konfo eddagala erigoba obulumi okulumizibwa omutwe ennyingo senyiga n'ennakanyama nga lisaasaanyizibwa davimed farma limited ku william street bakubire ku noti 751678
3: Kyenda mu musanvu akasirisa satu radio simbi empologoma ennungi eddembe gomunanga awuliriza nga bulijjo nze omuvubi kagimu Musa mulyagumu all the way from Bus Island tubaagala nnyo mwenna abatuwuliriza mwe bali kuba nti muli bawuliriza balungi onaku lwa sande ennaku z'omwezi ri 23 omwezi guno ogw'omunaana tuba tuyingiddewo ne pulogulaamu yaffe eyitibwa omusawo n'ekyokuddamu mukyaliza abasawo abakugu pulogulaamu eno yabyabulamu tukyaza abasawo abakugu professional medical practitioners abatuyamba ne batubuulira ku ndwadde ezitali zimu ne bazitusomesaako bubonero ki wetusanye okulaga bagamba ndi mugezi nga mubuulire nabwe kityo kye tuba tusaza abasawo abakugu bano ne batusomesa ku mbeera kubanga obulamu tebabugeta nsooka okusaasira abo bonna abafuniddemu okusoobozebwa mu wiiki eno gye tugenda okuba amabega ng'abannaffe abamaaniyo bannange bibinyo twabalabula ate n'enjozaayo zaabo abafuniddemu essanyu nga bannaffe abaaseno nti muyogeyoge nnyo olunaku olwaleero ndi ne musawo gyogyerutwamu okuva mu Christ Natural Center bano bali wali Lutete Gayaza Road buva ku mbuzi nga wakava empererwe noyongera we batundira ennyama y'embuzi ku mukono ogwo ogwa ddyo noyambukako meters nga 200 eddwaliro liri ku kkubo lyennyini opposition ali awo waliwo kye bayita Vision Petroleum naye lino eddwaliro liri ku mukono ogwa ddyo kuliko n'ebipande kuliko nti eddwaliro ly'abakadde abasinga kye basinga okumanya musawo George Lutwama gwe tuli naye kamusaba atubuuzeeko akaseera kabadde kawanvu
4: abatuwuliriza basibira ennyabo mwasize mutyanno mwebale byonna bye mutuusizaako engalo sabbiiti ino tugikomekkereza nga bwogambye
3: esebo
4: ti buli awabeera ekirungi waliwo ekibi
3: bwe kiri
4: waliyo bannaffe abafiiriddwa abantu abo mu sabbiiti ino gyetukomekkereza abamu balwasa abamu bafunye ebizibu eby'enjawulo tusaba mukama katonda abagumye mubiyitemu ate n'abo abafunye ebirungi ate nabo tubasanyukireko namwe yogayoga okutuuka ku bwanguzi
3: bwaoleka n'okuleka
4: manya nga bweyogedde nze George Lutwama ndi musawo okuva mu ddwali eyitibwa Christ Natural Center erimanyiddwa nga eddwali y'abakati feno tusinga kujjanjaba nnyo endwadde ezikwatagana n'abantu abakuzeeko mu myaka era nate leero tuzze tugenda kwogera ku bulwadde era bukwata akadde naye nga bukwata amavivi
3: okay awo wennyini tubaagala nnyo mwenna mu mbeera eyo naye kantuse okusaasira bannabusi mwenna okutwalira wamu olw'okufiirwa mukyala alisi yafudde bambi nategezeddwako ekiro alisi oyo abadde amaze akaseera nga ajjanjabibwa mu ddwaliro wali ekiruddu nga atawanyizibwa obulwadde bw'ensigo kati ate yabadde yakazibwayo ebusi awaka n'afiira mu maka ga mukadde wafaawo tebankiza kibi nnyo nsaasidde nnyo ab'oluganda nga muganda wange Odiambo Robert kyamaani we zooni y'esseeta ate n'okwebaza nti webale nnyo omulimu gw'okoze okujjanjaba mwannyoko n'abalala bamubeereddewo naye bwe kityo Allah we yageze tagera kibi naye nga kitalo nnyonyini ddala musawo nga bwababulidde agenda kuba nga atuyigiriza nga atubangula nga atusomesa ku ndwadde endwadde ezitawaanya amaviivi ennyingo z'amaviivi waliwo asobola okubeera eyo naye nga tamanyi maviivi kalombolombo kaffe ogenda tugenda musawo agenda tubuulira eviivi ate tutandikira awo
4: kakati eviivi oba maviivi nnyingo ng'ennyingo endala zonna ti Katonda yakola omubiri n'aguteekako ennyingo ez'enjawulo olaba ne mutwe gwaffe mukawanga mulimu namu ennyingo mulimu ennyingo nebwe tutyo mu ngalo mu mikono mbibega bega wonna wonna omberi gwaffe gujjudde nnyingo olw'ensonga nti Katonda yasobola okuteeka

0: Edatika muenda nechitundu zizi nozimazo kuita kusawa nya ezakala samayanzi bubanga wakatwega tako ohuliriza program Luwombo 12/2026 mwitufunziza amanji kugabadde mu wiki era twagala kutandika ne Alex Mukulu gwoba doyogerako yennyini. Alex Mukulu ye creative director ya soka wano ku Radio Simba bwealiyetandika. Twalina wano reports nyingi nyo zirimu okuvitatera ku mukama waffe Haji Aga Sekalala Junior nga nyonyola engeri baleeta batya Alex Mukulu wano n'atugamba yali amumanyi ne boogera naye agenda okumubuulira ekirowoozo kye nga bamanyi nga naye akirina mu ndowooza y'emu kakati nno ogenda okukakkana. Twagala tutandikira awo tulabe engeri Alex Mukulu ono simanyi batte nga sina kubuulira byange.
1: Nalabye mbadde mbuuliza ebikwatagana ku Alex Mukulu bingi nnyo ate oluvannyuma lw'okufa kwe kubanga video nyingi enaku zino social media kyebadde nti bw'owuliriza bw'otandika okulaba ekintu naddala nga ku TikTok oba ku YouTube batandika okuleetera ebikwata ku ekyo ekintu ky'olabye kubanga ka technology yajja n'atuyingira mu mitwe na ekyo ky'ofokasinzeeko kyebakuleetera kuba balowooza nti okyagala nnyo. Ndabye video mpitirivu nnyo za Alex Mukulu ngayogera ebintu bamugamba bwaba ayogera ebigambo bye ayogera ebigambo nga bwabirowoozaako talina consideration ya kugamba nti abantu banaawulira batya talina consideration ya gamba nti bino ebigambo byenjogedde abantu binaabasanyusa ye bwabanga ekyo bwakirowoozezaako bwati bwakikola ki
0: bwakyogera
1: era nabadde mulaba
0: era omu ku bantu abatono ssebo munsi y'ebiro bino
1: abantu bangi nnyo kyayogera emisana sitayogera ekiro nga ati abantu banaawulira batya kubanga buli kaseera abantu generally speaking abantu awano batya okunyiiza abantu nti agamba abantu banaagamba ki nekyalowooza n'akikola ki n'akisiriikirira
0: kati ndowooza kubanga abantu bangi bamwogeddeko bamwogerako okuvira ddala erimu eri ewuwe ne Katikkiro najja nayogera ebigambo byebimu kakati ne mu kanisa Namirembe ne boogera byebimu neno mu kuziika ekijja bijjo naye ekigambo kyabadde kimu kye nabadde mpulira mu bintu ebyo nti abantu abasinga obungi tebalina mugongo
1: tebalina
0: nti ayinza okugamba wano bwalaba onnakatonajja kunyiiga namugamba nti kyekyo kati badde neeri oli nagaera kyekyo
1: kati Alex Mukulu eyo tribute si abantu bangi attribute si abantu bangi abasobola okwogera ekyo kyebakola ki kyebalowooza nekyo bakiri uncomfortable for example tuli ku Radio Simba bamubuuza mu interview lwaki wava ku Radio Simba
0: yes
1: nagacheka nebakeakangeti tebamugoba naye agamba nze ekika kyabantu benali njagala abawuliriza radio nagenda okulya buli akuba esimu halo ndi wano nsika capati
0: ekyo muyayalo
1: tukogola mugga wanene nakazongola
0: naga ndi eno redi eina kirasi ya eina chika abantu bayo
1: umuntu omwavu awuliriza redio awulira mauli awulira gaki namukwata kati abantu abasobola okutunula maaso mu bantu kubanga abantu bulijjo balowooza ku bantu bwe batyo naye batyo bibagamba byebakola ki byebalowooza kuze njagala nnyo omuntu ayogera amazima newankubadde sigaagala nga like position ye sigikola ki sigikkiririzaamu naye nga ye position ye njagala nnyo omuntu alina capacity esobola okugikola ki okusobola okujogera Alex Mukulu bwakugamba waloka video kali katambula muwunya bwabadde bwatu bwawulira ireta akikola ki achikugamba bobanga tuli muyimbi mulungi na olaba gamamba abayimbi abato ngateli muyimbi muto kubanga kino botani ko kuyimba osolo kuyimba luyimba lumubo luti ne lukutwala international tosola kama ndi muyimbi muto kubanga nakatani kanedda noro lenyi obako bango oli muyimbi mulungi no luyimba olumulu solo kokola chi okutwala ebifo lero mbade ndaba kavidi akala nalisi manyi ya yimba ntiba nakampala ngabogera niwe nalo oluyimba lwali lwamanyi nalo ndulide nga lwali luyimba lwe so ndo zanti egwanga lyafiiriddwa omuntu waliwo ekirabe babuuza nti nti owagira gavumenti wagira president aga ha wagira president Museveni lwakiri nnyo obutwa ngati awuuza omanyi CDF yaani anze sibamulirangako so kati omuntu alina level y'okwogera ekyo kyalowooza mu ggwanga muno ekisinza okukola obubi ne mu nsi abantu okubanga bannanfuusi nga bw'asanga mwami waguma amugamba kino bw'asanga bate amugamba kiri so eyo ndowooza yegenda okuba ye Alex ono gwe tusubiddwa waliwo professor Dr. Adam Kimala yawandiika ekitabo Buganda gyetwasubwa.
0: Yes.
1: Nawandika n'ekitabo kirala Abaganda abedda.
0: Abaganda abedda.
1: Naye mu bitabo ebyatulaga Buganda eri gyetwasubwa etaali gyetutaasanga. Ndowooza ebimu ku Alex bitugenda okusubwa era ndowooza waligamba Alex mukulu gwe twasubwa kubanga waliwo attributes zaalina nga teziri koma nakasembayo ku Alex nalabye nga ayogera nga bamubuuza nti ng'agamba nti waliwo abantu abagamba nti ii gwe musajja wenna wandibadde olina siete iyo wandibadde olina bino nagamba nze saagala sente ezo sente nyingi sizikola ki njagala sente entonotono ezisobola okunfuula nga ndi hape zisobola n'okusharingako ne bannange naye zino kubanga yagamba nti foundation y'ebizibu byetulina mu ggwanga mululu eranga mutuufu foundation y'ebizibu byetulina ano tekuba kuba mululu singa bala ebyakola tabikola saawa zino kubanga ababbi bwetukuwa omulimu gw'okukola oluguudo ojja gukola nga wegukola ki
0: bwegulina okuba
1: naye olwokuba olina omululu kitegeeza nti ogenda ku togenda kukola mulimu waago sente za bannayuganda ogenda zikola ki ogenda zitwala so bw'ofuga omululu if you are in position okufuga omululu ugo tolina kirala ky'otasobola kufuga
0: yes kituufu oli mutuufu nnyo naye ndowooza Alex Mukulu y'omu ku bantu abatono abafudde mu biseera bino ababadde ne gundi aboogeddwako abantu ab'enjawulo manyi waliwo ebintu ebimu ebyogerwa ku bafu naye nga byakunoonya n'okulimba inagamba munanga abadde taziikawo etaziikawo muki mu bubbi oba muki kati ebyo byonna abantu abalala ne bayomba bagamba neboogera ku olwo ng'abantu boogeredde eno bali si bino kati naddala luno olwa bwe tulina social media abantu ne bayomba kakati mwogera mutya bufu bwe mutyo ebintu ntu bwe bityo
1: kakati Alex Mukulu si byakuyiiya
0: si byakuyiiya era eyo gundi ye gyalese ebadde yeeyo ate ye muntu wano ku mulimu nga ayogerwako ekya perfectionist nga ebintu bye
1: ayagalanga we order wait ayagala kikola up to the latter
0: bana abazanya emizanyo waliwo wano jeje semanda kaswigiri
1: nga ba si yamule si Alex yaleta jeje semanda
0: samuguma
1: nti
0: omujukire yes samuguma yali edite yasoka wano
1: soloza nga era naye ayogera ku Alex Mukulu n'engeri gye yakolamu gye yalingamu foundation ya Red Yen
0: yes kubanga jeje yali jeje yabadde anyumya n'agamba nti baali batambudde ku redi eziwerako nga balina ekirowoozo kyabwe nga balina obubaka bwe baagala okutuusa ku bantu naye nga babuyisa mu muzannyo kati awalala ne bagamba nti ebyunga tibikola kakati bwe byajja wano Alex Mukulu yali atudde awo mbu ne bamulaba ne bajjukira ne bagamba nti ono ye musajja yatukozesa gundi ye Makerere ne tusula nga tuyimiridde tufudde kati mbu Alex yali takyamujjukira kakati nabuza mwagala ki ne bamulaga proposal yaffe yeno nebino kakati mbu kyava ababuuza nti kati kino mukyagala di anedda nabagamba nti kale mudeyo wabweru tiye tujja baita mbwe bafuluma wabweru ne bagamba nti ha Alex atugobi kati mbone bayi ne bafuluma wali wabweru kayumba kali yako musirikale kati mbwe babadde Alex nabalengera wali mu office eri nabagamba mpitira abavubuka abo tebagenda mbone batula bwe batula mbwe yali amazo kunyonyola mukama wafe wano Haji Sekalala naganti kino kye kimu ku bintu bye tubadde twagala abavubuka bano bayinza okijjayo naye tubaleke bajja kwego babokka bijabale merera kakati mbwe babaita ne bababuuza nti kati kino mwagala kitandika ddi mujeje namugamba twagala kutandika kati kutandika kati nti mwagala kukiyitanga mutya programu yammwe unebogera amanya nakama nti mubere gundi ng'omuntu bwakola random sampling mugende nga muleta amanya mbwe yayogera bogedde amanya nti ndiyo nedda yainanga ekigambo kyekyo nkifuuye kati bwe bayo jeje nayogera koti tukiyite koti lutiko naga nti kati lyerinnya mujje mu production ne babatwala mu production ne bakola obulango obulanga ekintu ekyo tijja kutandika nga nakuza omwezi bweziti aye ne bakikola bakola gundi yaabwe yasooka ng'egamba nti abali ekibuga kyembale ki bakyakoze kitya nga kinenya Kampala bakigenze mu kkooti okunenya Kampala nti Kampala ndowooza egamba nti Mbale esinga etya obuli bw'enguzi nga fetusinga wano mbwe baguzannya wano ni abantu ne bagamba kuliko program bannange yazze yaludde okulabika kyembaddeko kyekino nti perfectionist ng'ayagala ebintu bye abazannya emizannyo abamu yabayimirizanga okumala essaawa nyingi nnyo naye ng'ekigenda okuvaamu mu theater bakizannyira essaawa bbiri
1: nalabyera ne Lucy nalubiri ng'agamba nti ngo muinzo okuba mugenda okuleza essaawa bbiri ne mujja muzannyo okuzannya omuzannyo rehearsals n'agamba nti rehearsals ngo okoze kuzina essaawa ennya ojja kuvaawo enkya ssaawa nnya ate nga ne waba agenze ku mwendo ogw'ekiro enkya zigenda okuwera ssaawa emu yokumacanga akozeki
0: ng'akomyewo
1: so ng'ekintu ayagala teriimu kugezaako you either do it or don't do it teriwo kya wakati you know kati ata abantu bafa basinga obuzibu tusinga mediocrity tumalaga kukola tukola nemalidde tukola musajja andaba emirimu tetugite omuntu wakuwa omulimu problemu yaffe ntera okukayana n'abantu ababeera mu ofiisi za gavumenti ogendayo nga era mbagamba ntera okugendayo mu kkooti waliwo ntera genda mu kkooti egayaza eyo magistrate kkooti egayaza ningenda ne Makerere eyo nosanga omuntu nga ayina omulimu ogenze mu ofiisi nga omulimu ogwo agukola wakati w'essaawa mmeka batandika ssaawa bbiri paka ssaawa kumi n'emu n'otuukayo nga yagenze mu lanchi ku ssaawa mukaaga n'ekitundu nga ziri munaana kitundu mwenda tannabakola ki tannabakola n'omubuuza mugulirira abantu okufuna emirimu gino ne mugulirira n'owaayo obukadde kumi n'owaayo obukadde okukola ki okufuna but when you get it you don't know how to do it bisegera bwati wali ogulirira okufuna omulimu gw'otayagala kukola ki gw'otayagala kukola oli ayagala kuba musomesi Nakaseke n'agenda n'agulirira district service commission ne bamuwe miliyoni kumi n'afuna obwedimansita bw'amala okufuna obwedimansita n'adda e Kampala n'asitama
0: abuuza musala bagutaddeyo
1: otufiiriza ebirundi egi otufiriza kulevo
0: even nawe wenyini exactly. Omuntu omugenzi Dani Kyazze yali asoma mauli ku UTV Radio Uganda Radio 1 Kabozi yangamba nga nagenda yo ne mu television library nakasero kati wali Pearl of Africa yo hotel nemugamba njagala kuyiga kusoma maulire nangamba gwoli muto gwoli gendo osome gwoli mara okuyiga gwoli mara okusoma tie ojja kufuna omulimu guno ojja kutuuka ku kkoosi osome ebyamawulire kati bwe nagenda yo ne mugamba nasomye ebyamawulire nanga nti aha kakati ekyo kirungi tye kati n'enzirayo oluvannyuma ne mugamba nafunye omulimu nagamba tye kakati kyeyava ngamba saagala kubuuza ssente zebagenda kukusasula tye naye ebigambo byange bitono namusanga ategeka mawulire gakiro n'ebigambo byange bitono tye bw'olaba ng'omulimu nga bakuwa ssente entono nga tojja kusobola gukola mu kifo ky'okukola n'obunyoomi kubanga bakuwa ssente entono omulimu ogwo togukkiriza nga gukola. Bw'olaba nganga bakuwa ssente entono naye n'osiima okola omulimu ogwo, okolanga n'amaanyi go gonna n'amagezi go gonna, alikuwa ennyinji alikulabira ku ogwo. Awo nentegera nti mu nsi mulimu abasajja abagezi, nti kati otunulira omuntu nga omuntu azze mbadde nzija ku kiri ky'obadde oyogera nti abantu oli agulirira n'agenda eri. Waliwo obwo osoma empapula z'amawulire ezo, oluusi n'ebifo ebimu mbiraba nnyo mugundi mu public service nga bataddeko nti twagala omuntu agenda okukola ekintu kino, either batera kuteekako ebintu kimu ku bibiri, bateekako with minimum supervision oba maximum supervision. Kati omuntu gwe wa minimum supervision kitegeeza nti ojja kwefuga.

0: mu September wa 2019. Nempereza nempereza nempereza. Ne ninjagala okufuna omulimu kubanga gulite gwali directly mu mawulire gano. Ninjagala okuddayo okubeera active mu machi.
1: Mawulire
0: ningena ku Uganda Radio Network. Abemengo tebango ofisi yange yali nene nyo singa studio za zimene tulige satu. Nga nga into eriranye ya yochiwa katikiro. Na ye ninkola yo nga lebo nkola ne mu Uganda Radio Network. Ngendo okulabanga ku Uganda Radio Network omulimu gwe nayagadde okukola sigukola. Ne mmengo nago sigukola ki? Sigukola kubanga obudde tebukola ki? Naye nga bombi terya ngamba mbukola ki? Genda ne ngamba naye abemmengo bajja gamba ono gutwala omulimu tagumanyi gukola. Naba radio network nabo bajja gamba omulimu simanyi gukola ki? Simanyi gukola. So yombi nga tebaku teriya inza kutera onti awo musajja oyo amanyokolo mulishi ningamba owekitiibwa Noah Kiyimba obuddu obwo nti owekitiibwa nzikiriza omulimu guno sikubyesa abasajja Kabaka bwami naye njagala ogukola bwe mba newaddeyo nti ngenda kukola omulimu guno kangende gukole nga bwegutegekedde okukola ki okukolebwa unfortunately ebirala byenkwasaganya tebigenda kunzikiriza kukola ki kukola mulimu guno omulimu ekitiibwa Katikkiro gwe yampa nenguzaayo ngate gunsasula essente naye omulala yandigambye nti katusigale nga gyonna ngikola eno toterezezaayo neno otokoze ki toterezezaayo therefore omaliriza you are nowhere
1: era tewabaako gwokoze
0: bulungi wamusajja abadde akola bulungi naye eyo si yenkola yaffe wano eno general mu Uganda omuntu ayagala okukwasaganya ebintu biyitirivu byonna amaliriza baganda bagamba abikka ebibiri tabojerera byonna omaliriza tolina nakimu kyokoze ki
1: kyokoze bulungi
0: so kati eyo take away ya mukulu nti ayagala bw'okwata ku kintu todda kulabankana na kirala kye kyamujja ku radio kubanga yandisigaddewo nga kubanga ne sente bamukola ki
1: bamuwa
0: asigale nga akola ebyo byatakkirizaamu kubanga buli wokola omulimu nga tokukkirizaamu kitegeeza tosobola kukola buki
1: bulungi
0: so naye ngaate yayagala nti if I decide to do a particular job kangende ngukole paka mu bulungi bwako nga bukola ki bwegufaanana naye enkola waffe tetugirina ndowooza yali Martin Luther King nagamba nti newooba oli mwezi wa luguudo lwere bulungi nnyo bwolivaawo abantu baga omukazi eyayeranga wano yali amanyi okwera newankubadde gulabika ngaomulimu gwaki gwa wansi naye gwogwe gwosazeewo okukola bwosalawo gukola gukole ki gukole bulungi
1: kati awo kyova osanga nti omuntu atuuka eri nga afa obanga amaze okufa nga anoonya abamwogereko ebirungi naye ngaebirungi tebirabika oyo gwe bagamba nti bamuwanga omulimu yalekanga tegiwedde bamuwanga okukola bwebiti ngaesente z'abakozi azirya kati ebyo ebintu ntu bwebityo
0: ate tuyina enjogera wane waffe mbu omufuta webamwogerako kibi oyinza ojjukira wano omwami waguma nti bw'abantu abakola ebibi nzija wano nembyogera tegamba nti omuntu ono for example waffe Kayunga ayinza nda nti bajajjange batambulanga waffe ebugerera ekyalo bakiyita kikwanya n'ekyalo kira bakiyita kimooli ebyo byalo ekimu jajjange omukyala gye yabeeranga ekimu jajjange omusajja ekimooli gye yabeeranga mukangulumira mugombola yekangulumira naye nakugamba wano nti wali waffe omusajja bamuyitanga Moses Kalangwa ngaatugobye ku mataka gaffe including ne waffe eri waffe ekimooli okitegeera nga balikayanira kakati naye bwe yafa abaana be ne bayomba nnyo nti twayogedde ku kitaawo ebiki bo muli banaku muli biki bowangaala era bw'ofa bw'obanga obadde okola birungi ebigambo byo bye tunaakwogeraku tetugenda kubiwa manta kubanga weebiri bw'oba obadde otujoonyesa otugobye ku ttaka otukoze ekyo tubazeeko emirembe tetugenda gamba nti bananga abadde musajja matabuta kubanga bwe mba mwagala tubwogereko ebirungi ebyo bye mwagala tubwogereko era bye mbeera mukola bwe mutyo bwe mba muwangaala bwe mutawangaala bwe mutyo ebyo abagamba mbu omufuta ayogerwako bibi nze nange njagala kwefaananyizaako mukulu ekibinga ekyo kyotukoze nze nkyogera nga we kiri kubanga that is how I feel about it sigenda kubikkiriza simply because nti omufuta bamukola ki tebamwogerako kibi
1: weewaawo abatuwuliriza ziweze sawa nyane ekitundu katukomewo
2: Omwaka bwe gutuuka mwezi guno gwamuwakanya buli muntu aba awakanya munne osobola banaabasobola batandise dda okulabikako wano ku Simba tolingiza bulingi

0: energy drink. Echo kunywa chikuwa amanyi ngane mpoma yache kuzabuja. Chisange mu buliduko kwetole gwanga kunkume bilizoka.
1: Must be Sting from the makers of Pepsi.
2: Yakubu, ulina umeka kutunze nimile eno kati. Obulimi obuko ye. Uliwe simbe mboga zibaruka. Tezi zimba. Akasanja kazi tigomia. Epa atuwa lebanga dene. Atewa akula ba mutono nyo. Katino utunguru. Ukala kumitwe nebukona. Atewe nkungula bubatewe nkananga. Nanga bufunda mangu.
3: Enziku zo siga we wali obuzibu.
4: Siga, Proctor Cabbage. Atamanyika sanja. Aweza kilo nyamu na kunsambu mutano.

0: Ebenezer. Get a new ride, invest in your life. We've got salary loans kumeza.
1: Wefunira okutuukira ddala ku bukadde lukago wa siringi, ozikozesa okutumbula obulamu bwo, kossa ne bizinensi zo okuva mu Housing Finance Bank ng'ofuna loan eya home, business, micro ne salary loan etaliiko musingo, byonna ku nkola yaffe ey'oku mmeeza. Kyalira ettabi lyaffe lyonna erikuli okumpi, oba otukubireko ku noti 8 noti noti 211 noti 82. Housing Finance Bank ekolera wansi w'amateeka ga Bank of Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
2: Ebili museno, tibi gomo komeka, tusena komisene, chinu chitufu, gandibali ante, wado wadeto chisubira.
3: Nti, naba yuchi, jiwandi ise Queen B, mumuzinga gwerimu, olunaku lugendo kugwa konge uruda maji, wakati wenkumi ebili, nenkumi esatu.
2: Echo kati na chochi tegede. Lindiri ebila lango mgeni wa mwaka. Umwe sunga tuke. Mtadeyo.
4: Abange, okimanyi nti ebili munseno teriggwayo. Bwoba okyatenda kyansi okugoba nnyonyi. Ate n'owulira omusajja yawawaabira neighbor olw'okulemwa okufunisa mukazi w'olubuto ate nga yamusasula. Empaka z'okusotta obugaali wakati w'abasajja n'abakyala nga bali bwereere obadde ozimanyi? Omanyi ennyanja nga wansi waayo waakaya omuliro? King wa Bungereza okimanyi nti ye mukulembeze asinga emmotoka ey'ebbeeyi mu nsi yonna? Ng'ate mu kuwenyuuka tonyumya kita? Kati bw'oba wobisubwa kunkumula okutu leero ng'onigana omunizi ng'akusunsulira kino leero.
3: Basi nga omunizi akusunsulira kino leero ku 9:07 akasirisa 3 FM MFA Radio Simba empologoma ennungi edime program kyewuunyisa nantaggwa buwomi tukyagenda nayo mu maaso kati ng'ekiri ku mimwa gy'abantu n'okwetooloola ensi yonna kwe kwewandiisa mu ngule ne launch n'olw'ensonga eyo tubayita mujje mwewandiise olowooza lwaki bagiyise tinta tinta kwa 2-5 tinta ti mumanye ekirimu n'olw'ensonga eyo mwandibadde mwanguwako okwewandiisa nga tekunnaba kuggalwawo ennaku zisigadde ntono nnyo abaneetaba mu kwewandiisa mu ngule tubaggalireyo wandibadde mujja ne mwewandiisa jangu n'endukusa y'oba osobola okujja n'ebigikwatako ne mwewandiisa n'okulubogola Simba era abawandiisi baatabye dda wano bawandiika n'olw'ensonga eyo tosigalirayo waliwo abamu engule emala okutambulako n'alyoka akubira ssaabawandiisi nti owa nsobola okuyingirira awo nedda ssebo era omusajja oyo mukubiriza namugamba engule teringa loole nti weesimbula gw'obuukire tutandika naawe kakati mwabaga okuyingirawo wali tebigenda kukkirizibwa mujje mwewandiise abamu n'obatu abantu bavufunyemu ebintu bingi nnyo waliwo biribo ye yagamba we yajja mu ngule abasomesa muli eyo mwetuddeko osomesezza myaka 3 ogabananga abaana bampiseeko mensomesa biribo yagamba yajja mu ngule n'avuganya abaana be ne bamuwulira mbu akyaliyo era ne basooka bamuzimbira ennyumba gali kwoleka ne bamugulira n'emmotoka naye basomesa muli awo babagamba tikate kuddeeyo kugamba mbu nno akibuuzo ekyo mbadde nkisobola jangu weegezeemu eno bagita World Cup y'olulimi Oluganda ojja kufunamu ebintu bingi nnyo waliwo omwana Namayanja yajja ng'andukusa n'ebirungi byafunyeemu ow'ebweru ye yamuwulira era amuweerera okuva mu sinya wano kati ali mu mukaaga era yagamba singa ayita nnyonyi kakati mumugenda ne muddeeyo tubayite baga mujje bane mwewandiise omukisa gukyaliwo ab'ebutamala temunnaleeta eggomba eri gyenva mu ssaza lyaffe omwana wammwe yali mu kintu yawandiika mulemeddeyo muli eyo mukukuta mwandize ne mwewandiza ate eggomba waliyo basengule basengule eri ssaza lyammwe lijja genda life tulyerabire mu kifo ky'okuleeta wano abantu abasese bankubidde simu ne bagamba bali ku nnyanja bajja n'amaato kakati mwe tubalindiridde ate Buvuma waliye yali avuganya oba yafa tetumanyi naye mwenamwena tubalindiridde abeesingo mukyali batono abalangira temunnaba kulabikako ab'enkima mukyali batono ab'empewo mwe mulina engule buweekula kasita mwawangulako basajja nsolo temuddangayo muli eyo musirise buluuli Lubega Bosco Eriya sooka kubasengule tewalivangayo mulala temunnaba kujja Nolwe songa emuje nga kaseera kachi aliwo ukwe wandisa kwa abwerere. Era wandibaddo kuba mangu kusimu no gamba saba wandisi. Mulinde kwa kugala wo tujja. Kuziro musambu munana biri. Chienda atano muemu nkaga musambu. Ziro musambu munana biri. Chienda atano muemu kaga musambu. Kubile saba wandisi mugambe tujja. Tujja kujo kwe taba mungule. Kuba omulangira galabu zichironde ya abana bo banji nyo genda naga kana kazi emwe kibuzo kawata anao waluno mukwano gwangu ebweru nechi kasi genda chogera yangambi ntino abechi kacha ange transport wali nite banda bakulabika ko bali yeyo abempindi mutu de muli yeyo kale mujemwe wandise musoloku banga muvuganya mungule bintu benyi nyo byo ekisira ni kijja kuvaako jafuna mwe bilunji noba to wangu dene mukisa kugenda kutambulira ko yonna jogenda kale okwe wandisa kuchagenda mu maso ate abeka yunga headmaster wa St. Mark High School yabateredde we ntambula okujja wano bugerere oyinza no gerero mugamba bakuwe sente naye sebote bazikuwa ate nogenda wali ne wetaba mu mpakazo okuuta obuji nedda wena kujane we wandisa abe bugerere ku St. Mark High School busana utugendo tongoleza yeye yabateredde we ntambula usoro kujja no saba transport muonge hamuza aba musobolo mukubirako oba nogenda kusomero nojja ne we wandisa liso lya kyennyanja eliyabira ne muntu amunga bakifumba luka uyu ye yakulembedde timu ye Ruwero era we bale nyo webali daliso lya kyennyanja banachagwe mukyali batono atenga fino je joku ba omuweu kamula liguwa wangula ni abantu betebanna bakulabikako kale tugenze mu katundu akokuniga tusobole okuba ngatu wangu yagamyo jakwira kusaba wandisi wete omugaye mulinde ko okugalaba ne tujja 0782 chenda 5 mwemu kaga msamu 0782 chenda 5 mwemu kaga msamu kale tugende dewo mwatu kuba na science atenga bo bagenda tujjako emirimu atena mwe abachala nga ubadde oliawo balagamba nyambaza ebyo nabigenda kugwawo baba no bana science abakozi engoye nga kumubiri go zigenda ko zokka tozikwata ko nize yambaza kakati namu abayizi umado opapa oliawo tonna bakwambala waliwo no musajjawo yali musomesa sebo yera biro kuteka mu ntanyoma najja mu kibina nasomesa abana bakubenduru ziputi ya jisibye hivi gambo nebiyo ononeka katiba na science yu nembila bagala jijawo ulimu nafu ulimu wade kakati no na science yu no bavude kurukalu lwa Asia okuva mogwanga area Korea beise Korea Advanced Institute of Science and Technology nga baigati duwa kwenye banawe okuva mo America oba USA mu university emanyiddwa nga Stanford University kakati nno bano ngabola ba webakola emotoka waliwo ezevu gazo kate mba mu driver go tula butuzi ne weba kayevu gayo kakati era balese nengo nga zino zo zigenda ko kumubirizo ka nizi tozikwata ko nizi zone zete kako mwatu umaliriza nga gwe otambula kakani nga boba gamba nti enseno jiegenzi waba wawo omulwadde tasobola kweyambaza bambi natumya abazzukulu nga bazzukulu bagenda kakati engoye zino bazibakoledde waliwo ngo okaddiye okekejja na bukekejja tosobola kweyambaza balese engoye nyiga bunyiza ngo lugoye luva wali kuhanga nga mwatu lugenda ku mubiri gwo muloji bakukutte omukazi wako sangiriza ne dude dala odukide oduse bukunyegere kati oduka nakuma olugoye lukusanga mukubo ngirete kako nga goma olime kumanyuka bwerere kakati no okusinzira kumukugu kulide omulimu guno Kim Nan-gyan agamba nti engoye zino toina zikwatako nangalo waluwo akantu konyiga nirubuka yo kuhanga oba modop niruja nirugenda ku mubiri gwo nga bakoze engoye okuva ku ntanyomwa jite underwear na akafukunde kagoya akomu ndaka abachala atera ne kamunu nantuyo ne ngoye zinezo kunguru sati blouse byonaba bikozi ngagwe songa ate tichija na kweta agisa kutambula na mugugu gwa ngoye aha kuma kanuko ngoye zinezo sulo zizi ngoburunji iranga ziri mu science owechika echa waguru enyo na yenga chicho echiri mu gwanga na science mbagenda bajijjawo bagenda bajijjawo kati nokwe yambaza kuvuddewo nakubulira na bano badubi baba jjako kati milimu nakuli ya company ya America demands nga biri emabega nti yakola urugoye nga mwezi mulamba ulwambala nga tuluwoza atenga tirunya kakati libale sezino zigenda ko zoka nga gwokuliita toyamba ojagenda ku mukutu ugwa looters.com obisomeko kasitali World Asia ujja kubuka kasa nti banna science bagenze wala nokuvumbula obo jagena ku mutimbagano gwa foi ku mukutu gwa foi gwa radio Simba Feme Mwefe nkuteredeyo engoyezo utabuti mikono nojigaziyo olugoye lwo ne luyitawo no yambala ne lwe yambaza gwe tulwambala tuchakwatako kale byebyo omuganda agamba nti obulamu toke bugenda nakulabirira na yenga kanokoka kantu wako nino kako miwano kwa waluo mkutu wabaka tuwala na ye mula mutoke kakati guo umisajanga tulia bulonji chachongu lako katono gweri nge nkwale muno nabi nebi sige nario kakutunuli vye chimbali mbali mpologoma che tunuli la amenvu na ye jusa na kuata nekumutwe ngomu vikile na agamba labande unurutieti rumuasi gumu urutamuka singanda manja nesuru fumbila na ye bajaja fe bali anga mwatu kalija nkwale ate na kayu ya mboge mbite mitambula bulungi nyo. Kala akenta agwa wekali, jango kefu nile, mbite kutambuli ya butoke, nemuna kusimenga nandege jie gude mchigembe, nagama ntuli wadala nagwano puludali, era kuwane, kubanga ngotuse no muyo yesa egwatali ya malombe, ate na madinda geche nsira, ngagunaga kunkumuse. Era, ugeno kufambula mbwenseno, ngagwetodiri denge bijujuru na abachala bochari de, basi galaba kutenda nga, nakabege etende nkuba nti era ne namungona nga agamba oli muka 0782 9 5 7 0782 9 5 7 jja kubanga okuba kweyo mwatu wefunire akenta agwe bintu bikutambulire butoke ate na kechi tembe abachala ebintu oli oke weyagalire mu nseno ngobula gobwe enkoko butasiwa mugwa 0782 9 5 7 0782 9 5 7 kali hoja kuba kweyo msajja wefu ni lakenta agwe mtu kutambulire butoke kakati namu abeta ago okwogera mikolo jo kwanjula nokubatendeka muyige ngeri bajjajja fengeri je basonanga mu ebigambo eranga bitambula bulungi nyo bakwegombe bagambo omwana anyumisa atama nyo kuluka ebigambo leme kukopa ku TikTok ku YouTube ogatiriro to mukolo gwabanno jango fune obutendeke kuba basigadde okumanya ebigambo ebyo tusigadde batono nnyo 0782 9 5 7 0782

0: atani kuku kumuta. Nzeno sija kubiri nda. Binono mwatu mbifundi kide wano nga obu ngoli ngoli. Bwebufundi kila echibo. Gwe mugo gwe echibo. Mwende dimasi jamu kanyumeno no kana kuku niga. Kale no anafuka siri ampoli. Mwatu wano taruawu.
1: Alia kuchirunja achimala. Bo uomero omuzinya mese. Tusula kuchibanyinga nyenje. Kati omunizi mwesunge kusande ja. Ngani guwa. Mubunde buwebu mu. Ya kutuli dao.
2: Nchimanyi. Obanda chilindi lidebanga. Chichino chichino. Tula bugwata. Omanye. Chava kuchichino. Chava kuchi.
0: Bas, chava kuchi kuchenda mumu samba kasiri sasatu. Femwe mwefe. Radio Simba. Mpologoma enunji edembe. Programu cheu unisa nanta kwa uomi. Umulangira galabu zichironde kastayo gira munda bugerere. Umutio gwe mbalogwe sigami kika mutanyi gatugabane. Munda bugerere hawe demi aje tugendo kutongoleze yengule. Webali okubanga ouliriza nebi gambe biwom. Bibela koku TikTok. Genda yo. Ulime kwe isange chitagasa munseno. Ngato ulide kubigambo ya mulangira. Kali webali nyoma tuambuze chifananyo. Chifananyo uchaga zaachi. Kastedo bozo uliulia. Webali nyo, uyono mungula atuwa gira nyo. Kakati, gambakana ako, waluwa wabana uwegu ya weli lao sebo. Nanga, kujomano ya sechibuzo. Mwe ya watana agende, agule, ibitabu. Kandozo ulilo omukisa. Omukisa kusanga ye tese tese. Kali, tugenze kulinya omuchungwa. Kakati nino linerinya, wanuliri muluganda na yetu alistulayo. Omuganda yali sulwe bulamba lamba eri mu lulimi oluswahili mpandika yechuka kubanga yo muswahili wegubo omuchungwa ogumwangu yita chungwa kakati bwejiba eminji nga minji nyo machungwa kakati fitwas tulayo situzi omuchungwa finuteka era ogwegendereze na ebigambo biri mu Luganda ngabiri mwe nukuta eyacha oba si ebyo biba biganda wazi kakati ye omuti omuga ero omuchuswaira guita machungwa ne empandika yechukamu empandika yechukamu nenga abapaja nibano erinya lino mwatu webali leta abajjo okusubula abadunga bali yao kuliyanja erya buyindi mugwanga awe erya Tanzania kakati nenga bo bajja ne michungwa jabwao ngabo bali bajiita naranga mulupaja bali bajiita era ubanna lanji kakati ruvanyuma ngaba mazo kuegatibwa mu nebazala umba Tanzania umba na Kenya mu mwava baswahili lulimi ne rugenda ngalukulira oluswahili awo bone baguyita chungwa ngagumu eminji machungwa kakati ate yo omuzungu yagu erinya orange yali kopa mu lulimi olufaransa olukadde kubaba faransa bo bali baguita orange kati yo muzungu nako pauna atekawo orange program cheu nyisa nanta gwa buomi ensulo yo kumanya kakati
3: Manchester United!
4: Eno season ya Premier League! Masabo! Katinyomire mpira ya Premier League! Ngabo wangula ne bingo masabo! Niga stabili tano tano star! Chenda mwe muhash! Wandiba namu kisa! Kubantuba na haa! Hava gendo kuwanguli obukade wili! Yeah! Mituano bibili bedo! Ngabuli omu atuwa na kemtuwa la tana tano! Kusande! Sao kumye zioru wekulo! Manchester City! Ya kukulawo ne Bournemouth! Ate kusawa kumnabili nechitondo Newcastle Eyambala ganene Liverpool Awa wangu ziba bingo masavu babidi haba soka Bakulangi ni rumpiru ka Brentford Geyambala ganene Spurs Uruwa babidi haba okusande Bakulangi ni rumpiru kwa Newcastle Gefafwa ganene Liverpool Katunyiga stabili tano tano star Chenda mwemu hash Awa wangu lene bingo masavu Anda kukutusi wako Betika Gena ku www.betika.ug Osibomo Bila kati Fune mpide jukuba munda Ngo njiga stabi bidi kumi star Kumi natano star Kumi hash
0: Bunobu baka bukuru nyo Sinop Gwewe na omulimi anonya okwongeza kumagoba Nyanya kasolio mchere mwanyi Nebila lebi kwa mkowe rio Irango

0: ochali mprogramu kadonka muwalu wa sabia kaimba akamathia swaluka gana gantia akomuvumu omusira uboto bomuise nenga njagala kuganda bakaita nakalembe chicho bote gera Ndia kubanga kakua tuwali mtawana Mama Oscar wali bombo Tukutubudinda konyo, tukubuza konyo Webalo kubanga kuolinyo Ukubanga dala endigi danga chechuche njini njini njini Mama Oscar bombo Kukonjiru mwina mwebalo kubanga kwe mlinyo Mwebalo kubanga mdigi da budigizi Kintuwe chitube chitamla, chitube chitube chitube chitambulia dada Mkulu ono kamubuzeko Atenga mugenyi Lungi nyo tusabide kula bikanga tugenda mu maso sebo nsanyu sokula bako
1: nango kusanga salongo
0: ngoyogeza obuntu bula mwenyo
1: yo yeze mise prince wa bamuno mwindi wa kadongo kamu kompeo za edio simba
0: yes, magari rasu kakati mubude mubude mbongama anti oyo yenze chiba chitegeza anti bwensanga aduke misindi taba gwe
1: Siri bweru kati ndi mu studio mwenyewe.
0: Bweru yo otela okubanga bakuteza bitimba.
1: Yaka music ya smoke clone toko kusinga nze.
0: Music ya singa.
1: Ya singa kutolo toko kusinga.
0: Chogamba music oweza weza ako.
1: Music mweleza dala.
0: Tontani ula kubanga nzondaba. Changu nyubo ubanga dala ori nza kwa baina music omunje okukwesiva. Bobango ina music inga mungi Oyezo okuntanula yu tunyumia bunyumia nga sikubika imbako Ate wichi jano oko mao Ate nilukuba Ne tukuswaza nga ze wamenye nga tolimu Nebo gama antinu Uyimba mungi Menyela yunga bubo Oyeza wamenye lebo mekapu satu buna Obo sikukau
1: Enyimba mpeza ndoza alubamu Metuga amanti enyimba mkaga Eziba kwa alubamu mpeza alubamu tano Ezuze nyimba meka wababa ze
0: Asatu Nasoma kubala.
1: Mpeza video mpya yolimbo rupya lengendo kusaba okulula ya 13.
0: Oba wefubyeko.
1: Siwe
0: wa. Oba to biyesi bako.
1: Basi biyesi
0: bako. Oba to biyesi bako.
1: Arenga lwende ta kasanga andes. Yes.
0: Bobo kuba kufumba obo yisiza bulungi.
1: Siwe
0: wa. Oyina ne mpya ogamenti mpya.
1: Bali na kayimba kabadde kawe mabega. Kukufa kuboda boda jini yao
0: Boda boda jini mjukila Nendo naba uli nizabatite kukufa balu jukila
1: Mkazi simu dalizo
0: Akukakufa nyonyonyonyo Ati naba uli nizabatia Niba kati hii mshajuyo yetagwa kula bako Hania kuu ubungu wa Mkazi simu dalizo Kupalu alilu imba nu Nalu inengeri jiru kwa takubungu wa abantu
1: Ulu imba wa mkazi simu dalizo
0: Obunka
1: kasa aba uli nizanti Mukama wange Vincent Segawa yali ava mu kisawe kino ekyokuyimba ndowooza byimu ku byobusika byatulekera
0: ebiriwa
1: ne tubituusa eri abantu mwayi ndowooza temujja dduulirako wantu
0: nti okwatange
1: okwatange engabo yange eno n'ogitabaaza
0: kati awomba omaze okunzija amaggwa kati awomba nsenvula awomba nsenvula yali mukama awo
1: kama wange rai msaji yate ndike vidongo bino
0: nema tujia nema tukama negoza de
1: akubile mwema nozina
0: rashi mkulu utimumuganti wali weta agwanyo na ako mao
1: chisawa chino wenda kugamba anti ndo uzafe aba wangala kone master tu inzo kubanga au wetumula basa wazi tuweba ze katonda anti wali mulamu kubaya sange biso moza vya alibi
0: ula zewa ula zewa
1: ubye bitufu wendi
0: Oliwa tufa au?
1: Master Vincent Segawa.
0: Okubanga tuchamulaba.
1: Yo kubanga tuchamulaba sawa zino. Awali katuba ze katonda anti wali mulamu.
0: Kitegeza na yeye nyine nyine ti yekula kubulumbaganya yeye yagaliza.
1: Kubulumbaganya yeye yagaliza.
0: Kubanga bwaba yeye yagaliza na edda au kati na sala wondi kubulamu nachi.
1: Okusinzira ku makuli agali wo mukasera.
0: Mana nga kusimula mpira abalo kuto ya kumpira.
1: Kati kitufu atena fe batabani ibe yade twanyigirizibwa tikati sazo no tuyagawe yazo kunonyo
0: ko. Anti rusala chai.
1: Rulekera munyera kuanda azanae.
0: Sasa na
1: wabagizi bagenda tuaniriza muganda wange Asani Maga Segundi Sango Pita n'abayimbi abalanga twali tukola mu friends kyemmanyi nti gye bali befaako era bw'otunuulira music alaga nti fenda fenda tuyina emikono mwe twava egy'omusajja yali eŋŋwaŋŋuli
0: enja sabigu
1: wewaawo
0: Vincent Segawa
1: Vincent Segawa akasawa zina ye Mr.
0: Mayimbo bera na osobola okubeera wono okusawa zino ki
1: ye Rukumani Segawa
0: Rukumani Rukumani enda kuzina wangalira wa?
1: jale bombo
0: wabaka tindachesi gamu ndu yenda namu ya baikuweka
1: tuge ya ntumula bako
0: ee
1: tuge ya ntumula bako
0: kwa wangu yevyo nawa mwe
1: ati ati mwema itulabieko
0: aa
1: katisa wazi nendongo yonna yonna mbatuwa kasanti ingaba abayizi yale katendese tugenda kola music monji nyo okusinzira kumbera ngabe eri ndi demandi yomukulu weri na ye obuyiya bwe yale kanga agoberera tugenda kusula mukulu logo era subira kubanti omuyimbi wa Friends Production mugenda musanga yomukubatadde nyimba ezimanse ntungu
0: oweza kibogwe
1: kakaso kubanga tuli wero baked mu luzungu tito twatekateke wabulungi ya packaginga bulungi kulichetwera tugenda kuleta ekintu mu bantu ekikakasa nti omusajja erinnya lye lijja kusigala nga limited ya de endongo ya jivamu na debali
0: timuleta nkunwa za nyimba
1: tituyimba imba
0: nyimba lwa nsonga
1: tuyimba tuyina ensonga
0: obadde okyamenyera nti oyina
1: enyimba ebadde gamenti kati mpeza album tano ezenyimba mukaga mukaga
0: menyela yo nyimba nga tano zoka yaluba mwemu
1: baulira ko koru imba toja kumpasa gendo watanye betuwerera nibaulira ko baka badongo nibaulira ko bufumbo nibaulira ko luimba nsubiza nibaulira ko luimba boda boda jini nibaulira obwesigwa nibaulira luimba sima ulire nibaulira luimba sura ya maka nibaulira luimba nyimba nyingi
0: nyimba nyingi tusaze eh naye bayimbi batugamba nti baba ita kuba umuyimbi tumulabanga munnamawulire munnamawulire bagambe ekigambo tokuba mukube migo
1: mbufuze nti radio
0: terera
1: bebe ko mugenzi tojivunana
0: kubanga CLM kakati mbadde njagala jolfleta yokuluyimbo watulira bantu bana abamusimuliranga ku mupira
1: Abamusimuliwa mpira
0: amakulige ya Simba nga Shegawa
1: kakati bisere bisinga
0: amanyo muntu atwolo mugo omwatulira asobola okweddako
1: baba we ntalo nga za abaku
0: abato temuyingira
1: abato mudabali ne muzinge mikono ne mukolasi
0: wampuli doruge runa kugami ne gozade
1: akubere ngoma nozi
0: musimbulirawo
1: ntalo ntalo tinzo
0: abato liwa bya ntalo kati jolulede ngo gamandizedwa kubasi wabi antalu kubanga ubongo butulaga nti omuntu kukwesiga sibya abwa antalu ne yemba nzimu twali batulide nga gundi yakola bwati na yera muli awu yango omukonye ne yeddako
1: kituluma kubensi ke ndi yajiva munga yaga nayo kunyigizwa kuyasanga
0: bola banga muli mu taxi ne bachunyo omuntu bamukwate tayo lwenusu ebimeka
1: ebitano
0: tosekanga omanyiranga wonti bwava kuoya tenayo kenyimbe bikula kubagenda kubakagwa kakati ne prince wava muno tuizo kufirwa ngati mwatulide muntu ono tukufirirwa kakati chetundonya omuntu omalaga mugamba kuba naye mugamba kuka naga nategerwa
1: sawe chakadonga musalo mwenyaga lokugamba
0: nti
1: abasajja na abakazi bali bamuzimbira ku musingi nga abantu abasinga bagamba nti kadongo kamu balobu abayimbi balaga bobe sanga one bekuba bwe kubina bikola
0: sa nabigwerawo kubanga tulina we tugamya ntino bagaga kwagana bavu kuwalangana kati mwe wamu mtu ala chikuta kwa bibili mwe mugwawa
1: fo mujiji ogwa fe mwe tujidde zinjagala nnyo kubera nga nkulaga nti ekyo kulabirako baba bagamba nti muzeyi gundi mukuyimba yali akola kino gwe omupyalo ozo kola nga bakola bolaba yali ali successful mbintu bye oluvanyolo ekyo kye yakola oba yawunzi kataina kyageininzeemu kakati gwena
0: omupya
1: gobeere kubeere oboroga bonna obaokola ki bobola banga
0: gye oba ogenda kukira nti tubimazeeyo batugamba omuyimbi wakadongo kamu bwataba mulogo abawa fitina bwataba wafitina abawange
1: ambo
0: ogo byonna byonna nendoza obulogo
1: ongera kugamba nyina emisango ku mmeeza naye nga mejweteke emisango ku mmeeza emejweteke nti buli muntu ayinza okubeerawo ng'ayina engeri ye gy'ayagala okuzimbamu erinnya lye naye ate bambi nayagala otutanisinga amannya g'abaki
0: gabalala
1: naye nze nkakasa nti mpangadde mu nsiike eno bukyanga nzijja mmanyiddwa ng'omuntu omwesimbu bigambo
0: byenjogera
1: neeyisa yange mmanyi nti sisobola kukola kintu nga nkikolera mu lujjudde nenkosa muntu
0: kale abawuliza lubagulasime program enungi eddembe nagambye nti prince ali wava muno ne mbagamba nti asobola okunyiiza nze nyiige yange bayanjawula okubalala bwe mba sinyiize ekyo nno kyekikolera ddala amawulire kubanga tuwaba chofuna naye kakati bwenyiga nengambo banyige olwayo tuogerebo ogezinga tuwali luyimba lwele tukubye ate mukomye one wiki ejja kubanga namukenye yeje musinzo kubanga muzalbo kwa sima muulira anti dala sibi akusaga muko era muulira dala anti omuntu oyo oba agwanide nebyakozewo yasabye akayimba banange mwelu yansabye aka Matthias walukaga newe yasabye omubiri ewe nonunduze yakuyako abantu bakomplainize nyuka gundi kanu
1: tukali wasi
0: kanka kuwe nzije ukawulile nefone tukugamba nti
2: so natuzikuba ezaba kasangwawo nabaka ingire nsike.

0: kuchenda musamba kasa satu feme mwefe Radio Simba mplogome nungi edembe nkubuza kogo mlunja auliriza na nkweba zokubango cheku mide kurubagula Simba edachika wezi tiyo ziri munane zise kusawa mnana kwa niliza ko mprogramu utonde wensi nebano ngekutusi wako rubagula Simba nobi yambi okuva mu Farm Radio International ngeyambi wako government ya Canada naona korwa lero tuko mionge nsonga zetu ogera ko za utonde wensi tuze mkade kano kusobuza saba nafe abaweleza omupira okubanga bakutusa ko omupira mchikopo cha Premier League echa gudwao kulunaku olokutana na bwe kityo chetuvude tujja esawa eno ngenda kubera ne munange mulisa nga twogera ku nsonga za butonde bwansi ne tugenda kubanga bwe kityo tusoka okuwuliriza ekitundu ku mbozi ya bannaffe abwe batyo abeeri abasanyawo ekibira lwa munda ate bwe batyo ne bakirwanirira okulaba nga bakizaawo babeere nga bakuuma obutonde bw'ensi ab'oku kyalo Mbazi abambazi Farmers Association banono bakoze eddimu ly'amaanyi okulaba nga bazaawo ekibira lwa munda era bagamba nti ebirungi kati babirabirako ddala bangi beefuniddemu ensimbi nga bangi ku bo n'okwevuga bevuga na bwe kityo bwetutyo tugenda kubanga tuuliriza ekitundu ky'emboozi kwebyo bye batubuulira nejjukira nti osobola okwenyigira mu pulogulaamu eno butereevu n'oyimusa eddoboozi lyo naawe n'obeerwa ng'owulirwa bwe ŋŋamba nti ogenda kubanga oyimusa eddoboozi lyo wetabamu otya tulina ennamba yaffe etali ya kusasulira ennamba eno bw'onoogikuba kegenda kujjako n'oluvannyuma ekkubira nkusaba webe kkubidde wuliriza bulungi nnyo endagiriro tojja kuba ng'olina gw'oyogerezeganya naye wabula ojja kuwulirako eddoboozi ebeera mu kifo ekisirifu wuliriza endagiriro osobola okubuuza ekibuuzo okuwabula wamu n'okuweereza ensonga gy'oyagala twogereko ku butonde bw'ensi ennamba eno eri nooti bbiri nooti mukaaga asatu nooti emu asatu mu bbiri nooti bbiri nooti mukaaga asatu nooti emu asatu mu bbiri ziro bbiri ziro mukaaga bisatu chikumi asatu mubiri kumukutu gwonna kwoli bwono ogikuba kegenda kujjako n'oluvannyuma ekkubire kusaba wuliriza bulungi nnyo eddoboozi kwata eddoboozi lyo ku katambi bw'omaliriza nyiga hash oba eppeesa lyonna ku ssimu yo twerabira okwogera erinnya lyo na waji osinzidde nooti bbiri nooti mukaaga bisatu chikumi asatu mubiri katusoke tuwulire ekitundu ku mboozi ya bannaffe ate bwe ntyo nga bwe nfuna munnange muliisa
1: Nalongo Nakityo Betty agamba nti ye ng'omukyala ky'asinze okuganyulwa mu kibiina kya mbafa kwe kuyiga okweyira bbeedi ey'emiti egy'enjawulo era ng'atunda endokwa neyeefuniramu akasente akamuyamba mu kulabirira ewaka.
2: Nze ng'omukyala kye nganyuddwa mu nteekateeka eno nange kennyini nayiga okweyira bbeedi. Singa mba nkuba etonye sobola okweyira bbeedi yange ne ntunda ebbeedi etugambe nga kali ttunsinga oyo. Sobola omuyiwa bbeedi ne mupaakinga ate ne mutunda ne nfunamu ssente nga mbikolera ewange waka ate n'awaka wange era nange nasimba ensimba ku miti egy'ebibala emiti egy'enku era nagyo ngifunamu.
1: Ayongerako nti okusimba kw'ekibira kwamuyamba kinene nnyo mu maka ge nti yayiga n'okusimba emiti egivaako enku era nga kati n'emmere ebeerawo mu budde.
2: Okusimba emiti nze kikyankyusiriza mu maka gange nti kati olwedde ekibira babisanyawo naye nze emiti gye twasimba okuva nga tugiyigidde mu kibiina kati nze givaako enku ngutema ne nfuna enku. Nesimbira bedi yange bwe manja agadde nti ngenda kutunda kalitunsi wange ne mutunda ne nfunamu akasente.
1: Ono akubiriza bakyala banne obutagayalirira butonde bwansi era n'abawana amagezi nti ne bw'oba wafunda osobola okulimirawo emiti ogusobola okuvaako enku ebibala n'ebikoola by'oyinza okukozesa mu kugimusa ennimiro yo.
2: Obaka we nandiwadde bakyala bannange nti tuleme gayalirira butonde bwansi ne bw'oba oli wafunda osobola okusimbawo omutiigwo ne gukuyamba guleeta obudde obulungi ekisiikirize ng'ekyo ate n'enku osobola otemako gwe ng'omukyala n'otagenda kunoonyereza nku ate ew'abalala ogutema ate n'ozzaawo omulala n'osigala ng'oyambiddwa mu ebyo.
1: N'abano ba Gertrude Katusabe Nalongo agamba nti amaka ge gakyuse nnyo nti balina emiti egy'enjawulo gye basimba omuli emiti egya tamineeriya ate nga n'ensimbi ze bafunye okuva mu miti gino basobodde okweguliramu ettaka.
3: Amaka gakyuse ŋŋenda kunyumiza kati wano w'otudde lengera omuti guli oyo tamineeriya gize bw'ati eyo nsalo ya nsalo ya kibanja ya sezala wange naye nga kyava mu kibiina kyaffe tamineri yoyo mu komiti gye twamezesa kakati ku kukyusa amaka gaffe nina ekibira yika 19 nakati wondaba wano ndi mu kukungula
1: ona akubitiza bakyala banne okwegatta kubaaga gyawamu gegaluma ennyama
3: abakyala mbakubiriza okwegatta bagamba agali awamu gegaluma ennyama mwegatte ate muve mu byeŋŋambo mubeere n'okwagalana okwawamu buli omu nga ssaamu munna ekitiibwa n'okuteeka mu nkola ebyo biba bibasomeseddwa gye muba mugenze okuteeka mu nkola nga bazzeeyo kye bayiga eno kubanga twabaliranga tulina bye tukola ebya guluupu naye nga baatusomesa bwomala okikikola eri komawo naawaka okikola eki okikoleko
1: omulangira Batanda John atendereza ebingi byafunye mu kuzzaawo ekibira lwamunda ku myaka gy'aliko 25 agamba nti ekisingira ddala yafuna empisa n'amanya engeri gy'alina okukolaganamu n'abantu abakulu ono agamba nti asobodde okuzimba amaka n'ennyumba z'ebbiri nti era na buli ky'alina mu bulamu bwe akifunye okuva mu kibiina kya Mbazzi Farmers Association ono agamba nti ekisinga okumunyumira y'enkola ey'okutereka ensimbi gye baatandikawo mu kibiina kyabwe
4: nze byenfunyeemu bingi nnyo ku myaka gyange gino gye mba gye nkyawangadde emyaka 25 biira byenfunyeemu nga neegasse ku kibiina ekyo n'okuza obutonde bw'ensi ekisooka namanya nafuna empisa ez'omu bantu ezitambula n'abantu abakulu kubanga osanga ekibiina ky'abantu abantu abasinga bonna abakirimu bakulu avuuka tulimu batono nenfuna amaanyi agakola kubanga emyaka gye ndiko nyina n'amaka agange era ge gugula bawakyemmanga awo agamaka agali awo ennyumba z'olabawo ebbiri zonna zange mwenfunidde byonna kubanga ekibiina kino bukyange kuva ekyatandika paka kati sikivangamu mulimu okusevinga waliwo ebibiina ebyokutereka tutereka n'okwewola ne twewola kati kwegamba abavubuka abalala abatakiyingira byennina
1: tebabatanda ayongeramu okusimba nasale bedi era nga kati musomesa mu by'okulunda ebyennyanja yasoma okukola engatto wamu n'okukola wayini ne juisi ne keeki nga byonna abifunye okuva mu Mbazzi Farmers Association
4: yenze omukulu yasooka nyinze yakulira nasale bedi era ndi musomesa mu by'okulunda ebyennyanja ku bidiba n'ewaka ebyo byo ndi mukugu nagenda ne nsoma okukola engatto ezo nazo nzimanyi n'okukola wayini juisi ne keeki ebyo byonna ekyamazima ekibiina kino kuva etwatandikao okugizaawo obutonde bw'ensi naki kituwadde nze byonna byennina ekyamazima byonna mwembijje
1: Sali agamba nti bangi baganyiddwa mu miti gye yasimba ewuwa egy'ebibala era nga bangi bakyama ne beeriira ku bibala ayina n'omuti omulala gwe yasimba oguvaako ebibala mwakola wayini
5: abantu bazze baganyulwa ewange kubanga oluusi ngenda okuva mu nnimiro nga n'ebibala baalidde dda baagenzi ne batuuka naye wasala nga Sali mbutuufu tulidde ebibala by'okunaku naye wange waliwo ekibala omukulu oyo kyagambye kyayagala omuti guugwawo twatwala abaana ku koleji nga bamaze okusiniya 4 newabaawo abazira kisaba batusaba ne tubatwala omuti guugwawo wakati wa ovakedo oyo omulaba n'omuti ogwo ekibala ekyo oyinza okiyita karabaasi omulala ajja gitegeeza nti ndeku gye bayita karabaasi
6: naye efaanana bwetyo
5: efaanana bwetyo ekibala kyako
6: endeku efaanana bwetyo
5: naye ekyo kiri kigejja nnyo bwe kiba nga tekitudde ku mayinja kigejja nnyo ne kyenkana wano kibanga ekita era mu kukitema nga kikuze okijja okitema kitemesa jambiya n'okijjamu omubisi ogwo gw'ofumba n'okolamu wayini era ffe tuli bakozi ba wayini taata
1: ono agamba nti yasimba n'emiti egy'embaawo gino nga gyakuvaamu ssente era ng'okwenyumirizaamu okusooka yatemako n'asereka ennyumba ye
5: nze ekyamakulu kye nafuna mu bugumiikiriza bwange ti emiti egyo gye nasimba bwe nali nongoosa ennyumba yange saagenda kukosa gino egy'ekibira gye twasimba nagiragiri gye nasimba n'ensalamu embaawo nenkomerera ennyumba bwobulungi ate kati bwe balaba abo abaŋŋambanga nti atuleetedde biki ebibira
1: Nakyanja Esther Luyima agamba nti enteekateeka eno ey'okuzzaawo ekibira etutte erinnya ly'ekyalo kyabwe ku mutendera gw'ensi yonna era nga kifuuse kya bulambuzi
7: erinnya Nakyanja Esther Luyima ndi mutuuze Embazzi kisangibwa mu Mpigi District Muduma Sub County Mbazi Parish. Iteka tekenu, etulete davantu. Abajia kuchitundu chafe, neba sobulu ukulambula ko. Era, tuka kasanti, mtiejo wajiri waji kuze burunji. Abantu bajja kweyongera okujja mu kitundu kyaffe. Nanti sina kindi tuyinza okufuuka tourist attraction press.
1: Ayongera konti mu nnimiro zaabwe baganyuddwamu ebitagambika kuba emiti gino gisuula ebikoola ebikola ng'ekigimusa ate nga biwa ettaka ekisiikirize omusana obutalyokya butereevu.
7: Gye tulimira omanye emiti gino gimanyi okusuula ebikoola. Naye ebikoola ebyo bikola obugimusa n'ekisikiriza omusana guno okubeera nga tegwakako direct ku ttaka nakyo kikola ki kituyamba kituyambako n'okulaba nga enkuba bw'eba etonye ettaka terigenda lyonna mulundi gumu oba kye tuyita soil erosion nti terigenda nnyo olw'okubanga emiti gino gikola ki giyambako. Kakati mu mbeera efaanana bw'etyo tufunye obugimu mu ttaka lyaffe ne lisobola okubeera nga bwe tusimbako emmere esobola okubeera ng'edda bulungi.
1: Ayongerako nti egimu ku miti gye basimbye gikola ng'eddagala era ng'abo abatunda eddagala ly'ekinnansi babaako akasimbi ke bayingiza okutumbula famire zaabwe.
7: Abantu abamu emiti egyo bagyetaaga okugyako eddagala kati abagigenda ne bajja ne bagikolamu eddagala bababeerako akasente akatono ke bakola ki ke baleetako akayamba okwongera ku ki ku nyingiza yaffe. N'ekirala bwe tulima ebintu byaffe tusobola okufisaako emmere gye tulya then ne tufunako ne ke tusobola okubeera nga tutunda okubeera nga ensawo ebeeramu akantu.
1: Kibalama George William agamba nti musanyufu kuba balina enteekateeka y'okutereka ensimbi mu kibiina kyabwe Chambers Farmers Association kino nga kibayambye okutumbula embeera z'abammemba. Agamba nti babawola ensimbi okubaako bye beekolera n'okuweerera abaana.
8: Oluvannyuma lw'okulaba nti kalikya y'okutereka n'okwewo ly'okutereka twali tetugirina era twateekebwamu omutima okuggulawo ekibiina kyaffe. Ekibiina kyaffe ne kibeeramu sako VCL, Village Saving Association. Ne tutandika okuterekanga ng'ate bwe tweola. Era sako eyo etuyambye bingi. Era abaana baffe bangi basomedde ku busente obwo nga bugenda n'ogyayo ssente ezaawamu ate n'osasulanga mpolampola. So ekyo kibiina esako eyo weerina kati ekyatambula bulungi era tugirina. Ffe kye twayisa ssemateeka waffe agamba ssente ze tukuwadde omala nazo omwezi gumu n'ozikomyawo mu mwezi ogwo gumu zisala 5% naye obeera nazo emyezi ena kati oli waddembe okuba nti buli bbanga osasula 5% yaazo buli mwezi ogudako n'osasula 5% yaazo paka ku mwezi ogwokuna n'osasula zonna ne ziggwayo ate n'oddamu neweewola buki neweewola. Naye abakyala naddala abalina obudaaladaala n'obubizinesi obutonotono asoogenda n'agamba kanjigyeyo oko ssente n'agula oba ekisolo n'ate n'akirunda ate ne kimuyamba okukola ki okwezaalamu ne kigenda nga kikola ki nga kyezaalamu mpolampola.
1: Ayongerako nti enteekateeka eno etumbudde ebyenfuna by'abammemba ebyenjigiriza by'abaana baabwe wamu n'ebyobulamu.
8: Ntumbudde ebyenfuna by'abammemba ebyenfuna byaffe n'ebyenjigiriza by'abaana n'ebyobulamu kuba mulimu mu ssaka eyo mulimu akanyomero akabalwadde oli waabanga mulwadde nga tulina ssente zetumuwanga zosisa amagoba nga bwa teziba nyingi nnyo naye nga kwegamba pain killer oba first aid zitandikirwako kukola ki nga bwajjanga mulwadde nga tukuweza abalwadde n'otwala zozikomyawo mumwezi gumu nga temuli magoba. So n'ebyobulamu bibadde okay ebyenjigiriza n'amaka gateredde.
1: Agamba nti yasimba emiti egy'enjawulo egy'emiti ginnansangwa nga girina omugaso ogw'eddagala eri abantu egy'ebisiikirize wamu n'egy'ebibala. Ono agamba nti yasimba n'emiti egy'ebibala egiwerako ng'abatuuze bangi bawomerwa ebibala bino era nga ne mu kaseera kano mu sizoni ey'emiyembe n'ebibala ebirala agamba nti yeefuniramu akasimbi akagula ebintu ebyawaka.
8: Kaakati ne nsimba emiti omuli emifene emiyembe mangada ye mangada ye namujana wa mukuru oyo Salongo Sali ye nyini yamumpa era ababadde bayitirako ewange lwakwandi kati naye lulinga kakola bwe kati naye nga namujja kwa twali tukola oyo ye nyini yampa endokwa ningitwale ewange era niyampa n'omuyembe gwe nyini n'emiyembe egimu najija mu bammemba wano kaakati mu sizoni nga ya miyembe oba y'ebibala wakati ngenda okuva waneno okudda ewaka nsanga batunze ebbiri ettaano kati improvement toli waka naye nga ate oyingiza ogenda okulaba nga baguze omunnyo owe kutakolaki improvement. Ekirala emiti egimu gisakaatira tutemako ate ne tufumbisa ate waliwo tuba n'olumu n'ebisolo ng'embuzi otemako era n'owe ekisolo ate ne kiri kyokka ate we giri nadai bisera mbi ya mku ebi omusana abantu na ba isobu isi batu ula na umulira woko na abi wakaba umulira woko ebi nanya wakao nebi so na umulira woko so yunayo improvement chokati na obutonde bwensi mpeo ujitusa ewa nungi kugamba osimbe chintu chimuna inga chivamu ebi ntuwebi uwerako emikazo onga minji.
1: Dala adingana maoru yagajjamu omukuto n'ogutateganya teguzza nvuma waddenga bannambazzi basomozeddwa nnyo wabula basobodde okwoleka nti agali awamu ge galuma ennyama basobodde okuzzaawo obutonde bw'ensi era nga kino kyoleka amaanyi g'okukolera awamu ng'abantu b'ekitundu. Ebibira biyamba mu kulongoosa empewo essibwa okuweweza ku bbugumu wamu n'okuyamba ebitundu okulwanyisa enkyukakyuka y'embeera y'obudde. Emirandira gy'emiti gino egisimbiddwa giyamba ku kukendeeza ku kukulugguka kw'ettaka wamu n'okuyamba mu kusengejja amazzi so ng'ebikola ebyo ebiba bigudde bikola ng'ekigimusa mu ttaka. Okuzzaawo ebibira kiyamba mu kuzzaawo amaka g'ebyo ebyewalula n'ebisolo eby'omu nsiko era ng'eba nteekateeka eyamba mu kusaawo ensigo ey'enkya. Ng'oggyeko okuganyulwa mu obutonde bw'ensi ebibira biyamba mu kukyusa mu mbeera z'abantu naddala mu byenfuna nga bayita mu kusimba emmezeserezo z'emiti okufuna ebibala bye bayinza okukolamu ebintu eby'enjawulo okugeza nga wine ne juice. Bafuna emiti kwe bajja eddagala ly'ekinnansi okutumbula ebyobulambuzi n'ebirala bingi naye ng'ekisinga obukulu mu byonna kwe kuleeta abantu awamu n'ekigendererwa ekimu. Embozi kukyalo mbazzi tekwata ku kusimba miti kyokka wabula ekwata ku kuzzaawo essuubi ery'oluberera era nga ne baliraana b'ekyalo mbazzi eri abakyala abaami abakadde abaliko obulemu n'abavubuka okuvaayo okwezuula okufa ku butonde bw'ensi nga bali wamu ng'ekitole. Ekibira kizzeemu era kikulira ddala bulungi nga wabula ekibuuzo kye tulina kiri nti banaasobola okukikuuma? Okwetoloola ekyalo mbazzi emiti mingi ogiraba nga gitandise okumeruka era nga bannambazzi bafunye ebirowoozo ebipya wabula okusimba emiti eba ntandikwa butandikwa bannambazzi bagenda gikuuma batya? Y'ebiki bye bataddewo okulaba nti ekibira kino kye bazzizzaawo kikuuma ebyasa n'ebyasa? Emboozi yaffe okuzzaawo ekibira Lwamunda Central Forest Reserve tukikomezza wano. Okusiima okw'enjawulo kugenda eri bannakibiina kya Mbazzi Farmers Association singira ddala Kibalama George William ne Nakamya Teopista bano nga be bakulembeddemu tunyumiza emboozi eno wamu ne bannakibiina abalala abatuuze ku kyalo Mbazzi. Mwebalire ddala omulimu gwe mukoze wabula mulina okufuba okulaba nti amaanyi gammwe tegefa ttogge. Radio Simba ne Farm Radio International mwebale omulimu gwe mukoze ogw'okutuvujjirira ne mutusobozesa okukola emboozi eno. Emboozi eno ekuŋŋaanyiziddwa Matinya Michael Kigongo, Ason Joy Lwanga ne Njirombojja, producer Ali Mubiru n'agiteekateeka okuva mu documentary ejjudde. Tusiima nnyo abantu b'Embazzi, Farm Radio International ne Radio Simba.
9: Mwaka bwe gutuuka mwezi guno gwamuwakanya, buli muntu aba wakanya munne. Osobola banna abasobola batandise dda okulabikako wano ku Simba. Tolingiza bulingiza, wesowoleyo anti wulira.
10: Nze Sesanga Henry Mukasa Jembe lya Mbuzi neddira Njovu nga nviiridde ku mutala Lukomera Migadde mu Luweero. Siyinza butatinta ng'engule etinta emyaka 25 ku mpewo era munne erinde.
11: Tinta tinta.
12: Nze Kiyinjiruka Liso lya Kyennyanja okuva e Kasene ne baamunaanika Bulemeezi. Nzize okukiikirira ab'ekika eky'endiga omwaka guno. Tinta tinta. Nzize n'endukusa yange Matilida n'abateregga.
9: Okwewandisa kwa bwereere tewekwasa wano ku Simba okuva ku makya okutuuka akawungeezi. Yingirawo
11: tinta tinta engule 25.

0: Otari kutenda musamfu akasirisa satu Femwe mwefe Radio Simba
1: Emporo kome nunje eyedembe
0: Bana kwa tuliriza amanya Hajati Mariam Kayoga Senga wa Radio Simba Senga wa Gwanga Mwini mtaba nafabali yeyo Eee kasiwa nafenti mwini bulonji Abale wa date wa sasa Tenga mwini vena ula day Abafiri duwa tuwa sasa Inna lillahi
1: Wa inna ilahi rajun
0: Atera nebanga mbatuli ya nekila msu echirunji di assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: banagi abatuli liza tulibasa nyifunyo omanyiwe tubira wano nga tumanyi tukwe muli kutubala bila kumasimu kubango lubo kutanika wote nge simu zitanikila woku vugira wu au natubira wangu tumayati ati tetugenda kweyo geza banafe kwebali batu lindi lida ati asijia kulema kuyoza yoza wanange abi wangu lida wabezi mwala wange Mariam banange oweri nya banange tuwali nkugambye tuwali mu masanyu kuluna kulwesandi
1: mpulida
0: Aya. Omwana ya nyuma olunyuma. Omwana ya nyuma metro ni banange mayi. Na ye na nyuma nakamala mu mazi. Abana babo zanga abo bale kola bakola nga mpirekeze. Nga naba bana nga nabo bashana nabitya. Njya kutusa okwebaza kwange ennyo. Bakulu bannaffe. Abakulembera mutabanyi waabwe okujja okuzaalibwa makaga mwanyinaze banange tubebaza nese kwebaza yena bava nawo awa tubatuga tubebaza nese kwebaza yena banange kojja batu etikire ebintu
1: wanzi
0: batu etikire ebintu ebinje bitirivu
1: ebya bakuru banamwe
0: baa ye kintu kyenna singo okubeewuunyako kasookedde nga mbeera ku mikolo kasookedde nga tufumbiza baana sirabanga yo muko yali aguza amakanzu ag'ekisiraamu ag'ebbeeyi amakanzu gonna kojja nga ga bbeeyi naye omanyi nti nga galinga ameka baleeta engoye eziwere kumpi ekikumi engoye baleeta kumpi kikumi kiramba
1: oyo ne yambaza
0: ati gomesi zokazoka koja gomesi ezebitibwa abasinga batwala zino zisibwamu zino zisatini zimoroko zibatira okutwala
1: ategwe boyogera ku gomesi
0: nzitegeera
1: ozitegeera
0: bulungi
1: kakubanga omuntu buli bwayogera ku kintu nga akimanyi nyaga nti kyali kirungi omanya nti akimanyi n'omuwendo oyo
0: kyekyo kyennyini
1: kya gomesi n'amakanzu
0: zonna n'amakanzu kubanga byonna mbitunda byonna bimanyi manya nti ene kanzu ya sente weziti eno ya sente weziti manya nti eno gomesi ya sente weziti eno gomesi ya sente weziti kojja sijja kulimba tibaleetamu gomesi ya mitwalo ebiri tibaleetamu gomesi ya mitwalo esatu
1: alena waliwo munanga abantu abajja naleeta yesatu yebirinuga
0: kubanga mwali mugomeseza omusaavu mwali mugomeseza omunaana mwali mugomeseza ekkumi mwali mugomeseza emitwalo abiri eyange yali ya mitwalo abiri
1: abaye
0: ne bakitayako n'ekitambaala
1: abaye alina omanga nkubuleko senga omuzadde yenna oba omuntu yenna ng'alina omuntu gw'atwalira abantu si babanyamu emitendera agaba gundi oyo uyu mwambazi ono omutwali akagoyegoye tajja kambala ntiki nti gundi ono ali ata uyu mwambazi nnyo era bona omutwali obuntu ntu nga ajja bunyoma
0: ate nze naddala nze bantegeera nnyo
1: yoku mukolo gyenaakulabako obeera bamukyekyo
0: kubanga nze sambala bugoyegoye
1: obwalayisi buno bumacalamacala
0: bwesisobola kuteeka ku mubiri gwange naye bali bantegeera ne bandeetera kyebayita olugoye
1: ekyo kikulu nnyo
0: ne bagamba singa tumuteeko n'ekitambaala ekyesibizibwa
1: singa bakweta n'ekyesibizibwa
0: manyabonze
1: bannange nga bakola
0: omulimu ne batuleetera kesi ez'ebbeeyi
1: abaye
0: maama nze kojja bannange mbeebaza amanya nno ngera biddaga abakulu nno naye bwe mbajogera bo beetegedde webabanga kwe bali bawulira ne neebaza mukyala waffe
1: mpulira
0: Hajati Nalongo banange nalongo nkwebaza ne sikwebaza byonna nawe byokola Allah kusasura birungi byerere
1: akole birungi asima
0: ate era bannange simanyi ayongere okugabirira mu buli nsonda yonna yonna yonna buli kyokwatako Allah abeere nga kiteeka mu baraka
1: Allahumma amin ya rabbi
0: omukyala omuhajjati mwerabidde erinnya lye naye nga naye muva Bulaaya bannange oyo omukyala eyakola omulimu ogw'ettende ennyo ennyo waliwo omuwala we wamwita Halima bananga Halima mukwano nawe nkwebaza ne sikwebaza Halima yakola omulimu omulungi
1: ogwetendo
0: Halima yakola omwanange yetawula ali ku kino talinda kumutuma okusanga nokojja omuwala omuto munnange nga ayagala okukola ate nga tebamutuma mulimu naye nga buli mulimu agwetuma
1: yetuma
0: yetuma bannange tebasangika nno
1: walayi era oyisa n'emikono mu maaso abaana batono nnyo ate nno abazadde basinga n'obbajinya
0: ate omusajja wabanga gy'oli eyo ng'otegerekeka oyo omwana nze nja mukuwa namukoneramu oyo omwana nze namukoneramu omuwala ekisooka ayina empisa ngaffe abantu bakulu ng'olaba atuwa ekitiibwa takubuuza ng'ayimiridde kwegamba ng'olaba bambi omuwala nengamba ono omwana muwala musajja ali muwasaali bayeesiimu
1: senga
0: wangi
1: olinganga ogamba nti agala abantu bakuba amasimu sigala mukusaba olinganga abantu abagamba nti ali eyo ng'olina gwonoonya senga mukubira essimu omwana yamulaba dda ajja amutuliza amaaso omwana yamuteekateeka dda gwali eyo gw'oludde ale nno mune sitwagala bino bikawundo kakuba eddirisa mutuveeko twagala emikolo gya ddala
0: ate nina kubazigirira birungi
1: omuntu
0: simuzigirira kibi
1: saagala
0: kyanakera ekyokwejjusa
1: nayenga
0: bambi bonna bonna bannange buli bonna bonna abatukwasizaako mu buli mbeera zonna ez'enjawulo mwebazibwa nnyo mwenaberekereza obudde bwammwe kubanga omukolo gwali ku lwakuna naye abo bantu baali bangi ng'oyinza okulowooza nti mukolo guli ku wiikendi
1: ate munne ennaku zino abantu bakola emikolo bunnaku njiri
0: era omuntu lwetugamba nti guteeke mu weekdays abantu mbasaleko bandange nkuule wakiri oli alwala
1: abantu bajja
0: ku mulimu alwala asobole okubeera ku mukolo
1: bwekiri
0: ate kojja olwawo okusanga omukolo gulimu vibe side ne side
1: ate nno
0: kusaidi y'omwana ne saidi y'omulenzi
1: senga ekyo nno kiraba kivira ddala ku baluŋŋamya
0: bambi
1: nebaza bagamba nti bannanga abaluŋŋamya nti tuzze wano mukolo guno si gwa nnaku si gwa bbanja nti bulaaka ekibanja kya bulaaka kikubanja si bbanga nti ekubanja sigamba nti olina looni twagala tulaga essajjo eri mukwano gwaffe gwe tuwerekedde
0: era bambi n'omwogezi yali kwolwo naye mwebaza nnyo ne sikwebaza kwonna yayogera bulungi nnyo neneebaza Hajjati Mamerinya lyerabiddewo eyo wamboga eyo omukyalo oyo omufumbi yafumba bulungi nnyo emmere nga buli kwolyako kawooma okukamala obumazi nga buli kamu kawooma bannange wali buli kimu kyonna alla yatuyamba kyatulamira kyali kirungi nnyo bannange mbeebaza mwebala abajja okutubeererawo abantu b'e Bulaaya bannange omanyi abantu b'e Bulaaya okujja abangi abayitirivu
1: wangi
0: ate nga bava Bulaaya nga bazze ku mukolo
1: nebamaliriza ku mukolo nebaddayo
0: ate baalina vibe gw'okimanyi
1: wangi
0: baakyamula omukolo gw'okimanyi
1: wangi
0: maama nyabonze baali bayitirivu ate nga bannaye bali baakyamula omukolo nammwe mbeebaza nnyo bamikwano mwebala omukwano gwe mwalaga mukyala wange mwebala nnyo ne mwannyinaze omukwano gwe mwabalaga kubanga bonna babeera Bulaaya mbeebaza nnyo bannange nti mwebala nnyo mwebalire ddala ate neneebaza ate ku lwomukaaga ate nabaddeera mu mukolo ate gwono ffe twabadde ate ogwo ate ono ye mwana wa muganda wange aye nabo era nabo bavudde Bulaaya maama omwana n'omwami nebali era nabo bwe batyo ne bano nabo era bwe batyo babadde
1: sana mu mutu yako nyamanzaali naye naffe katugume mukama jatuwa
0: era muto wange Hajjati Hamida munnange nkwebaza munnange Ala yibale munangu kusobozesa kuba muna omwana buli lweva muna akuletira omwami na akuletira omukulu kikulu nnyo
1: kirungi nnyo
0: era mwala wange Dr. Rashida nawe munange nkuyozayoza munange ntiwebale okutuletira emikolo bale tubasabira mwena abawala bange abafumbiddwa mu ichye yenyini eno banange mbasabira wakitibwa Allah obufumbo wa mabuteke mu baraka abuteke mu emikisa mingi nnyo abawe mali abagagga wazi
1: Allahumma amin.
0: Atawa weneza de dunji, abampeneza de liyaba longo.
1: Allahumma amin, amin ya Rabbi alamin.
0: Mfuma mwabunyeze kubanga na gogo kusara de, alena gogo wa itili de. Nabwe la bale sebi ntunga binji biti ni.
1: Chitofu nyo.
0: Atina na gogo wa deko vibu ingu, game na tunyumilo ni tukamarabo mazi.
1: Mpulira.
0: Banange mbebaza, nebaza baganda bange. Banyinaze abana bafe bazukuru bafe abendiga bazukuru baluoma banange mwebale okubira ngange mikolo muji wa vibe banange
1: mutazunyikira ku munnagu banange akusanyikira ku hani
0: banange mwebale nyo kubanga banange abe abaliga banange bemubira ku mikolo jafe banaye muji wa vibe
1: chikulu nyo
0: kama echo tusabaye ngero tukumanga tulibumu ate yatubelenga tubelenga tutambulya wamu banange ate ngereo kubera nti buli ekibaawo tutambulya wamu kubanga kyekisinga ki
1: kyekisinga obulungi
0: nga kyabaana baffe banange tubasabira ali okubongera emikisa emingi ennyo mu bufumba abawangaze nga nafe tuwangadde abawangaalizeemu temunobanga alabawo obugumiikiriza abawo okusaasiragana abawo okusonyiwagana abawo obulungi abeerenga yarabbi abeerenga buli muntu amuwa okwagala ennyo munne ate abeerenga alina okumuwuliriramu ate abeerenga yarabbi abawangaza paka bukadde bukadde na bukadde
1: Amin ya Rabbi.
0: Allahumma.
1: Amin ya Rabbi.
0: Koja.
1: Wanji.
0: Soko uze kwa uze wabi kuambi.
1: Senga wangu hamyeze na ukataka na ukatazi nodda wali.
0: Nchari mvaibu ye mikolo.
1: Atendo bani kambabu uye nage nchoko kusima na ukwebaza. Hapa tuuliza mwina bali abali okumpi ne wala. Mwine mutuso nyue na festuwa ya kakuwa mikolo zinebaza nguzi kuromu kaga. Na badi na mukolo wafa wa mukwano gwange mfanfe wa haji kasule abe ngati gwa muwala we ya alhamdulillah mukolo gwatambudde bulungi abe nkwebaza wana badde waka bintu la muntebe eji jambulungi nyo omwana obulenzi na jani tumuwa omwana na ye ebintu bingi binayize omwana oyo wabwala era ye wabade first born wa muganda wange mkwano gwange abe haji habe kasule na ye mkwano gwa yambuza na mbuza umwano yu ya gamba chanti afunye mkwano gwenti ya itira mama wa yaje na gamba na ngamba azo umwano yu mkwano gwange era wa yafuna mwana mune na jena akulachi na ngamba chintu yu tukisangika apasaji abamu na abazada abamu tipapa nyumi kwano jabana bawala aba umwana umwana aba mwebalama na itiru urusa itiru wa mama urusa itiru wa senga aturusi neba mama tipatila kusembiza nyuba na aba wala suba ino buzi wabasanga ngari itaka jasi mubu uli ila munga bati ah chinukukola boti chinukukola boti
0: nyo umwana ginda baina chitu kiri jiba chogeramu isimanya bawala be kubira nyo kubatata
1: kutubatata
0: kutubatata balenzi kuba mama
1: kakata tibatata urusi wapa kambwe umwana yandi badamu ya kubwa kunyo umubu ulile vya mevi muluma ni nakwe muluma ujaso muka ansolinga umubu la wakanti ye supermani we tata we aliwonga supermani woku mube ilila umu mbela
0: wata manyati obu kambwe buine obu etagi siso mtuga inachako ze
1: we wale nyo
0: nebi nebisele vila nebi, nebi sigade chirunji umwana na umufula mkwano
1: elia tata na mweba za na mgamba weba le kukuma mkwano kwa wakati uwe na haba na bu kufango mwana abaso kujana akwe gambila chabeyi elia mkulu wa beyi weba le nyo weba le dala insonga yazituza mwala we na mubulia mwana yaja na mubulia na agamba wechi wechiri kari katukole nteka teka yona ilana bakula meeting za kula na meeting bili zoka mwaka mchebi nchujia chisokula tetujia kuhisa na meeting nyingi na itabaganda be echea cheneba za kumkuru abe ilani yongilo mweba liza dala yaja yoba ganda be amudako na amudako na abamukuru nebakuru be ngabali kula iniwe nemu ugendo batuko kwenye njibatata manayi muveyo niba singa bave ngaba singa bunawe wibali banji niba tata bunawe wibali banji chizivu cha kusanga mu family banji haba mtu muna itibakula gana bachi no, na banawe boba wune mikolo ngeje jisanyo ujio inzo kupata tafumbizu angako nji tafumbizu angako mwana na uye nugu ila mkulu wabe nkwe baza wibali nyoku nganya bano ayo nga malirizo mkulu wabe uyo nye baza balunga meba nangi
0: atenga tunabalunga chari ku abe usoke kudemu ku abe muna nge aba tunabalunga kwebaza kwebaziza mwami abe nangi mwebaza yebali nyokura gana baganda abe na ya ate muna nge aba tuteba manyiti uluobera nensarwa uluobera nubuja
1: fitina enge
0: nenugu
1: enge
0: tosobola kula kula na
1: tosobola
0: nebuori kolotia tosobola
1: tosobola
0: katu ondechi ya chifu mirida nyo
1: Elanzi wana nyongero kwebaza nina mikwano jange jino wamanga balunga mya banange kulidi simba tebavako pogamba jibirako nina Haji Abdalla Mawije Haji Abdalla Mawije sebo mulunga mya munange kwagala nyo rankulengedde kajambo okuba yaba Mawije nabakola mu mulimu ogwetendo era nyongero kwebaza ninao ne William Mawije Mawije William munange naye mulungamye wa mikolo bane mbagala nnyo basajja muhe babiri mwe mbagala nnyo okamala obukamazi chakala nnyo ne muganda wange ate twaha mukisa naye mulungamye bane nkulengi dawo poko mwino mujibera ko nnyo nyongero kuweza mudatsiru kajambo sali hanani kajambo mukulu Haji Obedi nabalala naye nyongero kusima nokwebaza abantu mwena Bana abatekateke mikolo mwebali nyo. Mwebali nyo temujango huko. Ikisoke ya dalanjamba buri ya konti. Emikolo simi yangu ya kutekateka. Niyebu ni mikolo gona wado inachokola. Webu uzeko. Webu uzeko kumulunga mia. Waluo abantu abamu baja. Nebaleta ebigambo ebisingo bunye kama. Anze mikolo njimanyi. Na chairman na agane mo kwebu uza kumulunga mia chino nchiwabula abantu bonna. Wabatu uko kutuwala ebintu eji kubuko ni watu wale embuzi enkazi ni embuzi ensajja embuzi enume tebajituwala kubuko elewa wabatu wala wadente batu wala embuzi enkazi ati wabatu wala embuzi enkazi tebatu wala nkulu ili nkulu nye kumiria batu wala embuzi ento jivaita nyana kebe embuzi enkazi batu wala embuzi ento jivaita chi nyana kakati gwa tute embuzi enkazi n'embuzi ensajja kiba kibi nnyo ku buko kubanga embuzi ensajja ezo tezigumiikiriza enzo kakalange era etandise okuwala mpaginne waayo
0: kyekiziganyisa
1: era waliwo n'abamu ekyewaliwo abamu akabadde ku TikTok awo batutte embuzi enkazi n'embuzi ensajja bazireeta eno bazireeta mu kidaala okulaga abako nti banaye tulese kumanya tulese n'embuzi ezitambula ez'amagulu ana embuzi ensajja nga tirimu bingi ne waayo nga tekirimu binnyo bakana gisika gize eno nga etabuse naye tuka n'okwagala okukoona nannyini gikwata agiremesa ki omulyo n'olw'ensonga eyo nkubiriza abantu mwenna abateekateeka emikolo ba chairperson bayinza okuba bakulonze emikolo gikoma gira bako TV
0: bawabula abantu abateekateeka
1: webale nnyo na bino ebintu ebimu ebitwalibwa byetaaga bannanga abantu owebuuze ku mulungamya ojja genda otwale bbiriŋŋanya ojja genda otwale zikaroti ojja genda otwale bogoya ebintu ntu ebitati ng'ebyo tebikkirizibwa kugenda eri ku ki ku buko webuuze banne mwebuuze mulimu kukola bintu ebisinga obungi ng'ate bikola ki biswaza olya ekike atwale enna atwale egundi entula azitutte ku buko n'olw'ensonga eyo bwe tuba tukola emikolo mwaddala mu abakola emikolo abakyakola emikolo nga muyina meeting zonna zemuteekateeka mufuneyo meeting muyitiremu omulungamya ekituyisibwa aboogezi yes buli omu asobola okwogera naye twongerwako ekitiibwa kiri ekyogamba nti mulungamya kubanga tulungamya ekibiina tukitereeza ekikyamu tugamba nti akyo tokikola kutokola bwoti ne bwoti ne bwoti n'olw'ensonga eyo nkubiriza abantu mwenna bambi nga tonna kulowooza birala byonna omulungamya mukulu nnyo mu mukolo ogwo era mubuuze era mubeeku kyemutegeezaako abategeeze.

0: Ochiari kuchenda masamfa kasiri sasa tu feme mwefe Radio Simba.
1: Mpulogume nonje ye dembe.
0: Banage kansoke okweba za ambasada Bulasio.
1: Mukasa.
0: Nenga sinamweba za kansoke kumusa sirobulwadde kwa mulwadde bambi.
1: Ambasada wafe mulwadde.
0: Ambasada Bulasio mkwano.
1: Mungu.
0: Tukusasira ntingula bine chirwadde chikumbale mbilizi.
1: Mungu wakususe.
0: Neka kusabe wakiti wa Allah. Abirenga akususa. Allahumma.
1: Amin ya Rabbi.
0: Atia ne nyongeru kumwe. Nebanga ate mwebaza. Mwulade wawo omwobu muruma. Ata fakusinikele nusu kanana.
1: Abaye ne musajja gwe nga tukuwagala nnyo kale katukuwagale gwona omanya kyoli tuwa ne gavumenti manchedwa pani gulira mulwadde nene yerekereza musajja oyo aina ebintu byakola ebyenjawulo ne maami musaba mungu okisekinji
0: alino omutima ogulumirwa banne
1: kikulu nyekyo
0: era bannange muzeyi Bulasio bwali banga aina ekintu kyonna ekimutuuseeko nga muvudde ku kiri ekyolwadde obwasooka obw'amaaso mu butuufu bambi Bwe mutali fayo nnyo kolo ngenda kubanga abanyigira nnyo.
1: Butufu bannange.
0: Kubanga bannange kati mulaba Musa bannange. Tuzikunganyiriza sente banga kitugira kuweza kumpi mwaka mulamba tuliko tuli kutoi na ne nyumba ya rumu emu.
1: Chimu manno.
0: Okubanga bitulemye okumaliriza. Nenga nebaza nnyo omwami omuzimbi mwami Kivumbi. Kwebaza nnyo olw'omulimu omulungi gwe wakoze toyi yagimaliriza okugizimba okugikuba plasta okugisereka yawedde
1: sabo webale omuzimbi ato bambi omuzimbi azimisa n'omutima gumu
0: nnyo
1: va ku mulimu gw'olengera obulengezi ku kifaananyi n'okola ka vidiyo ne bakulengeza omulimu nga toli ku site nono obedda ng'omulimu guyimiridde bulungi omusajja oyo omuzimbi mulungi era omuzimbi gwe kolera ddala omulungi otyo omulungi simba
0: kakati toyi yawedde n'ennyumba nebanga yawedde okuyiwa enkokoto
1: amina ya rabbi
0: kakati
1: kyabbeyi banne mwenna mwebale abatu wa destiny
0: kati nabagambye kati baleetwa omusenyu batandika okuba ennyumba plasta basookere munda
1: kikulu nnyoekyo
0: abamale okumaliriza munda bakole flowa bakube n'ebweru azimbeko n'akabalaza anti akabalaza kekanyweza
1: ennyumba
0: bazimbeko n'akabalaza kati ate otandike nakubeera nga twongera kunoonya te zaaki za kusiiga langi kubanga bannange ekintu kino mujjukire ekitukozesa ebintu bino byonna byonna nti twasawo gye tugenda okusooka okukuŋŋaanira kijja kuba kya buswavu toyi nga tugizimbye ate tugende ennyumba nga si nkube plasta kyokka tugenza kumuyingirirako nyumba
1: ate nga tugenda kuspendinga wezi werako
0: talina kati tugende ennyumba nga si nkube plasta floor si nkole kwegamba nyumba si nsiige akalangi kwegamba biba tebinyuma kati yesolwaki kakati nebaza nti toyi yawedde neera nayo tujja kwetagwa tunagikubako bakalangi mumu nasalawo oba nayo nga tunagisiigako kalangi
1: nega
0: okusooka kati kyetwagala okusookera ddala kati agenda okuleeta omusenyu tusobole okubera nga ennyumba tugikuba plasta munda n'ebweru bamalirize n'okuzimba ki akabalaza mujjukire awo tulinawo kati neeza okusasula omukozi
1: ate
0: omwana omulenzi ono mwebaza nnyo kubanga bambi sente zatusaba namunyonyola ne mugamba mulimu gwe tuliko gwa bwannakyewa bambi naye sente zatusaba atusaba nga atusaasira nga naye alinganga akoze
1: contribution ye
0: gy'akoze kale naye tumwebaza omulimu omulungi ennyo gwatukoledde ate nga mujjukira kati awo twetaaga n'obusawo bwa seminti obuwera
1: kituufu
0: kubanga ennyumba jjukuba plasta wabweru ne munda ne flower n'okuzimba akabalaza nako kasimentinga si byangu
1: simenti
0: ajja kubanga awera ate nebanga nebaza nnyo omwami wa hardware wetugula ebintu bambi luli nali mu mikolo nebankubira nga tebanfuna nali mbagaye mugende ku hardware kati bagenda okuddamu okunkubira nga ali wakati mu mikolo
1: nga tosobola n'okukwata simu
0: sisobola kubanga nze nali senga nga ali mu keeta wulo
1: sanga wensonga
0: ndio mwami na nesi gabambi naba waka sauka semiti akali ketagisa olonga bakuba plaster toyo okulaba nga bajimaliriza yali ebulaka kasaukamu bambi na kampa kasauka semiti na akabawa nakati sina bakubusindikira sente nita nakubira ko kumaja
1: nenga sekanu kankubulie ko okole linya kiralamu ate no muntu okone linya bakoze bubi
0: era
1: singa oli wagamba nti ono singa wa radio simba singa wegwanga tasobola kukata kasawo kamu kamu mitwale esatu n'ekitundu
0: kamuweatazireeta
1: singa erinnya kkulu yaba olaba oli nga azanyira mu linnya lyo ddono nagamba gundi gwe wetereeze erinnya telikole erinnya otwala ebbanga ddene ng'olizimba niyo ti ojonoona dakiika budakiika kati saawa eno otwogerera musajja waffe oli anyatuwadde akakadde k'essente
0: mwami maka
1: azimbye erinnya lye alijja wala yasoosa asatu naliere naweza ataano kati ali mukakadde erinnya alikoze ki alizimbye kati oli okujjogama oyo maka akiraba ati ate ne kikwewunyisa abano n'erinnya atandikira kantu katono nnyo naye wiwaadiwe yebale nnyo yebale dda kwesiga naloka naweereza ebintu banne buli kyetukola tukikole nga tumanyi nti nno tuzimba linnya tulyonoona naye buli bwozimba erinnya lino liba gguluggulu lwala ennyumba ogiwa enkokoto n'ogiwa ki byonna byonna gigumya naawe erinnya liwa enkokoto buli woowaayo akasente nti mpadde musema kukuba naye wabaawo ensonga tugamba oyo yawa
0: libanga bbanji obeeranga awoze
1: awozimbye kakati saawe ani ayinza okwerabira gundi ani ayinza okwerabira maaka
0: mazima
1: ani ayinza okwerabira ambasada Blasio ani ayinza okwerabira oyo muzimbi wa Muzeyi Kabanda banange ebintu bino byonna tubikole nga nga tumanyi nti tubikola mu bulungi bijja tuviiramu obulungi buli wobeera n'omutima zesijja kuwaayo naye bw'olifuna ensonga yonna etaaga kusonde tujja kukuwa sente
0: ate abantu bo kyebatamanyi nti kuno okuwaayo Katonda akuteekamu empeera nyingi
1: webale nnyo
0: buli wewaayo kati omuntu ngeyo musa teyeesobola kati buli lwombako kyomukoledde mukama Katonda ayongera kusumulira byanfuna byo
1: bwekiri
0: ne bwobanga waliwo ebyesibye oziwayo nga leero enkeera wali ogenda kulaba nga ogenda okulaba n'ebyali byesibye nanga
1: bisumulnga
0: bitadde nolwekyo bananga ekintu kusaddaaka kintu kikulu nnyo
1: nnyo
0: nnyo ate gy'okoma okusaddaaka gy'okoma n'okufuna
1: kikulu nnyo
0: mwe mwebuze bulaki omuntu asalawo n'avaamu sente nyingi bwezitonaga nti kampeeyo nagaze kambere nga mpayo naye oluusi alaba nga lweyasaddaase agenda okola nga ate ebintu byamulamidde nnyo nagamba wayi kanyongere ate enyongereyo kaate
1: senga buli bwowaayo ng'owaayo ku lwa Katonda ne Katonda akuddizaawo ku
0: lulwe
1: gye ziva tomanyaayo nioli asaddaase n'afuna n'endala zayongerako tuli esooka kuweera 5,000
0: oli ayinza obutakuweerawo nti akwadde cash niyo yinza okuba nga obadde olina byogoba nebikutuka mangu
1: webali nnyo
0: awakusasulidda oyinza okuba nga obadde olina byotunda ogenda okulaba nga obitunda mu bwangu nga biggwamu mangu ngaera akusasuliddeawo oyinza okuba nga olina omuntu bwabadde oludde ng'obanja naye nga yali mu kukusasula ogenda okulaba kosaddaase ogenda okulaba nga n'oli akunoonya nga akusasula Katonda asasula mu bintu bingi nnyo kale n'olwekyo bannange twongere okuleeta ku sente bannange tukyetaagayo sente ziwerako kubanga nabagamba omwezi obutasukka mwezi gujja njagala gwe tuba tubeera nga tukuŋŋaana at least kale omwezi ogujja kazi
1: gwegwomwenda
0: wakiri ku nkomerero y'ogwomwenda lwe tuba tukola ki lwetuba tutegeka omukolo gwaffe bwekiba tekisobose engeri gye tuli tetunaba kumaliriza nnyumba eno wakiri kale ogwekumi nga tegunatuuka mu makkati ng'ogwekumi tegunatuuka mu makkati lwetuba tutandika okukola ki era mutandike gwe atayagala kuwayo ewa Musa wakiri akasente kojira okasonda ofunewo okateeka wabbali mpolampola bwetunatandika okusonda ez'okutegeka ebyokulya byaffe byetugenda okutegeka byetunaalya kubanga ebyokulya ffe tulina okubyegulira tulina okupangisa tenti tulina okupangisa obutebe tulina okupangisa ebyuma tulina okudigidirako awo okitegeera
1: mulabe ne kumazina gange paka kini
0: tulina okugula ebyokunywa egamba bintu bingi ebijja kubanga byetagisa sente ate twagala abantu balye banywe nga bw'okiwulira Nyo ba manyeti eyo beba uliza ba radio Simba. Chitufu Simba bweto bwekola ebintu byayo.
1: Kitufu nnyo. Era senga twali twogedde ku kigambo kiri nti
0: ate tugenda kuba kumusema kukuba nawe bwona obanga nawe ofaye ngaoli mujumbize ngaofayo nawe bwali bawe kibaddewe ena otugenda nawe tugenda kubanga tu nawe tukufiirako bufizi mukuyamba waduga
1: kitufu nnyo singa njala kino tukimanye nti abantu bano buli bwe tukola ekintu kino tukikola kuba bulungi bwakyo ate twali twogedde n'okwogera nti nno ennyumba ya feine ya Musema Kukuba nibale kirungi tukisiiga langi zaffe eza Radio Simba era ntukiwako ebigambo byaffe ya Radio Simba naye tetujja kulowooza kugisiiga nga tetunagimaliza gikola mulite ku ssente tugimalirize gikube plasta isigire tugenda okusiiga langi nga tumanya nti banne ebyo nabyo tumaliza kijjako kaki kalangi kasigadde
0: mwongere akasente bannange mwongere akasente kubanga akasente kukagenda banna okuzimba omuntu yali azimbyeko okuzimba si kintu kya kuzanya
1: kitofu nnyo
0: kubanga sementi ekisoka wa bei
1: twalesa
0: tuna kitundu sente nyingi
1: ate tuina ne kitwawona twani wetu gamano gamanti ate neza pota bichika wati Musema Kukuba yakolo wa pota bukuba kologa kachanga ya kakologa bukuba kologa nkokoto ya kologa
0: ngodi
1: pachi na yeye yamba kupani tuinzo kama ati yimusa ya kola chi namazi ya gasomba kubanga omuganda agamba nyine mufu
0: ya
1: kwata wawa wunya tuyamba omuntu akola chi na yeye yamba basibu ne banyabo twalo mukisa kulaba nti tukola chi tule itaka senta kala tukole final touch ezi nye tuongelo kusabira abantu bonna bambi abalese sente mwebale
0: mukama alabo mukama abagize woni ate mukama katonda abongere nyo
1: buli omu kyasobodde
0: kyakute
1: kyasobodde kyakute ya rabbi amina ya rabbi nye muna tuongelo yo tulabe ate
0: kunzo kumaliza mseyi kabanda chibogeyo
1: uwe chiboga
0: edhi nyano ya vila wabira yali ansubiza yo oba chichi oba katingiri yaka kwa jika tunyabali mukulima sima
1: sezoni
0: yali ansubiza na ngama tewa senga kanonye ndabenga mfuna chenyongira ne manyita ajia kuleto
1: insha Allah
0: ajia kuleta insha Allah mea kalunji nkulinze na wasubiza wagambo chazo za muka zijemu zizo omulimu kusobola okubeera nga gutambula kuba kati mbadde njagala bwe mmala okusasula omusenyu ogwo njagala tugulewo seminti abeere awo nga si byakuddaawo tugule seminti amala tumanye nti kati yo seminti tumumaze tube nga ate tunoonya zaaki za kusasula mukozi
1: ye kambuzi oluggi lwaffe lwatoye tilwagendako
0: n'oluggi lwenyini tetulinako lugu lwolugenda ku ttooyi
1: banne temulowooza nti tujja kuteekako obukutiya tetujja kuteekako obukutiya
0: kuba kituswaza kuzimbya ttooyi ya mulembe nga tetugiteekako luggi
1: teekako obwo obukutiya bukola obwo
0: ne ttooyi ye baleme kubeera nga buli omuyise ayitawo nga akyama bukyami
1: tuyina okuteekako enzigi ziri bbiri obwakinga enzigi ziri bbiri olusooka lwe luno lw'ekisaakaate
0: kojja ne batunateekako olw'ekisaakaate lwokka kale anti jjukira bw'ayingira nga yesibiramu
1: sengo lyayinza okugamba nti agenda kunaaba ayita ku katoyi ti waati agenda okunaaba asanga owe
0: ate muli bameka
1: kaliwo
0: bwomu
1: tugenda kukola tutya sengo obadde okya bwe tunaaba tugenze ku mukolo ate naabaayo bwomu obadde kigwe
0: onoba ogenda kunaaba
1: omuntu kikimugaana agamba nti
0: agenze kufuka mutoyi naawe
1: omuntu aba agenda kunaaba kiri mu kinaabiro omulala yeeno akola mirimu gy'emirala tuddire
0: ani agenda okuvena gena anaabira ate mu kinaabiro ng'ogeze ku mukolo
1: senga
0: wangi
1: senga olaba n'emikolo gino egyaffe egyekwanjulo gyaki egyembaga bayita butoyireti buno mobile toyireti tituyinza butanga togenzeeka tulina okulya tulina okunywa tulina okubaako wetufulumira emyaka twetaaga enzigi bbiri enzigi sidde ziri expensive nnyo n'oba ofunye embawo zinza kirundu nga nkalu bakola olujjo nebalusiiga langi neluwangaala siza amanyo siza kyuma tujja kukozesa za kyuma n'olujjo olusooka wano ku kasaakaate n'olwa toyireti ekinyabe tuwegitaa nti tuddeyo gundi luggi kubakyo kisembayo eri omuntu wabaana abo olengera ttawulo oba oyengera olugoyi n'ebirala naye omulyango n'ogusooka ekireetera ogusiba kubanga tulina okuteeka kufulu omuntu aleme kugenda bugenzi n'omuyise naye bwetuwa ekya toyireti muntu wayingira munda yeggalire bwaba wajja akonkone Waye wali yali yeno nti yae wali yali yo chikali. Wali yali yo nti yate wali nga oyingire. Nese habukuchi ya nedda mutuveko. Atoli jiru nalusoka lumu telumala ginene zijibili.
0: Kupaka tide uzizo nezi jikati zibaziwa nga ziba njibu ya zijibili. Ezo nazo sente zili ya weze nazo zeta.
1: E, nenga nzijezo ezemba osi za sente nyinga. Sasa na wasiga lanji. Ziku umire, ziso umire.
0: Ati rangi, ati juki, osoka kwa andakoti, nolio kwa sako rangi ya mafuta.
1: Andakoti omu nyumba, ya jakula na kunzijezo. Ati omuntu wa akule nziji. Chinubane nja, chigendeleza nyo senga, chintu chinubantu wa chibusa amaso. Nzewe mbazi imba, nkola winti. Olujolwe chuma, kabiru wa kunyumba, baso bulo duo chabulunji nga luda munda. Nga teruda bweru abantu babiga bubi oludde bweru bera oladuka ni oludde oludda mu olwennyumba nandaze single room ezo ludde munda lwensonga teruku bwankuba teruku atulwako wako musana ekisinga okalubiriza ekyuma okutalaga kuba kokuba na musana ludda munda nanno olwemba olwa toilet abasinga obungi zidda wabweru kya bulabe
0: atulokuda munda atulokubanga olwobufunda bwa toyi Jukira yebe na mfunda kati bogama to lujo luze munda olulujja kuba kibate kijja bulungi
1: senga toilet bogizimba bote 43 obugazi olujiru ba 42 kitundu ludda wali bweruti omuntu naita unaingira na lugala bulungi nyo duwangala nga tulukubiddwa nkuba eyo yakalekere ekina musana ekitenzi jezo nkuba
0: kati kwa mwami ya mwasa katujikumi yao tugele maso nombola mwaga feba nange ndoza mchite gede tuwade tuwagala inyo tusoke tubirenga tumaliriza enyumbe no mwezi guno insha Allah omwezi ogujja wachibo omwezi guo mwenda nga gugwako oba ogwe kumi nga teguna tuka makati wetupa tutegekira omukolo gwa fe niyanga akasente tuchake tagaka musa atera na mwome nyini mwerenga manyiti tuina akasente ateke tugendo okunonya ako kutegeka budget tuja jikola tuja kupa tujiva sumera wano tubabuli ya tuchino tuweta gawe chiti chino tuweta gawe chiti chino tuweta gawe chiti tubabuli ya tugatemu tulabe sete meka ezibera zetagisa
1: insha Allah
0: wanga watu banji mwija kuve wala mujapo mweta agiso okunywa mujapo mweta agiso okunywa twagaluna kuolo kubanga luna kula folugeno kusokera ddala abana abauliza bechaji abauliza ba radio simba okubera nga tusisinkana makukuba
1: kitufu
0: kakati nolecho abantu bajja kuva kiboga abantu bajja kuva hoima bajja kuva mubende bajja kuva jinja bajja kuva kiboga bajja kwegama bitundu ebyenja olo binji nyo jibagenda okuva fenno kula katukola ki nga tukunganira Nalisha wanafe ama tuliza unakula lilo tugenda kumangalia tuongela kusonga ya maka Maya songa ya maka Ebila mune vini tubi nji nyo Ulatua yugila kukutigambo chobu yonjo Nihingu obu yonjo bunji nyo Tebu chizibu nyo kumumara yu Obu yonjo bunji Abacha abami bakomplaininga nyo Nti abachala temuliba yonjo abachala abamu muvua mwevi suwevi unya ate notefa ako sima nyo ba mbira mchulira mbira temuchulira abachala abamu muunya chukua wa bandange chukua wa nga chukua wa wiko janzi wali chiru chumisa vinga chukua wa kubanga nebwe banda malo kulie mele mbambula noku wakalo kujiko
1: kujiza chitufu
0: mbambula kujiza kare nolecho mgeze kukulaba nti muna bibi kuwa wabi ya mwebio bibirenga bitukula atolu sinoberanga buliwega tano mwami noberanga uvuwa molu soru vi noberanga inamu kaboto wonga mungi noberanga inamu bikandida beba ntua batilo kuberanga bavuwa mu ensu embi Elecho kukulaba nti zengane bagamba ajatika yuga aine dagale rioza mulubuto Terile kaa moka chichi wabuluwa deye na Oba guwazalo umwana Oludo kubuza kwa umwano mnonye kwa guwaza kwa tomulava Obo badova mwe mbuto Mbuto senga kayoga Elijamu na buguma Elijamu vigalanga Yonasenga kayoga alirina Dwa wabango uvude mu family planning ye kizungu Techari bada chirunji na ufunya urubuto Ngatoso se kumala kujafuna dagala Kuoza mu ebikerenda Oba ebibye nyini nyibye biso
1: Obutuwa kuwa
0: na babila bakulachi bakuteka mkulali kanto kulachi ngato zala ila chumula banti bantumanji bazala nya abane vikule kule nenga chiva ulu sabamu kufamile planning amazena yemi ya kaminji tajisosa kujio zamu luto kufamu atena ya gala kulechi afunye ulu buto
2: chitofu
0: kene nolecho chaliba de chirungi nyuma nange abafumba babiri okubera tiwe mbanga umuntu yaliba denga osenya kumacha niwo bogenda okwebaka no bango osenya kiba kya kibi nyo okwebanga mugenda okwebaka ne munno nengo vwa mwe kiswe kibi mukamwa abamu no basanga nga nabasajja abamu tiwamanyi kwekuta kunaba bulungi nomula banga vwa mukirabiro kunaba nenge nkuwa wozula zili zina kaswa kazivamu newebuza no gambo no anabye bichi newebuza anabye bichi abade mukinabiro nganaba echangwa chikute ne sabuni na yenga tamanyide denanti i know nkuwa wezo okuzisa mwe kyangwa nga kirimu sabuni ngano ze bulungi osobola kubera ngo okola ki ngutukula
2: stofu
0: kubanga banangi kyali bade kirungi nnyo buli muntu nobanga bobera ngo ogenda kuba kale munno nga toyina mu kiri kyere kyo nakikwenyaza nga te kwegamanga oba ova mu kawokerere abantu igo kulabika nga tweyonja tusobola kubera nga tukola ki kati ekintu ky'obuyonjo kye kimu ku bintu ebisinze okubera nga abantu abamu bibatamya obufumbo nabera n'omuntu naye nga alaba nga yebuuza naye omuntu ono yatalikyusako ku buyonjo bwe yakula atya kati n'ojyosanga abakyala abateefaako n'olaba ng'omukyala akubira essimu newebuuza ono ali ku ki senga wama munange anti omwami yaŋŋambye nti nno ndi nabukalu nga gwoba teweuli anti oli nabukalu bane lwaki olinda omwami yaba akugamba gutusobola gweke nyinyini gamba owaayi kubanga kujja buli lwobera nga olina bukalu tolina kyonyumirwa nga wegasse n'omwami tosobola kunyumirwa ddala lwaki olinda omwami oyo aba akugamba gwoba teweewulira kubanga tosobola kunyumirwa ifo kyokunyumira oba olumizibwa bulumizibwa
2: kituufu
0: kati awo lwaki togamba tikangende wasenga apeyo kadagala akakola ki akongera appetite ne kampana ne kanyongera ko na amazi kubanga bulobera nga toyina amazi na appetite ebeera nfu obwagazi ogenda kubujjawa amazi gano ge gatakula takula ne tusobola okubera nga tukola ki tufuna obwagazi omwami n'obeera awo nga ddala mu butuufu amaanyi go matono abaami mwiga okulya okunywa ku bintu ebikaawa mulye ku bintu ebikaawa mwige okulya ku jjobyo mulye ku nakati mulye ku nsuga mulye kwegamba greens oyo mumwetaaga nnyo
2: kubanga oli kalaso
0: weebali nnyo
2: kangalas
0: mwige okulya ku mulondo mwige okubeera nga kwegamba nga omuntu weefaako bw'olaba nti amanyi gagakendedde duka bunambi ogende wasenga kayuga wali branch ye oguleko ku kidagala onyweko munenya nnyo ti abakazi omulembe guno bakazi benda nnyo bakazi bafumbo benda ebibeeza bingi kati gwoba teweefuddeeko ati bami n'abakazi amubeerwanako n'amugamba naye mulerwa kitogera noonoonya ku ddagala naye ng'omwami si byaliko oluusi omukyala ekimuluma mukyala ajja n'aligula nagaze kandi mutwalire natukao namugamba oyagala kundoga naagaana okulinywa mukyala n'akubira akasimu nagamba munange senga omaite omusajja namugulidde eddagala yaganye okulinywa kati yenkole ntya ngolaba ennaku emuluma yevudde mu kasente ke akugulira eddagala osobole okuba ngaomwesanyu erijjudde negwe ogaanyi kati omukyala oyo bwanaagenda ebbali baneeka mbabuulire omukyala buli watambulira tabulayo omusajja amukwana amukwana tabula naye munnange ojja kumulaga gyeyakanaayitako ebbali omuganda agamba atanayita ayita
2: yatende nyina okufumba
0: kubanga ayinza okubanga gobadde omuzanyirako obuzanyizi naye kekamugira naayitako ebbali naasanga omwana omulenzi abitegeera nkulayirira nti okumukyakugenda kubeera kuzibu
2: senga
0: wangi
2: niokimanyi nti kiri kyoyogeddeko ku kikwawa kwawa abantu abamu bakiwulira ng'olugero ekigambo ekikwawa tebakitegeera waliwo ekiswa ekikuvaamu naddala kabuvubuka ekiswa ekikuvaamu nebabanga olusu lw'embuzi ennume kati nguoba mchala
0: ninga uwe chikuji obero uwe
2: ekalalume kakati nesenge chintu chile kule chile ebintu ebi bibinu wa manga ebi mkubyo wan abantu abamu tewefa ako nadala mbubula tanzo uwa mbubu kaboti abamba gamba naba kone sani iko nisani kwa hili jilabochi nori naba nori yekuta kutache chisune chikula chine chigenda abalawa gamba naba koku bombo noruweza bebe nchwe bebe cho tukija mwetisu senga naba la babo chafu
0: no kuisa mwe nimu
2: aha
0: no ne ne no, nimu no kuisa mu sabuni wabunga oba omo oba sabuni ye na no banga gobero nabisa mkwa uomu na wetisu kisobolo kugenda
2: kakati senga nja mkubuli de ekimu ku byo kiri mu baami na mabakyala
0: wonna gye kiri
2: oli agina n'aleka enviiri zino ez'omubula ez'omunkwawa nezikula nezitandika n'okusookayo nga ziringiza bwezi kyobedde agenda zisiba mu bitutu
0: gamba nezikwatako n'ekikala ekya brown
2: waliwo kikala kya brown ekyo
0: naleka yamba lesati ya white
2: ne
0: bwoligyoza ebintu bya brown oyo tavaamu mu sati
2: gamba bugambye nti esati netuyana uleba esaze netu ya nao nukua wu na witu ni kutunyua nini nkuwa saji zeno jangu
0: kebele na vikapo binga yoneone ya brown mkuwa wa
2: na wajigilo ucha tetula alene chikuwa unisa naba chale ni nguwe kutunyua wanga ingilitu ya nye mkuwa wu buti unawono gamba ya badaja
0: ngaluka wako hata yellow
2: ngaluka hata yellow singate bako mau bamba le sati buno musala nkuwa wa bugobo t-shirt obwa musala nkwa wa
0: kojabo tobera muyonjo nyo omuntu alimu akasako na kwambalira musala nkwa wa mama oyinzo kubula okufa
2: kuba buli wawanika watu omukono oyinzo kulaba membe aina chaje wagule ni bone mpeleza kulunya kati ate chiri mu taxi mama senga chiri mu taxi mpeleza kusendeza oyo ndio nkwa oyinone jude azikwa kati nino kubaka fana yiku mtu ngo olina ye mnyumba olina ye mbuliri omukono bogu zeno nubogu zeno haba singa jukula wake na kuingira uliri haba mtuwa nabi
0: ata kwa jamu ni mwagamba ya tige wabaya nabi ya kumacha chiyota naba ata jakuda mwate ere ncha kumacha
2: nenga abada iliba
0: weba linyo
2: kati singa po ufaku mvili yezo ni mwabawo zine eze Baghdad kati po wakuza zino nene nakulachi nazikuza nukaba nanga abadechi agenda zikola mu gundi waituruku wa straight palm oba agenda kusiba bitutwa oba biswahili banange tufebyo kweyonja oli agenda nabuza nti kakati kunze n'omuchi omuchala n'omwami anayina okuyonja munne mwembi buvunanyizibwa bamwe buli omu okuyonja munne era kyovola abachala abasinga obungi naddala bwabaali lubuto abatasobola kujjayo mviri ezo chufula bamba bagamba nunga manche toina munowo toina mukwano gwo akuyambe kwa kolechi akugogole nina wusobo kwe gugula banange envideo zilabika ubinga zituya nye zilabika ubinga zizeke membe zina kala jezireta ya bula unie yenzibu atine zitunka nezitunka dadala utunga luwe lubyo ziwenyo ya chufula abantu wabamu liwa abali ya kuna kula wana waniso watu mkono mpeleza sowane yu mpeleza chikopo china yu aisele oli ayinza n'okulemu emmere ayinza n'okulemu ekyokulya oba ekyokunywa tweyambeyambe nabadde senga ku social media social media ezo zina zonoona abantu ate abalala zinayo
0: zibabaaziyigiriza
2: aha babadde ku nsonga yennyini omwami yabadde ne mukyala we ng'ayina muto we mukyala w'omwami ng'ayina muto we muwala ni muwala nga mukulu babadde batuddeawo omwami atudde mu ddiiro mu ntebe yemu ne mukyala we nga muno omulamu wajja nga gamba nti mulamu kyentugenda nzo onnongoose ng'akyatyogera mukama akyogera mu maaso gaani ga mukulu we
0: waki
2: kyentugenda onnongoose mumuuza kulongoosa kutya tyagundi yiino yabadde n'akagirira yeno onnongoose oli mukulu we yakibadde amubogolera namugamba omugambo ky'okulongoosa pikipiki nzeemuyezesowa kwerongoosa nze njaalo nagenda nnongoosa pikipiki mutekye nagamba natandika dde okubanga nkola bino bino kati nno omukyala n'awagira omwami agenda alongoose muto we mulamu we Sige na gamba banange nze ndi musajja. Omusajja yirwanye kolaka nze ndi musajja. Wanchi munteka muchike mu bwechi cha a muri mula muwo. Kino mongo senze mbesiga. Tamuza kuba wachini chona chona. Omusajja cha muisiza sibulungi. Ni yakeze nakola kirwa nakola ekyo. Omwana ngalimeddeko ate ne muto mukulu we ali mufumu gaga genda. Kina munna bambi omulungu sato basaze wogwe.
0: Ati omuchara tuli bazibu. Nizo kusindikiriza nenga nkukema
2: omusajja naga mune chichi kakatemba chali wano ngandabe de omusajja nga yeganye kitayagala nti genda yamuwaliriza omusajja nagenda nakola omulimu yabo yakoze omulimu ogwo waiseo kaseera katono manya bya social media byanguwa nga mwana muwala oli ali lubuto
0: waji
2: kwa omusajja wagamba nange dange ni muntu n'omubiri gwange nange n'omusaayi wanchi munkemekereza
0: olaba mwami wo mwiza okusalawo omwami n'omukyala nemugamba nti
2: kamboomwaliomwajja
0: kulongosanga munne
2: ng'omulongosa
0: bulungi nnyo n'omumaliriza
2: mpulira
0: naye omusajja ogamba nti akutandikeko akumalirize
2: kiyinza oba twalira wiiki mujewaleko nnyabo
0: mutabuka
2: wubi. Eh? Bane mutabuka. Owo wakatani
0: ka mama.
2: Nentula ye njini njini. Senge ntula yoko longoza. Siku tula. Owo gala mideri mitala.
0: Uwanga jukira. Wano kumanti agenda kurongo sano kunguru.
2: Eh.
0: Na ya ina waigama tinetama kasoke nize wabani.
2: Awaye. Seka jibigambe. Okiri kizu mtu mutawana mweliri.
0: Wana mwari ya tema lino kulijia wa soo kutusa wa gulu wani
2: Adeli
0: Atade kusaidi endara
2: Mjeba leko Ngania yao munadini asinga u
0: Era wabero mungu mikiza na ya agenda ukumaliriza Nga ene spiri jariko goji Mama Aiza na mutakuganya gamati kwa soko maro kunaba So nga tebo malo kusara obuntu okirungi no soko malo kunaba. Kwanga obumu olusibisigala kukumukabuza n'okuyingira munda.
2: Kati no singa nyankubulira. Eneteekateeka y'omuntu kamuyite na musalamala. Eneteekateeka y'omusalamala agenda okusala.
0: Agenda okusala.
2: Ayina okubanga ayina bw'ayambadde. Tajja kwambala masuuti ge, tajja kwambala biki biki, ayina okwambala engoye ezimwanguyiza okusala. Ogenda okusalamala. Omusalamala. Kakati nuri gubagendo okutereza okuyonja aina okubata ya ngata yambadde
0: naye muganda woyo mukuru we taina bujja oba secho bwaba taina bujja ataba mwayizo okubanga ngoluzalo lwagaana nagamba wakirikanite muto wange ono tukoze n'omusajja emmanye ekyo kyogende mbantu abalala wakiri kale yingirwe muganda nge yaba muzaalamu kati enaamuleta naye ngaamuletedde ekigendererwa kye
2: naye nga
0: takibuulidde musajja
2: kubanga bw'anaafuna omuntu omulala ayinza okutabuka nagaka nkuleetedde kommisioni eno kubanga senga ze neewuunya nanga genda ate obasa agambye ggwe oyinga wamutulako n'omutulako ku mubiri Mwana watula kono ngumiri mu maso ga mungu amukuru we ningamba yee era omusajja lunga mwine chikendwa cha munga munkemekeza batu nyo mana maso batu nyo li maso gakakinda akambye gwe era kasira katono chafunye chi olubuto chitegeza nti buyogere ekyo nakyo kyandiga
0: tako kakati kakomekereza kati amaze okufuna olubuto muganda we yayogera ki
2: mukola mu ntechintu bwe kitu eze zemana yabesiga ne akamba Omusajja nagamba mwe yali mwe abantu kamumbeera
0: Owanga tinabesiga
2: Eh
0: Ekiko kwesiga Olina atuko kwagala omusalamala yamanyira okusala omutibulala kumutinaga hagona nokusobola okuvaamu embawe
2: Embawe nonje
0: Atenga ziwe
2: Ataka kusale wendi
0: Agulaba aguleke
2: Atenno kankubuliko tewali kintu kisinga kubeera kibi Oina alaba omuti omusalamala ngalaba engeri yawo wagula mwemiti gawagula mwamasanso na wagula nga katolala buliba kugamba nga wagula matabi awagula abasanso
0: olaso kasoro gumiriza
2: neka kati no ludda kuti kisoboka
0: atendo kakubule kojja oyo omwana yina kabadi yali ayagala mulamu we atendo mukulu we nenga yita kiraba yali agala mulamu we ebyo lebendo kuyu mugamba tijango waye musalamala jango sala waliwa no wa mutio omulungi okujjo kuvamu emba we nunji yo mwala yali akigendere denga ye chikola akiraba nga ya mwagala da nenga kwegamba ndozanga akoze obadde bwe nabo no
2: bwaganya
0: buganyi
2: bushiri
0: ko ye katikampite wanonga de muganda angalaba
2: negwe senga kankubuliriko amazima ga katonda nga omuntu ngo otegeera bulungi nnyo gwennyini maka okkiriza otya omwana okwechanga changa changu sinjagala omusalamu bananga musalamala gwe nabaka osala bulungi gonja emiti banamu malina okuba wagula ng'omanyi okuba wagula otya mu maaso gange kitegeeza n'omukyala ba kiri kyoyogedde kyandiba kyekituufu nti bakiteesaako kubanga omukazi osooka kwechanga ne wechanga kanyombe n'okuyomba kantabuka
0: n'okutabuka omuntu wange otandika otya mu maaso gange
2: mu maaso gange
0: mulamu ajasala omuti
2: obuganya ogana otya ndaje namutula nako ne ku mubiri ogana otya nga balina neganye nenga otya yefira naye asudere nanga ningamba yi kisoboka kisingabira nti no social media eno mulimu ebyokuyiga nti weewali kino ekintu era weewali kino kiyinza okuviiramu kiri naye bw'okoppa byonna ng'omaze gakoppa weekanga ogudde muki mu ntata amazima toyinza kuyita musalamala amanyi okuba wagula emiti era kasala embaawo eziwera gwe omugambe nti jangu nsalire omuti gwange guno ng'okuliko amatabi lwera omugambidde mu bantu enkya tojja mugambira mu bantu n'olw'ensonga y'abantu baffe tubabuulira nti mulamu wo waabazza awaka kino kituu kyakuyiga waliwo ebintu ebimu ebisoboka okukolebwa awaka n'ebitasoboka waliwo ebimu nga mulamu wo yayagadde kutomeza eri mukyala wo obatira obufumbo n'akuteeka mu kikomu kuba abalamu aba abantu abo bamanyi okukema abantu neyeetega atya neyeetega bwati neyeetega bwati oluusi nyini maka aba takimanyiiko omukyala oluusi omwana ono aba ayagala neegamba nti nange kanfube wanteeka
0: waliwo n'omuwala omu era naye yajjanga wa mukulu we kati bwe yajja omwami omukyala nti yalina mwami wakalakale omwami oyo yalina boyfriend we ng'abeera ajjawo naye nga omukyala omwana omwami we bwajja ng'omwana muwala ng'ajja amanye buno opala obumpi obwa jjiini
2: buno obubeera eno okimanyi bupatula bwannaleero
0: obusikaati
2: obukiini buno obukunami kungulu
0: obwo obusikaati buno obukomaeno ddala eno
2: mpulira
0: omwana muwala kayambala
2: nga mulamu we ngaze wanawaka wa mulamu we
0: kaakati jjukira tooyi ng'oli amala kuyita mu ddiiro genda mu tooyi
2: mpulira
0: kaakati ate ng'olobami muganda we agezaako nnyo okumukuumira mu kisenge bwekuba kulya mu kisenge mboozi yonna mu kise
2: nga akuumira yaani mutoowe
0: omwami kati noono omuwala yatayiminga nganga omwami nga ayita olusi ndoza ono yamubuulirangako nti mulamu wagenda kujja nga naye ng'amwetegekera ng'amwetega bw'alaba mulamu waayitawo bw'ati
2: mpulira
0: ng'atuula mu ntebe nti ng'ogula okumu nga kasuka eno okulanga kasuka eri
2: ng'olengera yunivasite
0: okitegeera
2: n'empapula za gundi za black book
0: kaakati mu butuufu g'amazima gali nti si kirungi omwana omuwala okuleeta muganda wo awaka ng'olinawo omwami
2: kyabulabe
0: kyabulabe
2: oyinza okifuwa ng'okizza munda
0: bw'oba owulira nti oyagala musigaze omukwano n'enkolagana ennungi ne baganda bo mukwano bayambire gye bali
2: senga
0: mwanji
2: nga tonawo kumalayawoka okimanyi nti abaana bano be bapika bapika bamaama maama ngendeko mumireke waaba abagundi nze bwenna mugamba tajja kukkiriza maama gw'osobola omugambako tebayita mu bataata bataata babimanyi ebizibu ebibeeramu maama gw'osobola omugambako
0: atera kibeera kuba baminaffe baminaffe twakipeekanga jja tufa tumuyongati yasooka kujja mu Kampala nange naliyagadde ngendeko ne baba baba Fatuma era olwaji yalumumbu aba Fatuma nagamba nti kale kamutwale tugende kuba yanjagala nnyo okuva mu buto era olwaji yanakola kina naye nze munange saakolako mpisa mbi Tinemole kumulamu wangi.
2: Echebalize katono.
0: Saachi kola kuya denoru na kunorumu.
2: Echebalize
0: katono. Tizirao. Ate mulamu wangi. Taniko kumwe mwole yako. Neda. Nere kumere yabiyo na ate bombiba afuka mikuano jange nyo.
1: Ziba mpisa nunji. Nojuki la nyaku akuleze. Sengan janga unkubuli la bantu abamu babi. Mfamile nga babi.
0: Omulesa ataku ono ne damaka.
1: Oli ya imba uli imba ntigoje mchalo. Ya yagala. Gude mchalo. Ajena kuro mkudi obo na katichiso kapo ogana. Aja wange. Baba ina chibaji takaze jamu ueleze yu. Elo laba. Patupa ine mitime mibi. Katina ye ya mtu wala mkampala. Site yetu wala ye ka. Yonye wa mkwa takumkono. Katina zaika nyokuntu wala yu. Nange nine mikisa jange. Nange ya kusawo kweru wanakonzeka. Kumbori ye wala. Okule moku jawo Luganda woku menya Luganda abantu aba ndaba family mulimu abalunji mulimu nababi
0: ateko jabule neba mama ababi omwana ono mutobo ayagala mulamu we bambi omukuru ne chimwisa bubi nanyiga
2: nagenda na waba
0: nagabe wa mama mama mugaba munno mulekewe nawo munno mulekewe mufuba biri mufumbe babi
1: Ninga wagira omuntu kajoga
0: kati ono ayalopie ajiane ziva kuna gati mama echo kyarabiyo kunga mifucho gamto wange afu ku mwami wange kati atika tiatani sokubanga wagamu wage kati chiva mungu no mwana mwala nganyiga mukunyiga tani kokubanga ne kati atali kokumwisanga bwalaba kati nga mama naye tani kokwala natono
2: mukuru abana
0: nyinyi musajja
2: we bali nyo
0: kwigana bikusobera
2: bikusobera
0: Uwa abantu baagala ki?
2: Abantu baagala
0: ki? Weyali nenyesa mutoo n'omulaga nti munange mukuru ya kujja mukyalo uya kuweredde osomye opa yuno biguriyo jifunye omulimu ogutandise genda ononye omwami owuwo
2: na otandike embeera yo
0: webale nnyo otandike na otandike n'owuwo so si wa munno munnekyo sikyo ino okumusasula
2: bannange
0: bamama abamu tebalina migongo
2: tebalina ate kabe kasinge nga alabi omwami ayinawo kasente n'omwana agene yafune kasente kali niba mulabirie kongoli bamulabirira kyanyagala bamulabirie yekka omwami bamumpimako ateleke kuteka webeera beera neekkiriza buli muntu ejjo n'omukisa gwe tukkiriza muto ono oba mukulu w'oli ajja ayingire mu maka g'ono Uganda eno tulaba ntono niye te nene buli muntu asobola okufuna watakulira neyeyongerayo naye buli bw'okussa obujoozi No yikiriza bambi gumusanzeewo Mungu tabawa mirimbi tabawa n'olwe nsonga ya bantu mwenna bannange twegendeze ebintu bino ekyobuyonjo kikulu naye ate n'abantu bano abajjawo kanatango kuwama olusi yinza okusanga nga abumunga tayagala kubaako na mulimu gonna gwakola kati nga waka tukkirize tugaane amagamba omusajja oyo yankyawa tufanateekako omukyalo omulala nedda abatakukyaye Empiso olusa okazi baziganye bwoba omukyafu tomuwa kitiibwa tomuwa mirembe buli kaseera kayombera gw'omuvuma mu maaso g'abaana
0: ate kojja mulimu abakazi abamu abeemanyi nti baasoma alimu kifo kya buvunaanyizibwa
2: mpulira
0: kwegamba bw'atuuka awaka tamanyi nti ofisi bwaba afuluma ofisi ebitiibwa ebyo gy'alina okubireka
2: eri mu ofisi
0: bw'atuuka ewaka alina okumanya nti mukyala mufumbo
2: mpulira
0: omwami bw'aba nga ayagala nti yadde omukozi yafumba emmere ayagala gw'oba ogisembeza gimusembereze
2: butereevu
0: omwami byetaaga okumukolera bimukolere
2: webale nnyo
0: naye ayinza okuba nga tafaayo buli kimu kyonna ono mutoowe nga yakikola oluusi nebaba mukyafu mutoowe ono ate muyonjo egamaga yabalongosa ekisenge yakola buli kimu kyonna kyonna kyonna kwegamba ekyetagisa kwegamba nga n'okulisaayo oluusi omukyala omwami wabanga omwami akomyo nga omukyala yali awaka kulikayo nakomaawo oluusi wabanga alina ku ssimu n'asigala ku ssimu ye kati ate n'omulamu ye naali okava kulikayo omulamu najja n'afukamira wansi sibyo kya nno omulamu yeebaleko kulikayo omulamu kwegamba n'atwala obuvunanyizibwa omukyala bwe yayitutte ate mulamu yabutwala kati olwo omusajja atandika okusikirizibwa agamba kati oba ono nawasaamu ki kera wamutoowe omwana ow'empisa afaayo omukozi wa mirimu mukazi muyonjo olwo aba atandika okujja ekimwagala kati ekimwagala bwe kimala okujja ekibamu ngagala naye lwaki siwawasa bombi oba siwatadde mu nnyumba emu ono kamuzimbire oba nfunewe mupangisiza
2: okiwulira
0: Naba cha rusi, fatu vako rusi, rusi.
2: Mitawana.
0: Jile tilo msajja, ato kuwalizi woku wakala muganda wono guwaleta.
2: Mbale nyo. Singu dido mwana wabu wala. Bamulezi nti, sabana imiru mja wakaji menyanyo vichibichi sobola. Badido mwana wabu wala. Achari muto, kumiaka jogo kuze kuzemu. Omwana achari muto, ebele liweriti. Akabina kakomeri, empisa ina, enjara zozu komeri, tusubula kulabihida mwami, chai tusubula mufumba, mwiliba toki tusubula dinyiga, mwami itagata mbele ya mkavera, guga mwana wanti gira fumbe mbele. Tumanyi mbele ya mwami bajifumbia batia, mwami ageno kulia mbele mbele ya tani kita ukulia gani, nange, ulusi ageno kulaba, gulusu wafumba anga bubi ulusu mwano wazigendu lukujanga wafumba bulu unji katinabanga inabi ya kusingako echobu yonjo, echomu fako echempisa, hati dadachi kumwana tanika kuchusa tai mingi ya mwami
0: yara,
2: nifaba chara
0: chukula na wako zero wera buweba tiyo
2: aha tata gundi, mwora mijibi, kati bila yon najamu isamu bulu unji mwami atuka isana gani Ninganga ningange ya wasono mukozi ningange ya wasono mulamu wange none nanyi ni mutafayo tatutena uvunanyizwa tankulisiza yo tanebaziza takoze biki chovola basenge nakuzina abazadde basingo obunji na dala basajja bwale mbedange mutabuseka waka onte efirayo agamba yo mchala mazike mirembe tulese omukozi omukozi kati yandabira ebisinga bibuza mukozi esati yangasi jiraba mpani yangasi jiraba yani badabu zo mchala kati mkozi nga afayo nga genareti sati kati
0: mchala budewa businga bubera kusimu
2: aaa so nga tu mkazi
0: no mwami na kumona alemano kumukulisayo na alemano ganti kafukamere wa nsimu buze nga ali kusimu
2: mpani la iye kati afa kusimu ayade kusimu aliku WhatsApp na asereza na deno na zeri na deno na zeri ni kuba kafana nyomu saja senda zinonyeza aziesa kulabi idawaka nyumba hizo kwa ya bupangisa aliese vyo kulia yyo kunywa omukozi ya mutikude ya mwetede akatunda ya mwetede chai abachara tuirwaniko tuda mkuyombesa mwami inga gwe nsobie ilikugwe gweke njini wetereze tutereze amaka
0: tuchari kuchenda masanvu akasirisa satu FM MFA Radio Simba mpulogume nujedimbe bandange na bagamba jagara omwala omwala sinamufuna wabadde abankubira ka mbisere byemikolo sasura kubafuna ne katibaliza ku makati nga babivako ne gabane munsonywe abadde nga mononya ku masimu nga temufuna mbadde mukaseera nga kwegama kaketa ulo akaka zigizigi kwegama nga obudde nga nobogera ku simu nga sibulina nga ne simu zenyini sinzenzi lina nolwekyo saba munsonywe era nyongera kubategeeza nti njagala omukozi njagala nga kusinga nyo nga kuze kuzemu njagala nyo njagala yo mukozi ajja kupanga kuba ku namba za njagala kuba zibasomera nga natiro kumaliriza nolecho atira nebanga nebaza mwe nabalwadde abaze nitubajjanja abane muona atira mtwetira abalwadde abalala kimukola kya tendo nyo abami abalina obukinigi bane nino bambi omwana mulezi yanga yesenga ndi bubi senga nina akatu katini akatu nina akakinigi
2: nga kali ingiza kakomando
0: naga nesonyi zinkwato kwana kuigama nembira umenembira masturbation kuigama mwana buligwe nkwara wenega tako na yomundi gumutada nye senga jagara nga kawavweko ateka gejeko
2: kakulemu
0: na ye ndi bubi naga manama nyige nyini tekagalina era mwe mbanga geno kuya n'omuntu abantu kawenti mbisambi ngaze na tadeda kale nolecho mtu lwacho lindo kubira kumbere iyo atenga singa yabatira weddagala yabatira ozi branch mwa wosobola kubira ngokola ki ngugeno kubira nga ofune eddagala nolecho tuina branch kayunga ku Church Road opposite Club Umbrella banange mujje mugule eddagala Netuwe nga tuina brachi na chifuma o muna chifu mkade awali kalino obanga agena mchigodi obanga agena mchiyembe uja kupango tufuna bulungi nyo. Netuwe nga tuine mkono tuli mtaxi paka au kuliko na chipane chilene nyo chiliku Hajjati Mariam Kayoga Senga Radio Simba Herbal Research. Netuwe nga tuine ruamata ruamata tituna wakugula u kupanga sinina kufuna ya mkozi ati netuwe nga tuina mubende mubende tuli mchibati kuchizimbe cha pasta kisache au na uja kupanga otufuna bulungi nyo. Netuwe nga tulina ezirowe tuli kuzimbe cho mgezi wa sachibate au wechine ngo ezoneza bulingeri weziri. Netuwe nga tulina ewo bulenzi ewo mgezi mama mea tito okulia na katimbaka adra uoba awali kamera bwotubuza kamera ili mtauni mwo bulenzi wenyini nyini awo leduka weliri wenyini mabiga wa kamera. Netuwe nga tuine ebwaise tuli uluva kukubili gende kazongo utuse kubitara tambla nga deka wempe kizimba chisoki ya dara chiliko dare supermarket wote neduke dara ojia kupanga ingila mulukuba ojia kupanga utufunabulu njinyo. Netuwe nga tulina eruwero tutunodemo Equity Bank nulo chupanange mujie tubajia njave mulembe kupanga ate mufire nevradi tuwa nga tuwe nga tukwata kuwa masimu gafe na mutubule nenga tutunaga kwata katumano kwa yuko kaimba anoro vanyuma tusoro kwa nga tukuma uo nga tutaniki ya kumasimu mnafu mtubulile na mweye wa mwechili chitia.

0: I want to.
1: Ali kusio kama ndi hello.
2: Simba.
0: Wow. Anji tata wabana.
2: Oyogerane musema kukuba.
1: Ayawa nanga muso bayo kute. Okute soka.
0: Mpulira tata.
3: Olojikute mumwa. Ntiko kukusinga.
0: Ngoko olojikute mumwa se omusa jibali ku.
2: Alikojia.
0: Musa nga tonna yogera kigambo kyonna. Soko webaza abantu amazima ga Katonda bakuwadde ku sente n'abakoze omulimu ogwo Musa.
2: Banange banange nebaza abantu. Bantu olete sente.
0: Ha soko va wali radio Musa bulijjo kikola bulungi lero badoke.
2: Radio ndiviri.
0: Ah, ekyali mu. Jikendeze dozi.
2: Njiviri
0: kileta kini. Aha, kakali. Ha, gina mwazo. Mwaza
2: wabantu.
0: Abampeleza
2: spengi.
0: Desebo.
2: Ezizi ndye nyumba ya, ezizi ndye to, yume katito iyo ya wetu.
0: Amina.
2: Nenyumba na yu badiwa mmala, badiwa kukuro, badiwa ukokoto munda.
0: Mpulila.
2: Ati yonayo mete magana munda.
0: Ete magana anga mkene.
2: Ene to inayo ete magana.
0: Mpulila tata.
2: Neba nange neba zabu tisa atote. Neba zabu kama Katonda abadi zewe.
0: Amina munange.
2: Nolo mkuru mako we. Nolo mako. Mkuru maka.
0: Sebo ya kuwa daka kadeke nsimbi kati.
2: Yampa daka kadeke nsimbi. Nolo mkano bando no muruwa jenye we kanguru mira.
0: Anyote.
3: Mzei blasio.
0: Mzei blasio. Neba nange
2: kusalira musalira muruwa jenye.
0: Chitofu munange.
2: Ntali
0: bambi munange na yewe bali kusima wabuyo baza bambi bongira na woku kubanya nti msajja msanyufu jasimi. Amina. No muzimbi wa mwebazi.
2: Ani?
0: Umuzimbi wa no yo msajja ya atiroku ja atiroku wa mauli yesenga yu waka pichipicha jawu na yu mwebazi ku.
2: Mkudu tula imani.
0: Aha.
2: Wewa lizadjala, wewa inyewa lizadjali mikolo elinkili otuka kukusenda kayoko kubamba.
0: Wewa linyo chikulu nyecho.
2: Alhamdulillah ilabdila alamini.
0: Amina.
2: Nao muzindi go, nao muzindi go tuwa denga na uwa tukola na u.
0: Aha.
2: Mwende wa inyewa lizadjali muli mboko se.
0: Chikulu nyecho na cho.
2: Mwende dikela katoika ngevurundi. Mwende lizadjala.
0: Ulamaze mbele ni waninka lengela.
2: Nae,
0: kare ngu batala, atenza alina kuwa
2: nguwe ndi.
0: Eha.
2: Ese botata
3: wabani.
2: Kapati haja ki.
3: Wanji.
2: Kansoko kubela kubu, kansoko kukwe bazanyo.
3: Ese bo.
2: Ezitu vyo nabiyo nabiyo nkorela.
3: Amina.
2: Atenza utuku kumilesi munobi tuwele za bulungi nyo.
3: Ese bo.
2: Alhamdulillah ilabdi alamin.
3: Amina. Ese bo.
2: Urasa agala mantuba gande. Mwaba sento wezi ya sente zitu ukaburu nji nyo.
0: Amina muna nge chichikulu.
2: Zitu ukila talabandi.
0: Chichikulu.
2: Mwaba nange temugamba mbu aja sente azijavuli sente zitu ukila dala.
0: Amina muna. Mwaba
3: mkuzikole dedala.
2: Mwaba mkuzikole dedala. Neto iyo na yuna katete na gana.
0: Chichikulu nyecho.
3: Esebo.
2: Agwati.
3: Wanji.
2: Anto kwekwe baze omukolo gwemba dekeye na chifuma.
3: Yesi.
2: Tuba de kutuwa ya mkano bafende ya fe na chifuma wa kata. Kandi tumutu tuba de kumumberu uwa lero.
3: Bambi.
2: Eba kwanga toba cheyo.
3: Bani.
2: Wa kata ene na chifuma nunga kwenye nyo dao. Tuba deo na eba kwanga chaja
3: chifuma. Wanji.
2: Mbato kumukoro huku. Musa yoga vule mmeri. Hana yuwa wadeo musajio musajio wadeo wema kukua. Oga musenze musenze waya kajaku noku musenze. Batu kando kukua batu wadeo tenti ya wema kukua. Mbato kama mutandiko kuweleze mmeri makukua wema kukua muka we mmeri. Na yu musajio wananga antavuki toyo musajio wema kukugoyo.
3: Waji.
2: Nakandiko gamba gwe mmele siwe toruwe makukuba. Omusajja ansabukite.
3: Kwanji.
2: Nagamba ene mwe toruwe makukuba vaku nekumere yeba mmele yabe makukuba.
0: Abayi.
2: akoro musajja omusenze abeere eno ng'agenda ku ssomero lyeno ku ssomero lya wanene enakukuba wenyini nyini
0: oyo mujozi n'obujozi
2: era njogedde ddala era n'emmere ngimuziridde
0: oyosa wamma n'ogimuzirira akujoga atya obwenkani ddawo okuyisa mu maaso ga mugeni
2: nemugamba nze gomanyira tomumanyi nakummanya
3: amazima
2: nyiza n'okuniza esawa yonna yonna mbeera nkuteeka ne ku nsi wuyi
0: olagi ate singa obadde omumanya erinnya ne omusajja yeyisa bubi ajoga atya mumusa waffe makukuba
2: yonna yonna ajjudde enzi ku mutwe zonna zonna njeru alimukummanyira bumanyi
0: mujozi mujozi atukoze si bulungi akujoga mumusa waffe
3: abadde tamanyi nti oliwe makukuba
2: tamanyi siriwe makukuba naye bambi aswati ate natandika okunetondera munange tusonyisenyibwa nkisijja kuddamu
3: kasa
0: yetoze olwani amugambye nti nno oliwe makukuba
2: mukuludiika
0: namugamba oyo muveeko mutaka we makukuba
2: mukuludiika yampadde ne ku mmere nendyako akasowani yemmere
0: kiwamma naye yoli obadde ogimuziridde nomugamba jijenji
2: mukulu dika yampadde ku mmere nendyako we makukuba ono bange
0: kiwamma
2: akati hajja tutanzire ku mulamwa oyogedde ku nsonga ensonga y'obuyonjo nosooka neddamu ne ku nsonga y'obukalu kansooke ku y'amazzi
0: esebu
2: ngenda kubya amazzi
0: yesebu
2: kubanga toyinza kuyingiza mukazi ng'olina amazzi anya oli mukalu nze ngenda nenamazzi
0: yewamma
2: kubanga obwanamazzi oli amazzi gabeera gayitirise nnyo bulungi bannange abali gawomera ddala ng'oyingiriza
0: musa nyonyola amma abantu bano babitegeera amma aha amma wakati waalina amazzi n'atalina
2: mbadde ndabiddemu nabukalu mubi nnyo nze nengenda nenamazzi
3: kyekyo oli mutuufu nnyo
2: kubanga namazzi oyo tonja kuyingiza mukazi akasoro munabukalu kabeera kona kona kagira bukayinza n'okukulukulana nekajjako nekukwa
0: ye wamma
2: obeera ogenda nenamazzi
3: kale tumira bootumira
2: ajati
3: wangi
2: ate mbadde nkyakugamba ekirala tugenda ku byobuyonjo wakati obwobuyonjo bannanga abantu mwesaleko ebyoya munkwawa nkoba mulimu abambala engoye zonna zonna ne zituuyana zonna zonna ne zikola ne bipaapi ne ziddugala zonna zonna
0: mpulira
2: abannange abantu mweddeko obuyonjo salamu aleku walamatiwaiwaba
3: naye olala obiyitanga ebinkwawa
2: era
3: ekaale beera bulungi mukwano
2: salamu aleku
3: waleikumusalaamu warahmatullahi wabarakatu ono agamba nti senga Mariam, I hope you are well. It's me Maimuna Nasaku and Mariam have tuned in to Radio Simba. Bebawala banga be UK banga basenga tuyina okuwuliriza kusaane tuyina okuwuliriza kati bagabadde bambi badde balina gye bava badde bakayingira era ne bagamba nti bataddeku kwebali bajyotabuliro
0: abeyuke naffe tubalengedawo kajambo kajambo
3: mukyala nekyabeyi kyange Hajjat Nalongo
0: Nalongo Nalongo bwoleka tosaaliza abantu
3: okitegeera
0: alikugamba nti hello
2: assalamu
0: alaikum warahmatullahi wabarakatuh ono nno gundi owolujanja ono omwana
3: wobulenzi ono gundi
0: ono musongo bwa korona atamanyi na salaamu kale leeta salaamu yogiddemu tulabe nedda tola salaamu n'olujanja gitole tulabe
3: gitole ng'ogimalayo awotadde yakitulu gitole ng'ogimalayo
0: tojisobola
3: Amrekaye
0: jitole
3: wa maji tole ngo jimala hiyo
0: jitole jitole jimala hiyo
2: Senga
0: assalamu
3: alaykum wa rahmatullahi
0: wa
3: barakatuh. Ah, chimba
0: la. Niyo gaizeri, tojituse. Tojituse bifu. Neka tugenera.
3: Wamasoko jide mutulire. Soko jide mutulire.
2: Assalamu alaykum senga.
3: Ah, jistore ngo jimala yo.
0: Kale geda kumulamu hatu beye yo beye kale busungu ba corona soko tuka kumsonga tesa anti kato ja kufuka ngo yanone eliato esebu nafe muna gamba le kukuliriza tuwa sima tuwa gara nyo mpulira esewo
2: Emu kambiramba tukusaba kende mu twina munafe ku tugendo kwai kufanya kila kati bila kani kubanga nabo niba kujia watu kuka kenu na ina kwa yeye kwa mume na kwa mtu mko
0: yeye
2: ha yenda kujua wale wale ukuze ni mumi kila kati kanga kwa yeye kuri la kuri la kuri la kuzaa mimi
0: watu gama na tu gama gana tuongeza kasi nchi wa gama senga miundi na miundi na
3: tusirika
0: mukodo ni chuo gamba kare chikeza di oli se kodo oke waku kare chini se
2: senga
3: wanji gova kwa mvili na njala Ate wa ma busungu bwa corona nze amasikune nya kubanga nze maina kulanga ndi mukyala mwana mukozi nyo tata wange najagala nyo ni tata nga bukisera ya yeberanga gamba nalaba nyo mwana angono kubera obwala yali badde obulenzi nalaba nyo mwana angono kubera obwala yali badde obulenzi tebeka ndoza yali ansubiza ndoza zena ali musikire no kumusikira
2: Olaga
3: kuba yajagala nnyo ate kubanga naberanga mumulize nnyo ate nga ndi mukozi
2: Olaga kujaba taruza tinimba
3: tolimbye
0: wa kale tolimbye
2: songa lesinga walwe songa wempi yango jogera ko ningamba ii nempi yanga nina kunjifunye ningamba bana singa sengo yadi mukozi
3: Yes, sir.
0: Wani muteze kino nocho mutuza ako. Wani muteze kino seka nachitula ko.
2: Ngatenda kala kuko musacha ayagenda duri. Kuvola ba mukazi na yakulinda bakazi bane no ulanga ali ku point.
0: Mpolira sebo.
3: Nse bwe mbambu nja siwa muna chie kubira nina kubira makati njagala mbuzi wato chimaize katika gambe njagala mbuzi
0: niwa nange
3: njagala mbuzi
0: nika nakana
3: kala nesu wakala na wanae Kale tumira kubosi ngo kwa gara.
0: Ezebo.
2: Tebati nuwewe kude kima tebati inde tereno bukonya. Sagala njogerewe wa kajia wange wa yuwa mea karuji wa tira manjiru kwa kone. Ewa mneze javu tige rukonda.
3: Kale.
2: Soku nyombesa.
0: Ezebo.
2: Kale. Kula kampuzi kena nge njakala nyo nekia kubanywa nyiba nga vado wa buraki ye buraki.
3: Eka angulu mira.
2: Buraki yo ya nyombesa ruliwa na mkulu buraki yo kwa kala nyo sebo. Nenja karamba kuhuli nila kuiba nanga mbana yoro waleru.
3: Kale sibula. Obudde butuliri mpinga mkwana. Twaga naba laba butesea wachili ya katunu mtunu. Wanji.
2: Musungu wa corona.
3: Tadeo ngatona gena. Alani kaina kama Tadeo. Mwere royo lozi. Kamalutu soba kama nukoja. Oba kama nukamati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ikamu sile antullahi wa barakatuh.
3: Ona kamati singa. We are tuned in with Tata Haitham.
0: Oh.
3: Ye mugole wafe. Aba gole bumbi. Badiriko.
0: Obu gole tukulete neza. Tukua kala nyoka jamba
3: weyo. Tata Haitham. Kutumideko nyo. Nabadena kweba zizada wano. Ngasima nyo bakuli. Tata Haitham. Munange ntuweba za. Ebirabe ebirungi bye mwatu wadde ebingi enye bitirivu enguye nuje makazi abalungi enye nyage beyi gomese nuje enye nyeze beyi banange che mwatu koledde cho tubasabira busabizi bufumu bamwe alla kubute kam baraka kuongera kubagabirira ayongere ko we birungi bingi nyo
0: اللهم امين يا ربي
3: mutaddeko mujiwuliriza mbatumideko nyo mbagala nyo nja kubagala ate nja kubagala
0: atenze basibirire entanda gwesebo omugoli omusajja bakuwadde omuntu tubakugwadde muntu genda kwebaka abagala ozala abaana abalongo abo bwana abo bulenzi bakwagala mu oliongo omwana atandise okuyoya obuyembe
3: naddala honeymoon
0: obuyembe bukabalagala uchipsi chike ni kala adisa yoyezu ula lusania nejotu chimanyi nesi okolo umulimu uyunibu unsonga halali Atomo na wani mkwate ulonji. Salamu alaiki.
3: Ate kanyogeno kumutuma. Anebalize nye Haji. Tata mzala awamu ne mama.
0: Chikulu nyecho.
3: Olwente kateke nunji. Jeba tese tese mu. Okula vangabambi. Bagulebi ntuwebili class. Evita sangi kamba tu bona bona bona batu wale vilabu.
0: Banayi nangye basimi deko chintu echo manchikulu nyo.
3: Tuli basimu nyo, tuasimye nyo, tuasimye nyo, tuasimye dedala nyo, nyo, nyo, nyo.
0: Chikulu nyo. Aliko? Aliko gamba ndi hello.
3: Hello Radio Simba.
2: Onu kabaya, namo jamgomba ezogwe.
0: Yese watata waba mkulu kabaya. Yese.
3: Wanji.
2: Yofu otumiseza na enkuiza nane kabaya jadala mkazi nga wa mazi sara mkazi wa dukadu
3: mama
0: anti na, na,
3: mama naba tunaba kebira anti
2: senga
3: waji
2: kankwanyo kubantu bange
3: kare sebo
2: mia kajimu ezogwe
0: sebo
2: emu pi saito leko yobati wameanika
0: sebo
2: yamani
3: Sebo njia kusaba
2: Mwanyi nge nambi
3: Oyo mchala goji yoku mwelo njiza kwa goji yoku sobo mtu ulia nwa maya chyo ya gala
0: Sebo
2: Emu sabo nifa watuwa
3: Kale mkwano vera bila unji Bada tuwa nituwa saba dakika tusika zayo ntono kusaba munana tujia kubanga tusibula ye munana ino munana guguru nukona guko honye nika tumungere muke daki kwa vanga kumi na ye bambi wetuma tukukute kusimu tukusaba oberenga oyogera ye bigambo bitono
0: bitono nyo
3: soro kuwa mkisana ava ntuwa valo kolachi
0: okuwa kusimu
3: okuwa nga naoba kuwa kusimu naoba fune yuko okuteisa Simba hello
0: aliko gamba nji hello
4: hello
0: waikum salam tula wakatu Aisha Ekayunga Kale munnagi nao jivalika ambasada weka yunga Aisha
4: Ajari atia
3: Jari alhamdulillah
4: Amina we walumula vidira
3: Amina mkwano
4: Agendi wano kumula kumufu
0: Togamba
3: Oli kumufu
0: Togamba oli kumufu Aisha
3: Aisha manyoko ya kumufu cha chitegeza
4: Eda senga
0: Bagamba webati Ndi eri abafirwa obo genze kusuza ili abafirwa abafirwa mwagamba wali kumufo wakumusonga
4: tuli wanurukonda
0: yesenga
3: nga chivi nyobambi wakufirwa
0: chitalo nyomu na nyobadi na obuze Aisha wewe wana wanango wewe kweka ema waliko waliko wewe zeza
4: mwagamba
0: toka hawa manti manti
3: kare munaji mbeda
0: bulonji
3: hello Radio Simba
0: aliko gamba anti hello
3: hello Radio Simba
0: ngamba aliko gamba anti kalo kalo hello
3: mukwano oli kupi ne radio
2: obo
3: kare sebo tuogera nani ono sebo yes sebo
0: Kubanga
3: abayino kubanga ekyangwa kiteka mu sabuni nga mungi nasobola kute nkwawezo namale dakika nga akola ki ngazi kuuta na yicho vula banti twagameti siba kyala bokana abasajja abamu ayingire kinabyo nagenda okunaba navae ne tuno mulyanga tenkwa waziunya kiva mu butamanya kunaba nti bitundu kina ki mtu yateke dukuta okuteka kwenye sira wanji
2: okumanya okunaba abane emyaka emeka
3: ati akati omwana watandikira okunaba oyina okubeera nga atandika okunaba n'omugamba nti njagala okute mu sabuni ekyango kyogere mu sabuni ngaomugamba nti okutanga nnyo munkwawo omwo mukwawo omwo oyina okulaba nti okutamu nnyo
0: oyina okulaba
3: nga mubalakaso namwo ngaokutamu nnyo bwetuka ku bigere mu bwala obwe mubakati gw'obwala olina okulaba ngaokuutangamu nnyo kubanga oluusi kyekireetyane abamu n'ebigere byo okubeera nga biwunya
0: oluusi ne kabootongo naye aleeta okuwunya
3: nkale mukali namu okuwuliriza
0: aliko gamba nti hello
3: hallo radio Simba
0: gamba nti hello aliko gamba hello hallo
3: radio Simba
0: yongera ku ddoboozi taata w'abaana gye tuli munnange mugamba mutya esebo
3: nawe okuwuliriza sebo
5: nase nga omanyi ngeri omuntu nga mukulu musajja mukulu naye nga alina akaswa kamuvaamu
3: kituufu nabo gyeyo
5: naye abatabani bayetaga kulakirira kunaaba
3: ate kati kati kino kambayambe abantu bwobanga owunya akaswa ako kirungi omuntu onoonoonya eddagala lye bayita akalaaza
5: akaki
3: akalaaza akalaaza kagoba nnyo olusu olwo lwakavubuka
5: kubanga eriyo bano notera ate bano abatuya nenkwawa bane esaati yona netoba
3: era kakalaaza kaba kajja kumuyamba kubanga oli ayinza okutoba naye nabeera nga teziwunya
0: eddagala
3: erikyasinze ennyo okugoba akaswa ako akadagala bakaita kalaaza akalaaza ako bekamera awantu kalandawo kangi kalandira nnyo wansi tuli ku 97 akasirisa 3 FMMF Radio Simba
0: eprogramu
3: ennungi eyedde
0: alikugamba nti hallo hallo haliko
6: alo kojja
0: wanje munnange
6: salamu alaikum warahmatullahi
0: waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatu tugira kunani
6: ono mukyala bulasi yekire kutangulumira
3: mukyala bulasi nga twesimenye okuwulizako mukwano
0: munne tusensenga
6: nange nesimye obawuliza
3: olabye n'omwami munnange okulwala
6: alabye nabo naye ajja kukerera
0: era weebale mujjanjaba
6: ojja ala yasinga okumanya
3: ate tuli basiimu nnyo bannanga omulanga gw'okudduukira musema kukuba okulaba nga tumuzimbira tooyi okulaba nga tumaliriza ennyumba ye bannange mukulu bulasiyo tuli musiimu nnyo tuli basiimu nnyo era twongere okumusabira alla yongere okumugabirira
0: era mutwebalize n'omwebaza bannange
6: amina mwebale kupima soja
0: nkale munnange tubaagala okamala
6: amina
0: sewe enyabu
3: obadde otyesa otya
6: tumulamwa senga
0: aha
6: abakyala tuli bakyafu
0: aha naye
6: nga tulina okwetereza kubanga munno naawe oba omutamya tobeera nga toli bulungi akaswako tekakola bulungi
0: kituufu nnyo
3: akwetamwa
6: aba atawulira naye bulungi kale tulina okwebeereramu netubeera nga tubeera bayonjo
0: mukikulu nnyo ekyo
6: kale kuweereza
0: kale munnaye okuwuliriza
6: kantumireko
0: tuumirako
6: mwami mulengere ebugiri agibeerako
0: mpulira
6: muwala wange nalula ekireku
0: mpulira
6: ojabi naye abakwali
0: mpulira
6: senga mwebale kuweereza
0: kale munnaye nawe okuwuliriza mukulu mutulabire tumwagala nnyo
6: kale naye
0: mmutumiddeko okumusembyayo bannange era kutegedde kakodyo mutulabire kale aliko gamba nti hallo aliko grade simba gamba anti hello hello aliko gamba anti hello hello
7: alo kodja
0: wangi tata wabana sebo mkulu kavuma sebo mkulu kavuma
7: katisenga
3: wangi
7: wabana tuwereja
3: na wakuliza sebo
7: kare
0: hmm
7: kati nyambate ntesa
0: sebo
7: mbuchenga ya mbuye tayimu kipa
0: mpulira
7: haba tuwa robu dobu wambu na yoke edatika makumi ya tatu mbuno kubate mako
3: elanja bate mako
0: elawa tubonge dena mu
7: ya omuto muno teteja mwiko vya bantunga basato sinapuna tutebi rojo vya barara
3: kare katina katigena kunsonga mkwani
7: nsonga nsonga yobu yonde nsugura tija kubati tone kubanga matimolino wo mteka mula ini ngobato muliko kumare naku ya tinga ya gana
0: mpulila
7: ya likupulamu nobu chali kuba ntondo jiba nyingi naenga yori gota kuliramu sata awulilo mkezi takowa
0: chitofu nyo
7: na yato olipe sita kuliramu lewo yogero okanya kukowa weka nga vya mulema obuyonjo chitone nge wenzo chituara
0: ese watata
7: kare kante kareko no mwala kakitobu nebuwede
0: kare tata wabwa neba kutesa kafuma
3: katumare okutusa oba kabo notu lave atono ye agambatiang bane tuwaba gamba nti simu zomu studio mono nzibu nyo kuitamu laini tuinemu na ekubwako abantu abali wano mu Uganda abali e UK abali mu America abali e Sweden abali sio kwetu lesio na abantu banji ababira ku program ene abira nga bajiuliriza kati abakuba mu babanji jamu abamonji Yesu ola kitu abagamba nti bobango li WhatsApp recordinga audio ojinsindi kile odie yonjajiteka kumuzindalo toja kubira unanja ulo n'omuntu abira kubye simu kale nolicho buli antu yagala okutesa gwe recordinga buli recordingzi kansindi kile njaka kutira kumuzindalo obenga akubye era kati ono gwengendo kwata naye a recordingzi buli recordingzi mukuru Vincent kamulirize
0: na fuwa tutumkulu Vicente
8: kumulama tuguli de
0: esebo
8: kutambula tuatele deda
0: esebo
8: na ye nze visele visi inga
0: namba
8: nyaba ntunitio gendo kule chintu na yeso kufumitilize chichi ni chidako ngenda kula chino na yeche chidako singa bantu kula na vanawe vichamu umundu ye nata soka kuloza nti chino ngenda chikula nyenda kuagala mulamu wange nyenda kuagala omukozi neche chinzo okuva mu ekyo abantu bali baddenga tebakola nsobi omuntu asooka n'ofumitiriza nyenda kuagala omukozi yalabirira abaana yalabirira buli bintu by'abaka yafumbira mukyala wange mbere kyovula abamu bakola ne bannaabwe bikyamu tichikwetagisa mulamu w'okumala kubeera wakanti olyoka omwagale oba tuyina tusoose kufumiitiriza kiki kyekinaddako kuba ne bwoba tabadde naye waka bwabeera nga alina ekigendererwa kye nga yagala kwonoona maka era bwaba yagadde okufuna omwami woba omwami nga yagadde omufuna era basobola okusisinkana eyo
0: kitufu
8: tikimwetagisa kubeera waka abantu babeera bwononefu bwononefu omuntu asobola okubeera waka n'omukozi ebemba musuze mu nyumba ng'omusajja otegeera tosobola kwagala ate mukozi akufumbira emmere nawe bagamba nti nente terya muddo gwa ku lugo kati ate gw'obeera otya todda otya ku mukozi gw'okozesa
3: ne mukyala w'obumusizaamu amaaso
8: kwa nanti guba wili tedo huzibu
0: kutelevu
8: senga omuntu alitira mune dagala chisenzida mungiri chijipu kuatagana bobo la banga muna na bukaru osobolo genda nolete dagala engiti jo mugamba muna olisabika mugamba noto mugamba tinali sidi ya liya mboli wanya na bukaru yunzo ganti mtitina mungiti ya kaputo ngubato gambi tofu mbefe natu nyinga kuchigendiri racho chimanyi so siga mati gwe na bukaru ulijo wanta wanya kulikaseda biche engiri jo gamba mua mtu na ye mua emuwaliliza obutakiriza kunywa dagara omukazi singo letera muno dala nga adetamala kuna gamba gwanta wanya tumala kondeka mpaka waka zendese dagara jangole nywe mutu na ita iza kulinywa gamba ekineye buli kintu kyonna oyina kikola ngaokikola mukwano fumbi eddagala mugambe atugweko tulina kabuutongo tetukyalina maanyi bulungi naye nga gwe tumuletedde mulaga nti olwese ly'amaanyi ga kisajja kyagaana kulinywa
3: mwami Vincent tweyanziza nnyo meseji yo meseji eyo mugiwulidde bannange era nga bwe mbagambye nti omuntu osobola okurekodinga ne tugikuteera ku mazindaalo katulire ate oba ku obwono bwo obugamba butya
9: Uganda muimbi kwanga ndinakwero abinakwero bali programu HR batumbudde radio Simba ensonga yange jendesa kigambo buyonjo kyo kyetaagisa kuba munno waba muyonjo ensonga zonna zitambula malidadi ekigambo kasu omuntu yenna alimu akasu ajibe kiki oba mikolo gyonna gimuyinza okubaako nga mukakalabya gikutamirawo ebiba byambalo kubijja ku munno nga mugenda ku nsonga gyemuliri ekintu ekikulu bwe aba talina kasu apetaidiye byawo naye waaba alina akasu buli wajjako ekyambala ati akasu negagirayo kati nawe apetaidiye fa kati kyengamba nti obuyonjo kikulu omukyala alina okuba omuyonjo nawe omwami olina okuba omuyonjo ensonga y'obuyonjo ddala nange nkolera ddala bulungi abemagonga gombola kimenyedde munakifuma mukono mukyagujenzalibwa batumbuga muyimbi gyemukasenga limbosikamwaminika kitangaalizikala ali magonga jajjange nakamya alinakwero ne buli omu ali ku radio Simba agala ziki mu Uganda muyimbi eggwanga akomesenga nekojja
3: wabula omanyi kyenjagadde ku ziki twabagambye eddakiika ntono naye olabye era enteesa gyateeseza ku odiyo ye olaba nti arapinga asobole okukwata obudde nga bambi bwe twamugambye mukwano nkwebaziza nnyo webali nnyo webali ddala katulire obubaka bwa meeya kalungi
10: ajaki Mariam Kayoga ne kojja Kabona
0: anji taata
10: banange mugamba mutya
0: sebo gye tuli mukama wakuuma sebo
10: nze meeya kalungi
0: owekibuga
10: kyendolwa
0: beguli taata
10: wankukoona Vice Chairman Ndolwa
3: Wanji
10: Echa mazima Ndako nako kumsonga yobu yonjo Songa yobu yonjo kusinge ndala Mbachara Senga Mchara wanu watinda vechalo Mchara so kuruwa mnimiro Sawa angasa dunya Sengo mchaya na asewa na kalimiro paka sawa ngabili katana wakunaba kakati nino ugendo kuhishi nganyanga na hii nana yaka suka mususeko
0: mpulira
10: echoku vili abachala abamu bagayavu mwisonga iyo kushevinga Mshana na ya kuzi echindu
0: Echibida
10: Sija kulanda ganyo Nya kubuza kubantu bange Awe kumide Kule diyo Simba
0: Esebo
10: Koja
0: Wanjitata
10: Unakulwa jo
0: Esebo
10: Mbubo wadeko mbasala
0: Esebo
10: Kula wikagusi mbasala
0: Ei
10: Mwami kwa gomisi
3: Nageza kulia vigago
0: Mbolira
10: Ewa jaja Wa mchala wa
0: Abaye
10: Kacha wade kisufu nyo Nyo
0: Nama mwatu lideko Nye mwati mwali de mpombo
10: Mwami kwa go
0: Na
10: Bianco lide
0: Esu
10: okumbeererawo n'okunkwatira ku nsimbi
0: kikulu nnyo ekyo
10: so mukama wange yanziza neyanzeege
0: eso
10: kambuzeeko mukyala wange mama Zayoni mwagala nnyo mbuuzeeko omwami Fungo omusuubuzi w'ente ali nkukonderwawo mbuuzeeko musiraamu owa Bagia ali Masabaawo mwagala nnyo mbuuzee John ali Kigulwawo
0: Kigulu
10: senga mbagaliza olugendo olulungi
0: amina
10: kulaba nga mudda awaka
0: amina sebo
10: kama abankuumire
0: amina sebo
10: abantu size nga tali kuwadde akamogo
0: amina ya rabbi sebo tuyanzize dwe nungi
3: awate meya kalungi DJ Lwasa olikodi nze nesigenda kutyako audio yo kubanga twakwadde dda omukisa
0: nobanga
3: wateesezza kale nolwekyo tubebaza obuyonjo bwetwogerako twogedde ku buyonjo bw'omubiri naye ng'obuyonjo bungi nnyo bwetukubiriza naddala abakyala abakyala abamu babeera n'abaana kojja wajja omulembe gwa pampa nasumula omwana pampa ng'omwana yagigenzeemu n'atasobola agamba nti obaka agitwale mu dustbin oba mu trash oba agitwale ku kasasiro ate ne ku kasasiro bannange kyagala nga waakiri osuse n'ogizingako muki mu kaveera n'olyoka ogisuulayo naye abamu ayinza okugiteekawo mu nyumba omwana n'ayongera n'ayongerako eyokubiri kwegamba ekisune kijja kisukka ekisune kisukka bw'osanga nebabi abatalina za pampa omwana nga yamwalidde obusuuka obusuuka n'abufukamu kati ate bwe bukya atayanika bwanike bannanga akasuuka akabaddemu omusulo n'okaanika okaddamu okukaalira omwana bannanga tebumanyi kivundu kivaamu
0: kiba
3: kiyitirivu n'ensonga endala enkulu ennyo abakyala bw'ogenda mu nsonga gezangako nnyo okukweka omwami obutalaba ku musaayi gwo naye abakyala bamupaadi agireeta kwegamba bw'abeera nga alina dustbin aleeta bulisi nga amala gasuula busuuzi bulisi n'esigala ku ngulu abaami baffe bano beenyinyala nnyo olaba naffe nyini ababikozesa tubyenyinyala kwanze bwe ngene n'ensangayo mukazi munaye ng'akitaddeyo mpulya nga zenna n'omubiri gona gona n'essuula n'omubiri gona negumera n'olutiko naye kati nze mukazi muno we mbeeredde bwetyo ate omusajja n'osanga eriyo abafuyisa mu baketi ekiro oba mu baafu kyokka ali mu nsonga n'alyoka afuyisa mu baafu obudde bugenda kukya nga olaba musaayi mwereere bambi abaami kibayisa si bulungi abakyala mugezeeko okulaba nga mukuuma paadi zammwe okulaba abaami nga tebazirabako bw'obanga wafuyisiza ekiro mu baketi oba mu baafu bambikeera nnyo ng'omwami tannatulula muki mu baketi oba mu baafu okulaba omusaayi ogwo gwe wataddemu kale nokyo tugezeeko ate n'okwekuuma oyinza okukisuula awantu ow'omutima omubi n'akulaba ng'okisuulawo bw'aba yakitutta ekintu ekyo okukoleramu ekikyamu asobola okukoleramu ekikyamu obulamu bwo bona bona bona n'abwonoona kati kyoba olaba nti ebintu ebyo tubyegendereza nnyo ne tubifuula ebintu ebyekyama kwegamba nga nebaba omaze okukikozesa at least sooka omala okiteeka mu kaveera okasibeko bulungi olyoka okole ki okitwala okisuuleyo kale nolwekyo akadde nga bekalabika nti katulidde mpinga akadde ketubawadde kale bikabannanga endowooza keeko nabadde mbawadde dakiika 10 okukakkana ziweze 23 kojja wumbawumba tule tugende
0: basebo ne bannyabo abatuwuliriza programu yaffe ne ekyagi ntwala omukisa okusiima n'okwebaza eri abantu mwenna abawulira programu yaffe ne ekyagi abateeseza bannammwe bali nnyo temujjanga okwo nammwe abayize bannammwe bali nnyo mwe bayida temujjanga okwo buli bwe mba mutulaga nti nno muyize kitusanyusa ne mutwebaza nkuba amasimu okwebaza olunaku oluddako ntuyigayo ebirala ate ne mubigezesa okulaba nti bitambula bulungi buli kyetukoonyeeko kyabuvunaanyizibwa saba naawe bwennyini gugu chikwata ko ulavidanga uchituka mungeri you know laba ntiwe teleza emintu vini metuogila ko tubifuna ya tuhulila ya tubitegeda vyo na nae ndolo mkisoku sima na ukeba zabantu mwena kwa kutiliza sinza buteba zabantu mwena mwena mwena bakuwa masimu uliza uliza messages nebilala mwebale nyo mwebaidala abampe milimu tomujangu oku okulunga mikolo mulimi Uganda mluswahili na ulinyankole mwebale nyo tomujangu katana mpa simu chicholinda abayaka okumpa omulimu yei sagala wera bilenti namba yesimu elizi no musanvu tano tano nya emo emo 580 njidamu nti 0755 nya emo emo 580 jaganya ababoda batumide ababutale batumide abataksi batumide na mwena utukulagana milimu jobuweleza wa msio babalunga mikolo mbala msiza mbagala nyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Inga botu mide kubalunga mewe kumikolo nage kantu mide muamisa. Yabadde kuluna kulokuna yali omwogezi oba omulungamya. Yabadde kuluda lwaffe.
0: Samusoke.
3: Isamusoke. Samusoke bambi ya tukole deo. Omurungi enyo. Ida tuasimi enyo, tuasimi didala. DJ kamari karika, mayanga gundi, DJ wasa kamari katika wakarika, odi oke.
11: God bless you. Mwela nintesa, wanya nsimi enyo nintesa yo. Wanya nintesa nga simi enyo, God bless you. Ay, ugeda mazumunaka wanya wajala, wasingo kunji tode wachafo. Kaliba naye uma naye gwe mukuru ani Emmanuel kavume Emmanuel toyo banyo kani kalinga kazanyo ana singaze wana sigala ngotu weleza
3: ne dijero salero ali katabadeka deka
0: abada judo
3: kubanga omuli olibiro naye nokuzitolula ngaluzitoa ajaso kokwebaza abauliza babalonchi amerikerezo trune mugamba kujane senga ngatiba naja tibana va ku program temwe baka bane chemukola chikulu nyo ne nebaza aba sponsor bafe aba sponsoringa programs za fe ne mwe mutuimiriza oba mikwano tubebaza anti mwe bali nyo mwe bali edala njia kwebaza njia kubanga nebaza abagole baffe omugole baffe mwalange Mariam owerinya mwalange Mariam awamu n'omwami we mwebale okubiranga mubaddeko nga muwuliriza mwebale nnyo mwebale eddala nembaga nebaza mwala wange mayi mwana nasaku awamu ne mukyala wange Hajjati Nalongo mwena banange abagiriko nga mujye ku mugamba ati mwino okubanga mujiwuliriza mwe nene mwana muzeye bulaya yabye bulaya abajiwuliriza bulungi nnyo ne mwana muzeyo mbasa mubirenga mujiwuliriza kubanga programu eno eriko ebyokuyiga bingi nnyo kubanga oluusi abantu abamu bafuna okunyomagana omukyala yinza okugamba omwami ekintu mwami na chitwala bwatyo so nga tekirimu egumba nga tekisobola n'okutta obufumbo oba omukyala na chitwala bwatyo ate nekukakana nekivako okutta obufumbo kyobola nti kirungi programu eno bantu bangi nnyo abagiwuliriza ate abagiwuliriza obufumbo bwabwe buteredde ntende kale n'olwekyo mbasaba mwongere okubeera nga muwuliriza Radio Simba 97 akatonyeze Satu FM MFA empologoma enungi ey'eddembe twebaza mwenna abakubi b'amasimu banange nti mwebale nnyo uniti ze mututeekamu ne mukuva okuteesa ne nebaza abaweereza audio zammwe mwebale okuteekamu data ate abatakuba n'abataweereza audio mmwe mukyasinze n'obungi kubanga blaimi jegeri jetu wa sigazemu banange vila bizi umutu okuitamo abira na mkisa nurecho tubeba za obude omwele keleza ni mga mati kawobereko mubirenga amuliza programu ya fe nienga temwela vila buwabanga wasu omuchara ngo omuchara simu buli lili nkwega ili di omuchara mulete tumubuli lili tutabuka na mkazi tumalaga ukarana mukazi ngate singa wali asobola okubatuuza n'ababuulirira ne mudeo ne muterera bulungi nnyo n'olwekyo nawo omusajja kuba n'abasajja bangi tibafuna kubuulirirwa mukyala yinza okubuulirirwa musajja bira katabuuliriddwa kati ye n'akola ebiriyo ate omusajja n'akola ebitaliiyo kubanga bwe mumala okufumbiganwa kwegamba buli muntu bwalina ebintu by'ayina okukyusa byabadde atambulirako ngo kuba omufumbo ye ate alina ekyenjawulo ekiri ekitali ku balala bana abawulo n'olwekyo tumwebaza bamikwano mwebale nnyo okuwuliriza mwebale nnyo mwebale ddala era tumwerabira n'abagavumenti njagalayo omwana omukozi omuwala kati ndi free luli mbadde bize nnyo nnyo ng'emikolo gimpuuba naye kati emikolo nagimaliriza kati amasimu mujja kubanga mugakuba kubanga abangi muwampeereza meseji otusomera ennamba yo ku lediyo naye tuyagala kukola ki tukubya tukwata naye ndooza mukifunye muzina ennaku zokka munsonyiwe munsonyiwe nnyo ennamba zange zesimu abaali agadde okubalagirira awali branch z'eddagala abaali agadde oba balinayo bread and shower abaali agadde okubeera nti bafuna okubuulirirwa okw'enjawulo abaali agadde okubako ne kyebeebuuza essimu ziri ziro eno gyensogenda okusooka okusoma yeri ku WhatsApp eri 0702 35 86 86 0702 35 86 86 nebagambe namba zange zonna zifaanagana zikyusako bukyusa kodi endala eri 0752 35 86 86 0752 35 86 86 oba 0772 35 86 86 0 musanvu musanvu biri asatu mutano chinana mumukaga chinana mukaga banange mbibaziza nyo mwena abasobodde ogiberako mbagaliza ekiro ekirungi n'amakya amasenekerevu musubire bulungi mweraba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
0: alaikum assalam warahmatullahi wabarakatu.
12: I drop on the bed.